may ci wilaya yoy yalla li ma may ci wilaya damay ñaan nga nebbal mako bu ko ken gis dencal mako be yowmal qiyamati nga jox mako wajal qiladata jidi fi asabi iman be taxna kon ñaan na an la yuzhirahu Allah dayo sayyidil haji malik may sayyidil haji malik karama sayyidil haji malik bu ko yalla wonon bindef yi ñu jaamu ko bako lolou mo waral mu ñaan yalla yalla nako yalla neub and ak li lepp nak dañ ko neub li ci feñ ni comme niñ ko waxe cin loko ub ub nga def ci yap une fois nak ciolol bi di genn bakkan yi diko jël diko aspirer le rek la waye nak lepp la yalla neub ci mom ñu ñew nak ci marhala bu amna maana ci mbir mi colonial de xeyna ne day goob mbollem serigne ndax gannaaw ba nga xamantene faaga galna mbollem kuy bour be taxna niñ ko waxe won japp nañu cheikh ahmed bamba yobbu nañ ko gabon wa seli wi ñom itam def nañu mbolo ñew nañ ci seydil haji malik sakku ci mom mbir ne len mo ñu indi jogal nga ñew fi ci ndar nga dekk ak nun ñola ar ken dula lal ken dula ñola ar dal ño and ak yow yow ken dula yobbu fenn seydil haji malik d'accord lam yazalu yukarriruna talaba ñu nek fa diko ñaan lolu be ni dara taxul ñu lay yobbu ngir nga jégué ñu lu moy ñu dimbali la ar la comme ni ñuy aré suñuy bop ak suñuy soxna à la fin le seydil haji mari nangu and ak ñom lolu moy demu ndaram bobu nga xamantene ci la tabax zawiyam ba nasir al haqq bil haqq be bo demon dar tay dank fek zawiya sidil haji malik be taxna kon tubab bi échec bi mu échec fi ngoy xamé wa antumul alawna in kuntum mu'minina ñaari rakaya ca ndar wone na échec nañu waye de zawiya sayyidil haji malik bi nga xamantene mu ngi nasiril haqq suba ngon juli jurom wonane wa antumul alawna in kuntum mu'minina ki defna ñaari rakka ca ndar ki defna zawiya ca ndar moy wa antumul alawna in kuntum mu'minin ñu ñew nak ci mbir mi alhaji mustafa gay bind na ne ci 1997 ci le seydil haji malik toxu ñew nak dekk ci tiwaawon jël nak yoonu jangale bi nga xamantene ci la doon jangal nit ñi ak tasare bi nga xamantene ci la tasare islam ak tariqa bi be lolou la bëgg wax be tassé ak lebu ñu bari ci lebu top nañ ko wularanti nak ñom be amna sax domam domu seydil haji malik bo xamantene may nako mu ngi don sey ci lebu yi be ñom itam mu am fa
Xavier bo xamantene betay bo demé ci lebu ci Dakar dang ci fekk Xavier Seydi El Hadji Malick Nasir El Haq bil Haq waye El Hadji Mustapha néna mbok julidi su fekkentene wax nañ né ni Seydi El Hadji Malick toxo ñew ti wawon dekk ci fa da nga xamné kon jangale kat la nañ ko déglu mu né Seydi El Hadji Malick dafa nek ku jangale ku am xam xam te ku xam ku mu jangal nga xam tukki na ñew rufisk ngir jënd lenn ci téré ndax rufisk jamono yoy mom daani capital la lu nekk fa am waye ba muy delu ci la tasek talubem buñu nan mama jor sakku ci mom ne suma sañon dal ñu ziaré sama ñaari wolleure Jibril Gueye ak Jibril Top ñom nak ñu ngi nekkon ci waawon ndax ñom ñep ay commerçant lañ won te dañuy xamanté te ñom mama jor Jibril Gueye ak Jibril Top da nañ dégg ndax si won na nekkon na mutawatir lo xamantene dal xabar bo xamantene ne ci jamono ki nga xamantene mo daqa firi alquran ci jamono te yalla may ko ci ay may ko ku moy Seydi El Hadji Malick ñu bëgg ko gis nak wax ak mom ziaré ko bi nga xamantene Seydi El Hadji Malick ziaré na len ki lañ ko ne ñu ngi lay sakku ci yow nga firil ñu alquran momitam mu nangu ci saase lañ ko jëndal kër ci tiwaawon kër ga ko ko momon biran sise la ndax kër gi dafa tax woon dem kër gu reey talibe yépp taxaw defaral ko kër gi ngir mu ñew mok njabotam ngir man len firil alquran kon illa bi tax Seydi El Hadji Malick ñibisiti tiwaawon len la moy alquranul karim moy firi waxu yalla moko indi tiwaawon fala sax be legi te keer gogu la nek be legi ndaxte kenn ku ne xamna ne ku xeur la won ci jangal nit ñi ku xeur la won ci tas xam xam lu toll ni lañ am ci waxtu di len sante di len gërem ci and bi ngeen and ak Radio Sénégal International ci sira Seydi El Hadji Malick اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم يالنا يالا دفال لين توفيق اك تيسير جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

0: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم رحمة عامة. يا رب لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك الكبير حتى ترضى دائما أبدا إلى الأبد الأبد، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مبوك يوم مومو دي دغلو سا ايميشن وقتانو ديني تي سا راديو راديو سينيغال انترناسيونال موم بودي دومي سينيغال بون لا ني سا راديو كين واخول بور واخ لا لو نيه واي دنا واخ لي ام راديو بي دومي سينيغال ييب كو بوم كون بوك يوم مومو ني لاي واخ assal benen yon. Assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Di ñaan nak jotaay bi ci mbaxu sunu borom ak yermandeem yalla gërem jotaay bi, yalla na nek jotaay bu sunu borom gërem gërem ñi wax gërem technicien yi nga xamni ni ñoy kurkuri di sabab lu pour yeen ngeen nek fofu ca bu sore diko deg gërem leen yeen ñi di déglu. Gërem nak sax kër gi bo xamni ni ñom ñoo ubbi buntu bobu, buntu diiné yaatal ko fi lool, diiné xatu fi dëgg dëgg wax dëgg yaa. Kon yalla nañu yalla gërem, yalla nañu yalla boole gërem. Ba biñ fi mujjé liñ doon waxtané lu ama am solo la, moy wutek Mustafa. Mustafa sallallahu alayhi wa sallam mi nga xamni ni mom fan yi ñi ngi jëm ci bis bi nga xamni ni ci la gane won adina. Bis bobu nak ci la yermane yalla gane adina sallallahu alayhi wa sallam, ndax suñu borom bam ko yonne waxna ko lamu djublu ci yonenta ga, waxna ko lamu djublu ci yonenta ga mom Mustafa sallallahu alaihi wasallam, mi nga xamni ni mom lañ fasiyene waxtane tay sallallahu alaihi wasallam. Sun borom neena ko a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allahu akbar. Ya Muhammad munena wa ma arsalnaka, man di dara taxul ma yoni la, moy kon yalla dakna lenen lu nekul lim beug wax. Munena kon lutax nga yoni ma, muné illa rahmatan lil alamin. Ya Mustafa sallallahu alaihi wasallam, dama la yoni pour nga nek yermande. Mustafa na sallallahu alaihi wasallam yermande pour ñan, mune lil alamin pour alam yep. Mané kon ndekete affaire bi ya gëna yaatu niko gaay xalaté. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dama lay yonni lo xamni ni moy yermande gi nga xamni ni mo ci gëné alam yep. Waxul ni mo ci gëné wa Makk, waxul ni mo ci gëné wa Medina, way mo ci gëné adina bi yeb. Kep ku ko deugmal rek, kep ku wo xamni ni lima la yoni ñor nako deugmal nako djublu na ci taxaw na ci baña wuté ak mom taxaw ci bo nopi taxawé ci niko yalla gërmé. Yalla néna koku da ko teub ci yermande gi nga xamni ni moy tax mu génn ci fi ci adina bu nopi bu mu dajé man may teub ko ci yermane gi nga xamni ni ku dugg ci aljana sama yermane la ci lalu ci dugalé kenn du dugg adina aljana ci liggéeyam loolu yenen te bi jangalé gaay nako même yow ngeen di mbindef mu ne même man ngeen di mbindef ci yermane yalla lay duggé aljana Allahu akbar effectivement toujours mo wax ko fi ben pep souf aljana rek kenn mënu ko liggéey ten amul jogam yalla kay moy bekk ci yow rek contane ci sa taxaway dal di lay baxé keuru aljana mu nek ab zaru neexal ko mend ken munta liggey bané way man liggey na luma jëndé keuru aljana mok keuru adina luma nga liggey loko jëndé waye keuru aljana ken yonent bi nena sasam ken amul jogam ko yermane joju nak yalla wax ko lu leer ne ko dem la li ma la yoni muy alquran ji moy garab gi nga xamni ni moy ordonnance bi nga xamni ni mom la bindal adina bi xam buñ ko jele rek wër adina bi wër ñu wër ma contane wa waye buñ ko fi rombé nak mu ne waxon nañ ko ci ay yele passé man ahrad an zikri ko wan ginaaw njangalem yalla nak wan ginaaw li nga xamne ni mom la yalla wacce yalla nana fa no automatiquement mune na am day am dundugu karej fa man ahrad an zikri fa innahu ma yastandanka day dundugu karej wa nakhshuruhu yawmal qiyamati a'ma buy dekki da fay ay beutam day mur ay beutam day mur mu wara jegi sirat te ci soufu sirat safara mo fa nek lolou ci dafa grave ah mo ra yonent bi sa sa muné ñeppay dug aljana bam res ku bañ kala ah waaw mais ya ma nan la nit di meuna bagné aljana ni mu nexé nan la nit meuna bagné duggu aljana mu ne ah man kay waxna len ni li lama yalla yoni yermane gaangi ni ordonnance baangi ni ku jël wër garab gaangi ni faju wër buntu baangi ni yar len ci ngeen dem aljana kepp ko xamni ni kay gis na lolou nga ko yalla defal ci yermande gi ba ni ci tumbox koku mo beug dem aljana waye kepp ko xamni xol na yermande gi nga xamni mom la yalla wacce ba xol ko ba sepp lu ko won ko ginaaw dal ni ah non koku bugul dem amul sax forcé ni la ikraha fi din dine amul forcé koku bugul dem ko li yalla ne mo yermande gi mu xol ko bu nekk mu won ko ginnal moy kok bugul dem kok nak ku bugul dem nak mom do weñar loxom islam du weñar loxo islam du forcé da lay ki rek ba nga nangou ba nga nambou nga xam ki nga xamne ni mom won na ginnaw yermande gi li kon mom limi demé moy xélu bopam moy limi demé moy xélu bopam limi demé moy yegu bopam wala bok bu moromam rek parce que li sé borom reud né jaar len fi bu len jaar feulé jaaral len fi ni bu len fa jaaré né kuko deudu moy yow so fi baye li sa borom wacce rek yaangi ci li sa morom wacce bo top li sa borom wacce top li sa morom wacce kon yow danaka ki def lolou da fay xol rek li nga xamni ni mom la bakkanam beug rek mo ci lolou lay nek ko xamni ni mom numu ko gisse rek non la rek numu rafeté ci mom rek téré yalla bi mom daf ci jukkat rek luko arrangerul mu wat sanni fele koku nak nga xamni ni day démé bakkanam day top bakkan koku lañ waxon ci émission bi passé dafa fu mel nonu sorawul won fi ñu tejé won mom la yalla wax ni képp ko xamné ni da ngay démé sa bakkan bo xeyé dal sa bakkan lu mu la jox rek lu mu nangu rek nga top loola lu mu la digël nga def loola lu mu la téré nga bañ lool néna képp ko xamné day démé non loolu ben anamu bokalé la ñu ha waaw top sa bakkan ak bokalé yalla dal né waaw parce que yalla moñu fi indi yalla moñu mom ñu ñep alalam lañ way kilifa indi mom la mom fi nga nek mom lepp mom ñep mom fep koku kay mo la wara wax mom la yow sa alal yow ci sa bop alalam nga sa alal kay ya ko jëfëndiko num la neex ya koy wax jaaral fi bul jaar fi ya fi nga bëgg la wara dox nan kula abul ay gëtt nga xol fi la neex waye nak bu fekkene yow sa bakkanu bop mo lay digël ngay def sa bakkanu bop lu mu sawaru do ca dug ah nonu la ay bi wax nak ne ah afaraita man takhaza ilahu hawa'u afaraita man takhaza ilahu hawa'u yeesay nak dene xawma ciona jab ma xawa jaxase dug wax ni man takhaza hawahu ilaha mais yalla moy afa ra'aita man takhaza ilahu hawahu yalla nen xana gisulo ñi nga xamni ni sen yalla dal sen yalla moy sen bakkan yalla moy wax lol di alquran la afa ra'aita xana yalla nen xana gisulen ya gisunu kan ya bur mu ne gisulen ñi nga xamni ni seen bakkan lañu jappé comme yalla ñu ne yalla nan lañu mëna jappé bakkan nan lañ koy jappé comme yalla mu ne ah comme yalla mo la wara digël ngay def mo la wara téré nga bay bo fi bayé digël yalla ak téré yalla di top sa bakkan kay kon sa bakkan bobu mo jël place yalla allahu akbar subhanallah dé amoto woo affaire yalla dafa xaw dangereux de allahu akbar yalla neena ñi seen bakkan moy seen yalla parce que man seen borom mi len fi woné den jaar len fi de len def li bu len def li ñu bayyi fi lima wax di top rek lu len neex quoi kon koku bakkanam bobu la ma remplacer quoi mom la ma jëndé lim ko jëndé jaru ko dé lolu nak motax mu wuté ak Mustafa wuur top sa bakkan wuurul parce que yalla neena bu boba bu fekke ni topo yalla nga top nit wala nga top sa bakkan bakkan bobu moy taxawé place yalla ci yow ndax yalla rek mo am droit ñom ñi mom anduñu fi diñu wax ni def leen li bu leen def li digël ak téré yalla rek moko am droit def kenen amul droit digël wala muy téré parce que lu yalla digël ken amul droit téré la waye lu yalla téré it ken amul droit digël la ko ba nga nangou wala lool lepp lo xamni yalla daf ko digëlé ku la ko téré na la lo xamni ni sa ak la bañal waye ku la digël lo xamni ni tam yalla da ko téré bañal ba teud parce que limu la digël ni mom bakkanam rek la bu yalla digëlé kenen diglé topal diglé yalla bu yalla téré kenen digël la néla défal bañal topal yalla soko déful yalla néna ah kon ya nga kélé jël nga sama place kon kok moy sa yalla Allah subhanallah lolu nak lu jër bay xel la mo fofu lañ taxawé won té nak dañuy ñëw rek ci duguñu sax nak wax deug yalla duguñu sax nak ci nan nangam dafa haram ak nangam dafa dagan gamu dagan na ak gamu haram na lol tax ñu jox parce que daganal ak haramal dafa graw parce que bes bo daganalé lo xamné ni dafa haram yi da ngay am problème yalla waye tam bes bo haramalé lu dagan wala nga daganal lu haram ha ñaar yoy ben baax yoy yeb da ngay am lenté ak borom so féké lo xam dafa dagan nga ni nga haramal ko ha am nga problème waye bo féké lu haram tam nga daganal ko ha am nga problème motax daganal ak haram moy borom xam xam yi bari dañ ko ragal quoi waye meun nañu jangat nak ah meun nañu jangat bu ko defé bu ñu jangatalé ba paré nga tan sa bula neex lolu moy islam gis nga islam dafa am démocratie waxna la sank na la yalla waxna ni la ikraha fi din yalla néna pas de contrainte en religion wa diiné amul forcé yalla mo wax ne faman sha'a falyu'min faman sha'a falyakfur ku neex geumal da am ma yalla moy may li tuwab di wax libre arbitre moy am tan sa bola neex faman sha'a falyakfur ku neex tam nga ni geum da yalla de forcer wol ken legi nak lo ci tan rek nga dal di ko assumer faman sha'a falyu'min faman sha'a falyakfur donc yalla bu ne won tay ji ñep ma top de top wala ku top te nga de ye ñu wax fenen mu neñu bu yalla doon def kep ku ko baña top rek wala ku moy rek wala ku dalgat rek mu rek sa ndig ritale la comme ni ñi ritale mat bo gis ci sa lal ah neena su yalla neen bu doon defé non neen picc du dox ci kaw suuf picc ko xamna ko yalla xamna ni nit ni mbaxu yalla gi ak yaatom ak baña taxawé nonu kuma gëmul ma ritale lolo waral yeen say sa nga gis ko xamni ni bo waxé tuddé yalla sa mu mer mais mu yor ci yalla jox ko ci teranga adina lo xamni ni yow mi di bëgg way jox sa bop lepp yalla ya nga ci ay xat jafé yo xamni ni nga gis ko xamni bo tuddé yalla mu mer yalla jox ko ci adina lo xamni ni wala kon lolo limuy tek tale moy sunu borom mom mo yaatu mom mo dem ba tuddé bopam sabour moy muñ kat bi effectivement yalla muñ hayam mom bok salum kon hayam parce que toujours ni ngi ci di diglé lu mu téré wala di téré lu mu diglé wala ñu nekk ci lo xamni da ko téré ñu diko def wala lu mu diglé ñu diko sagane kon nak li nga xam mom lañu mëna def ñu moy jangat li ñu ñëk jangat moy té lolu abdulli da ko war xam da ko wara baxé wa mom yenent yalla mohammed sallalahu alayhi wasallam tank xamulo lan mo tax mu ñew xamo lu tax yalla yoniko ba yow mën nga dugg ci lo xamni ni du nona jappé ni loola nona la mën nga woyfal lenn lo xamni nona la fekk du nona yaakar ni du nona fekk loola la loolu moy affaire bi moy asa yi yalla ndi asa antuhibu shay'an fa huwa khayrun lakum asa antuhibu shay'an fa huwa sharrun lakum yeen say ngeen bëgg ben affaire fek lool ngeen bëgg non baxul ci yeen bon asa antakrawu shay'an fa huwa khayrun lakum yeen say mu am lo xamni ni sawru len ci sax yalla neena fek man affaire bi fofu la ko def motax affaire yalla neexu la ki nak yonent bi sallallahu alayhi wasallam yalla len rek li mbok yow mom di deglu teunkel li may bëgg wax dalay dimbalé quoi ci sa analyse pour sa tan bi nga wara tan yalla dafa yon yonent bi pour ñu diko top sal point bar point final amul lenen top ñu ne xanga da nga ne ma wa mais lolu fa ko yalla waxe parce que yow boy wax dara nga wara am firnde hein waaw da nga wara am firnde Ah oui. Parce que do top rek nañu Yalla daf ñu yoon yene pour ñu top. Té ñun dañu japp ni yonent nit mën na ci barkelu nit mën na dem ci genn guddiyam rek dal di fay fanan ba beurse rek après affaire am yeb bax mu Yalla contane ci mo Yalla neen reet Yalla limu wax moy khul ya Muhammad waxal déclarer nako gaay yi bind diko jang ba yama ya yonent bi xam ko mom Yalla rek moko wax mom amul lu muy wacce amul lu muy wax ah khul lan lay wax munako khul in kuntum tuhibbunallah bu fekke ni Yalla ngeen di weur comme niko xale yi di wax bu fekke ni Yalla ngeen di wut bu fekke de ngeen beug Yalla contane bu fekke ni yeen da ngeen beug djubok Yalla muné in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni top len ma ñu ne quoi buñ la topé luy xew muné yuhibbukumullah bu ngeen ma topé Yalla bëgg leen xam nga fofu bat top bi nak bu yeboon jël bik ci luñu ko quoi bat top bobu lay mom motax Yalla indi ñu yonent bu ñu ko top waaw top bat top ya yonent bi waxul bu ngeen ma tantalé Yalla dana len bëgg waxul ni bu ngeen ma taggé dima tag Yalla dana len bëgg Yalla lim ko wax moy khul waxal mune luma wax mune in kuntum tuhibbunallah ha bu fekke ni Yalla ngeen bëgg fattabi'uni top len ma top moy lan moy fuma tek sama tank man Muhammad tek len fa fu ngeen gis tegu mo fa tank bu len ko fa tek mais c'est tellement simple pourtant affaire bi compliqué wala top len ma ki ngay top kay nga gis ni mom de tegul fe tankam yow nga dem tek fa sa tank hein yow nga gis ni mom fi la tek tankam nga bañ fa tek sa tank nga gis ni fe tegu fa tankam nga dem tek fa sa tank te ne nga mom nga top lolou moy problème lolou moy mbir mi ab yonent Yalla da ko yoni pour nit ñi diko top moy lan mu ko bëgg sax bu la nga pour ñu diko topando ci lepp lolou la Yalla di doy yenen pour mu won yoon wi nga xamni ni mom lañu wara top buñu bëgge Yalla bëgguñu ngok kon khul in kuntum tuhibbunallah fatabi'uni top len ma yuhibbukumullah bu ko defé Yalla bëgg len wa yaghfir lakum dhunubakum Yalla bu len bëgge bal len seni bakkar kon nekete même nit bu bëgge Yalla bal ko ay bakaram da fay top Mustafa sallallahu alaihi wasallam loolu lako Yalla wax lo khul mom say woko degge rek bo ne khul wala wax Yalla neena wax wa Yalla ha lo wax mune huwa Allahu ahad Yalla kenn la khul waxal ma lumay wax mune auz bi rabbil falq mangi muslu ci borom binde khul rek boko degge ci alquran moy Yalla moko wax ni waxal Yalla lum ko wax lo bu fekke ni da ngeen beug Yalla bu fekke ni Yalla ngeen di weur neena top len ma yaghfir lakum dhunubakum yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum Yalla beug len ba nak bu len beugé mu djegal len seni bakkar kon gis nga batu top bobu ni ci Yalla insister moy wané ni sunu borom su bo mi wax ci benen mi waxat ci alquran mu ne man yuti'il rasula faqad ata Allah wa man yuti'il rasula faqad ata Allah faqad ata Allah man yuti'il rasula faqad ata Allah yalla neena kep ko xamne ni top nga gis nga bar top mo ñaw yu tiex kep ko xamne ni top nga yonent bi salasa faqad ata Allah top nga yalla baatu top bi nak suligne len ko bax ngeen ñu top baatu top bi nga xamni kon day woni yalla top la wax kep ku top yonent bi sallallahu alayhi wasallam moy top nga yalla lool lu mi tekki moy ku top yonent bi topo yalla top yalla moy top yonent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam wala kon loolu baatu top bango bawugumulen mu ñewat mu ne ya ayyuhal ladhina amanu atihu laha wa atihu rasul atihu rasula ya ayyuhal ladhina amanu he yen ñi ngeen da ngeen gem manam atihu laha wa atihu rasula yen ñi ne da ngeen gem yalla manam top len baatu top bi na feug bu baax ci xel yi parce que ci lepp nga ci top bi quoi top len mustafa sallallahu alaihi wasallam yen ni ne da ngeen gem yalla te ngeen top top len yalla ngeen top mustafa ngeen top yonent lool limi tek itam moy bu fekke ni ne nga gem nga yalla ya ayyuhal ladhina amanu yenni ne da ngeen gem atihu laha wa atihu rasula bu fekke ni top len yalla wala top len yonent bi mo top len yalla kon se ngem gogu lu jara xolat na munoni gem na yalla gem na yonentam sallallahu alaihi wasallam subhanahu wa ta'ala bonapi te do top kim la joxagne ñu ne waaw mais top yonent bi sallallahu alayhi wasallam ban jariñ mo ci nek ci top bi ñu ne nañ laaj alquran nak mu wax ñu alquran ñew na ne wa in tuti'uhu manena mun tahtadu allahu akbar sallallahu alayhi wasallam wa in tuti'uhu manena mun tahtadu yalla neena su ngeen topé yonent bi sallallahu alayhi wasallam mustafa su ngeen ko topé manena da ngeen jup bu ngeen ko topé da ngeen djub yena nga ci djub lolou mi tek itam ay bo ci deug rek da ngay deug safane ba quoi safane ba moy kon su ngeen topul mustafa su ngeen topul sallallahu alaihi wasallam na mu ne kon nekulen ci djub way touti ohu tahtadu su ngeen topé mustafa fumu tek tank ngeen tek fumu tegul bu ngeen fa tek nu muy defé ngeen di defé nonu lu mu def ngeen def lola lu mu deful bu len te duggu neena mu ne kon xam len yene nga ci njub kon limu tek moy say wo noppé top mustafa say wo demé di top lo xamné ni mustafa sallallahu alayhi wasallam teggu fa tankam wala gissoko mu def ko deggo mu def ko neena mu ne lola kon dafa melni yoonu njub bi wacc nga ko wala kon lolu lu jara bay xel la te yalla moko wax ay tuddi huhu tahtadu ñu ne kon di ma top bi mom vraiment mbir la quoi waaw top bi mbir la de hein bon wa man yutihi llaha wa rasulahu faqad faza fawzan azim gis nga rek ñu ne waaw kon kay ndekete texe ñu ne naam wa man yutihi llaha wa rasulahu faqad faza fawzan azim kep ko xamni ni dafa top yalla akub yonentam faqad faza fawzan azim koko texe gu kawe wa degete kon yonu texe bi ñun ñepp ñuy wër ñun ñepp texe lañ bëgg ñun ñepp texe lañ wër yalla baxé nañu wax nañu fu ñu wara jaar pour texe yalla wax nañu fan nañu ñu wara jaar bu ñu wara taxé waaw yalla néna hein wa man yuti allah képp ko xamné ni yaangi top yalla wa rasula waaw hein faqad faza fawzan azima néna koku taxé na taxé gu kawé mané waaw donc la yonent bi sasam waxon mi ngi bëgg ñew limu ne ku bëgg texé da may top waye ko xamni ni bëggo texé bëggo aljana gaay nako kuy bañ aljana moy ki nga xam bu daf ma bañ top da ndekete kon texé tagé ci yoon wa tagé ci raay ba ak texé mi ngi nek ci top top yalla ak top ab yonentam xam nga top bi nak ba legui deg gu len fi benen tour ba legui gisu len kenen ku ñu yalla joxagn atihullaha wa atihur rasul top len yalla top yonentam waye deg gu len fi top diw wala top masamba wala top madem kon kenn rek lañu yalla toplo mom lañu roylo té nak mat na roy way motax suñu bëru wax ci mom né laqad kana lakum fi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam huswatun hasana liman kana yarju allah wa yawmil akhir wal yawmil akhir ha yalla dal soot yalla moñu bëgg xolal li ni mu leer rek laqad kana lakum laqad gis nga nu tawkid bo moy yalla daf ci insister laqad kana yalla def na ci lu wër ci yonent bi fi rasulillahi la waxul fi allah ibrahim sil waxul fi samba demba waxul ki mademba won rakhad kana lakum fi rasulillah manam fi muhammadu rasulillah sallallahu alaihi wasallam huswatun hasana def nañ ko mu nek royu kay bu mucc ayb hasana huswatun hasana am nga mënon yam rek ci rakhad kana lakum fi rasulillah huswatu yaalla def na yonent bi mu nek royu kay mais def ci tek hasana hasana bu rafet bu mucc ayb bu jek bu bax bu mat mune ah mais pour kan la ko roy kay bo mune liman kan yarjullah wal yawmil akhir pour kep ko xamne ni yaangi yaakar yalla han yaangi xaar dajek sa borom bunopi yaangi xaar bisu penc dajek yalla mu fayla allahu akbar kon ndekete ki xamne ni leer na ko ni dana dem bisu penc leer na ko ni yalla bu liggeye manam bu toppe yonent bi sasam danañ ko fay koku de moy ki gem moy ki gem bonopi koku moy ki gem koku nga xamni ni bu dajje yalla yalla dana ko fay moy kan moy ki nga xamni ni mo top yalla top yonentam da mo top yonent yalla mo nekete kon gis nga meme texé da dajé yalla mu fay la jox li ci kër yu bax yi yalla nañ ko yalla defal këru hajjana yu bax yi lola dara du ko joxel dul top yalla ak top yonentam fédé gis nga fele ayé balé waxon na né képp ko xamni ni top na yalla top na yonent bi moy top na yalla Allahu akbar man yuti rasul man yuti rasula faqad ata Allah singa ay ni mi la ralante kep ku top mustafa moy top na yalla ku top yalla moy kan moy ki xamni ni mo top yenente bi sallallahu alayhi wasallam koku lan mo koy xaar moy fawzan aziman moy texé texé gu kawé nak am ci kër gu kawé yu bax yoy waaw néna yalla néna dara du ko joxé lu dul top ci baatu top bi dé baatu top bi dé baawugo ñu ko dé légui nak comme top lañuy sante wa légui nak yow est-ce que nekul xel xel mu rafet xel mu rafet nekul ni lepp lo gis ni Mustafa sallallahu alayhi wasallam yego fenn fum ko defé gisoo fenn fum ko defé ñamu yaron ñu nek khalifa ci gennaawam bimu fi joggé adina ñu yor adina bi yor islam bi diko doxal gisulo fenn fo xamni ni def nañ ko légui est-ce que def lu ni mel ci turu diiné nak ci ko jaamu yalla yeen sa gaay naan la bo téléphone yi amul won wala auto amul won wala avion amul won kon xana lolu a ubs lañ may yoy diiné lañ wax def dara ci turu diiné onu science kay mom day avancer science gisaguñu dara sax buñu démé ci adina ñew duñ fi gis lu lo jommal ci affaire xamni science yo xamni ni ouais téléphone yi ay njuma lañ yo xamni ni way gisaguñu dara sa ñu dem rek yow dañ gëna def yu gëna jommal ci ba ci légui intelligence artificielle bi AI dañ ci jommal deug way gën ci yo xam da ngay neuf waji hein da ngay jom carrément quoi mais ci diiné lañ wax yalla daf ñu fi indi pour ñu jaamu ko nañ koy jaamu néna ci ak pour mu nang ko ak pour nga texé pour mu gëreem la pour yalla contane pour nga téggé ci raay bi pour nga bañé dem ci mboy gi yalla néna top leen yonent bi sallallahu alayhi wasallam boy koy top ba ci yag nga gis lo xamné ni mom gisoo fenn fu mu ko organiser gisoo fenn fu mu ko défé est-ce que gënuta woor nga freiné té tek sa tank rek fu mu ko daan tek est-ce que lolu gënuta woor muy ben ñaaral bay bo démé bay def dara ci turu diiné bo démé bay def dara ci turu diiné ji mais top yonent bi def ci wara feñ sallallahu alayhi wasallam ndax amul lenn loy wuté yalla né yalla néna fi in kuntum tuhibuna la bu fekkene da ngeen bëgg yalla ngeen bëgg am yalla mo na fa tabbi woni top len mom yalla yuhibbukum la yalla bëgg len bo demé bay def dara ci turu diiné sax nga def ci melakaanu diiné mais yeen sa nga gis melok am diiné jo xamné ni luñu def bok ci turu diiné ne koy def defuñu dara luñu rog lu top yene sax jigen ñe nga def sen ay mess ñe nga def sen comme ñu émission bi jité lég lu ko wax ñe nga xéssal sen ñe nga sol lo xamni xappati sen dënd ba nga ci bit mais Mustafa lim wax ci jigéenu julit yow bu koy bo dé man yow julit nga kay gëm nga yalla boy genn néna bu len genn jahili mess bi nga xamni ni yonent bi sallam néna yalla rebbuna ki koy tek ak kiñ koy tegal wa nit def mes mo nop dal ni mi ngay dem ci xewu diine ah lolou ken xam lu won cioluk jigen nenañ waruta xat ba jëm ji ni dang ni ko niko yalla binde waruta yarax ba nga xam da ngay xol di gis yaram wa waruta gat ba nga xam ni da ngay gis ay cieram xar kanam ngo gi rek mo rafeñ ak ciatu loxoy ak ciatu tanki lolou rek lañ ko may mu feñ walé yow yaangi dem ci teru diiné yaangi dem né da nga bëgg Mustafa yonent bi rek nga bëgg ba tax nga jël sa guddi gu lam jox dem jox ko ba nopi nga mel no xamni ni yalla day rebb ku mel non bo bobu sax yeen sa nga gis kenen ko xamni ni bu cey dem sax dana defaru bu muru bani meleej defar ki mais bu lendemain bu gamu ki passé wala bu xewu diiné ba passé mu salat dinam salat dangalam genn dem ci beddmi quoi la subhanallah est ce que lolou mbok top bi ñuy wax ni kuy top Mustapha ni nga koy topé bo bëggé yonentou kay bay célébrer ak juddoom way bo ci joggé kay loy defatu lu nek dang ko wara dang ci wara top yalla top ci yonentou bi sallallahu alaihi wasallam ya gis nga affaire bi nimu ki motax do comprendre ki dem ne da fay contente da fa beug yonent bi ba sallallahu alayhi wasallam bes bu mu juddo won tay ji da ko fanané célébrer d'accord mais yalla waxul célébrer yalla waxul bak waxul kagn yalla waxul tag wala yu mel yalla dañuy top len top top bi la wax est ce que lolu top la lolu moy problème est ce que lolu top la top do bi lenen la top mom lenen la ay fi andi yeb ne bo beugé yalla boy wër yalla te defna ni yonent bi nekul kuñu jaamu mom ñoy jangale nuñu jaamo yalla mo jangale nuñu amé yalla xamal nañ ni mom dañ ko wara top lool rek tax yalla yoneko top ko moy dugg ci yermande yalla top ko moy texé bañ ko top moy ko xamni ni bugul texé ah waaw légui nak ah yalla top lo wax dé waye bu goudé gam goudi go xamni ni goudi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam nga solo defaru bani malej yor sa cruse bu gam passé ngay sanni koy dé ah la subhanallah ah waji tam nga xamni ni ma nga ci gamu ga wala ma nga ci nangam ba xewu diiné ba néna xewu bo xamni ni mustafa ba bu goudi ga passé nga gis ko bo démé ci lamb je fek ko bo demé ci soirée ba fekk ut ké bo demé ci ndaw rabin ba ah subhanallah attention dé ha yoy moy problème bi quoi mais dagan na haram yoy wax ñuko mais top boy top yenent bi sallallahu alayhi wasallam lu mu lo xamni musoko gis mu def ko bu yebo nga taxaw mo gëna wor lepp lo xamni gis nga mu koy def defal bo demé bokay defé defé ko nam ko waxé boy solul nam waxé boy dem demal fu mu gëreum waye tay ji nga dem ci fuñu tantal sallallahu alayhi wasallam bu suba nga dem ci stade ba setan ñaari ponkal yu ngembu di dorante busuba nga ah subhanallah ken musuko gis donc li dal luñu bëggona leral la té li bëgg ñu japp ko ci waxtaan yépp moy top bi re baatu top bi yonent dañ ko yoni pour ñukoy top ñiko top di tek tank fimu tek diko teggi fumu ko teggu ñooñu la yalla wax ni ñooñu ñoy taxé ci yalla kon li jarnay leral xamna ni meun nañu ubbi indi téléphone yi inshallah pour ku ci bëgg am limay wax ni ku mu lérul ci yow ma leral la gën la leral la wa me ku ci gis lenen nit lo xamni ni gisugumako ci wala waxumako ci man nga ci yok ma suma djumul 88 la 88 628 73 46 fana non la re ah bismillah
1: assalamu alaykum wa rahmatullah
0: alaykum salam wa rahmatullah
1: Ibrahim Sylla ñu ngi lay nuyu di la ñaan ak jamm
0: way soxla na ñaan de amin way
1: ya yalla wéré jéré guddal fa né ba ca kanam
0: amin way amin lolou di soxla nañ ko dé
1: am nañ contenté bu baax ci yow di téwlu émission bi amna solo
0: ah yalla na am solo ci yalla
1: ning ko waxé lér na nañ sama ko top ak ko bëgg ta top kay
0: wa lolou la bëggon nak mu lér quoi
1: guddé yonent bi mom képp ku ci dem da nga wara téwlu am lo fa jëlé
0: hein
1: waye dem ci guddé yonent bi nekk ci lenen sa njaay mi ngay top do wala ngeen di waxtaan di xakataay lolou dafa doy war
0: mel nu la neex
1: da amna ci guddiy ak ñun fi dañuy magal guddiy yonent bi sallallahu alaihi wasallam waye da ngay deglu ciowlu ci biti sax do deg sax kale lu mi wax
0: ken xamul mom dal doyna ka de la war de
1: ñi ñi dal jamono ji doyna ñu war waye nak yaam nañu yalla may deg ak top
0: wa min top gis nga yow andi nga baat ba top lepp nga ci top ba nak
1: deg ak top
0: lepp nga ci top bi bu deg amé té top amul
1: ñun ñi dala téwlu bay jël suñu téléphone di woté dañuy am ci yow contenté di ci jëlé deg ci
0: alhamdoulillah rabbal
1: aw yalla yalla defal jam defal ko bëpp ko jëlé
0: amin jërëjëf
1: yalla may ñu juma mubarak ala jëm.

صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم. بسم الله أصبحنا وأصبح الملك لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. مكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مكي جلدي نيغي لن دي نيو تي دي لن زيارة كي بس بو تيت دي بيلي دي بسو أجوما تك دي نيان يالا سنو بروم يالنا يالا دفل نيو جام مبولم كو خي كي سوبا سيلي ووتي يالنا يالا أبي مبولم بنتو خيولي دفل لا ترانغي أدونك الآخرة مبولم ني تاوات نيب ñi ñaan yalla suñ borom bi tabaaraku ta'ala yalna yalla may len wër yalna yalla may len afiya fegg sen bop yi ñom ñepp bañu del ci lañ nekkon mu melni kani yeen nga andak sen mbokk oustad Diop Kayel ci waxtu wi le sen waxtaanu fajar ki nek ci technicien bi di Pape Fall ñu ñaan jamm ci rew mi ñaanal ko suñu njitu rew ay yal nako yalla wasare ci mbiru xet yuñt yalla Muhammad bi sallallahu alaihi wasallam gannaaw lolu mbokki julit yi xam ngeen ne ñu ngi ni dooro jog genn ci gamu gi ñu ngi ni genn ci gamu gi nak lañ ca nekké won ñun ñëpp xam ngeen ko muy doon waxtane ku tedd ki yalla tanal bopam muy kan Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu nekk ki nga xamanteni yalla moko tipol bopam ndax yalla moko def mu nekk soppem kon yalla ko tanal bopam yonenti bobu nak gën ci mbollem lu yalla bind mom lañ doon defal anniversaiream diko doon magal ana lan moy gamu de moy magal juddu yonenti bi sallallahu alaihi wasallam waxtane nak ay jikkom ak ay mbaxam ndax biñu laaje Aisha radiyallahu anha lan mo nekkon jikko yonentibi muni wa kana qur'anan yamshi ala al-ard yonentibi dal jikkom bokoy nat diko mengale melne won al-qur'an bu don dox ci kaw suuf al-qur'an nak leppam bamu jeex digle la ak tere digle lu bax tere lu bon comme ko nak ñun ñepp nak ngi nekkon ci gamu gi ñu ñaan suñu borom Allahumma salli mawlaya salliin don ñaan fan yi yep depp bu wer wi tero ba kero gam gi ci aduna bi yep moy alquran yi don jang julli ci yonent bi yi don def yep rek tag ko bak ko kagn ko magal ko yi don def yep yal nako yalla wasare nangu ñaan ya wasare ko ci suñu rew wasare ko ci ñun waye tam def ko ci ummatu sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam yonenti bobu nak moy daj depp ci mom la lepp yam am rasulullah moy natu kayu njub moy natu kayu yermane mbole melo ak ay jikko yu rafet mbuma de yalla natu nako solal nako rasulullah yonenti bi rek mom lu mbum mom jot jikko yeb eskay lañuy wax ndax mo ni mel yalla moko tipo yalla ko wajal bopam du wax muk ñu ne cim yenente bi kay bu waxe dañu eskay bravo ni la mëna démé wax ju rafet ji wax ju taru ji jikko yu rafet yi kenn rek la ko yalla jaglel moy rasulullah
mom rek mom la ñepp di roy wallu yalla ñi wax yépp yonenté yi ñi wax yépp rasulullah sallallahu alaihi wasallam mom la ñuy roy ndax moy natto kay bu mag ba yalla ko natal bopam waji lekko bopam ndax tax lepp lu yalla bind rek rasulullah moy tax kon koku nak don magal don fateliko guddem bimu ganese aduna don fateliko nak bimu ñewé ci kaw suuf koku nak ku jara ray koku nak bo démé ci gam wala démo sa ngay déglu radio yi wala télé yi dang ci am benn jikko bo for ci mbaxam mom rasulullah boku jëfëndiko ren ba dewen ba sa ngir dund dana la jëriñ aduna ak al-akhirah motax na gam yi la ci upp solo moy tatane ciofelu yonentibi tatane bëgg yonentibi tatane jikko yonentibi roy ko ci jëf yu bax yam don def yermande ko amun yermande la mom rasul kon nañu yéréma nanti ci suñ biir buñ ci jëlé ben jikko wala melo ci rasulullah moy ko amon yermane la daana wax ana hadiyatun muhtad muni rahmatun muhdatun man kado yermane la yalla ma jox kado ngir yeen mo nek kado yermane yalla ne ko وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ يوني وما لودود nga nek yermane kado yermane ñeel aduna bi yeb dama la yoni ngir nga duggal yermane ci ñom bañu am ciofel ci nit ñi am yeeram be mo ne yeeram kep ku ñu tane lolu motax nak yermane bu ko nit ki amé ko gis yeeram ko ñewental ko am ci mom yermane ko tane dimbalé ko ko tane yeram ko motax yonentibe dane wax irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama yeram len ñi nek ci kaw suuf bu gene ko defé rek ñi nek ci kaw asaman yeram len yalla mok ay malakam kon suñu yeram ñi ñu tane ñi ñu nekkal ñun suñu biir buñ ko defé rek yalla yeram ñu kon nañuy doxal yermande ci suñu biir nañuy jéggelé di jëlélé di balé buñuy sétan lu ñaaw mukk buñuy sétan lu ñaaw bala mo ñew nañ koy gatandu ci mbokk gi ci dekkundo yi ci nekkin yépp ndax kat kuy roy yonentibi sallallahu alaihi wasallam war nga ko roy ci lépp ndem nak munuñ ko seen munuñu seen pousseram waye nak ñu omatu jëm ci mom orienté wu jëm ci ay diglem orienté jëm ci ay santanem suñ ko defé muccu aduna ak al-akhirah yonent bi ali salatu wa salam buñ fatene laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana yalla dal mo nañ model royukay talnal na len ko kuy nat di roy royal ci rasulullah yalla roy lo wuñu kenn ku dul rasulullah sallallahu alaihi wasallam ndax kat mom la joxogn baram mom la yonni mom la joxogn baram laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana yonent bi dal kuy roy kune jël ko muy sa model mom sallallahu alaihi wasallam yalla ku yonni wacce alquran ci mom la yalla yonni wut kenen ku dul rasulullah yalla wacce wut alquran ci kenen ku dul mom mo ñew mujjuk jamono nek ab yonent mujjuk jamono kastena mbolem buntu yonent yi ak mursaline benen yonent dotut wacce ci kaw suuf jeexna tak mom rasulullah ci yonenti mu ngay yam ci mom kon mom la yalla joxon ne ko law kunta fadhlan ghalisa alqalb lan fadu min hawlik ya rasulullah
yalla moko joxogn ne ko yow de yow muhammad law kunta fadhan bu fekkontene da nga sohor ghalis al qalb nga wo xol da nga sohor da nga sis ba pare wo xol di janni wate di geddate sever sohor inyan bon lan fadu bin hawlika kon sahabi da wourle yeb djegela di nitu ci saler ci sa njub say jikko kon ken dula djegge do gis ken way heureusement ndeket yo ya gen ci mbollem luma bind man yalla sa xol mo rafet sa xol mo taru sa xol mo yatu yo ya bëgg jamm ya rasulullah yow ya bëgg ñëpp taxé yow ya bëgg ñëpp dugg aljanna ya rasulullah ki nak mom lañ doon maggal ñun ñëpp dem gamu du lek yi neexna naan ya neexna lool rek lañ wuti won gamu dedet loolu taxutu kenn dem gamu dem deglu ji luñu wax jikko yonenti bi lepp lo ci deug ci jikko yi nak so nga roy ko la yonenti bi don def muy lu bax nga nek ci lola deung melokanam yi netteli nu melon ci mbinde fi mbax yi mu melon tabe gi mu melon yermani gi mu amon ci jami yow tam nga jema roy jikko yoyu ci rasulullah lolou moy gamu njeriñu gamu deug rusit bi rus ci gamu gi moy jikko ya nga diñ doon waxtane ci yonenti bi sallallahu alayhi wasallam nga jëm ci roy nak loloy njeriñu gamu gi moy lañ doon wax ci yonenti bi ci télé yi ci radio yi ci gamu yi ci tante yi fune radio ya nga wax ci mom ci wax ci jikkom ci wax ci ay melom di wax ci mbaxam ci yiwam num doon mel ba tax mu nek barometre natokayu njub mom rasulullah natokayu mbax mom rasulullah kon yoyu nak melom yoyu te rafeton te deg nga ci gamu gep ñu ci doon netali fehel nak nga roy ca bo muntu roy lepp li nga deg tam am yo ci roy ron ba dewet dalay indi lu defaru aduna ak alakhirah lool rek motax ñuy wax gam mbokk yi rasulullah man nañu wax ci mom at mi yep mu nek tem ndax jëm ji mo ni mel pourtant limu dundu de bari wut juroom benn fukki at ak ñet ñu bari ñoko upp lum dundu mom rasulullah bimu amé ñen fukki at la ko yalla yonni bimu amé juroom benn fukki at ak ñet ci la faatu mu melni mission diiné l'islam gi yep mu ko doxal ci ñaar fukki at ak ñet makka de fukki at ak ñet madina fukki at muy ñaar fukki at ak ñet ci la alquran wacc diire bi yep 114 sar yep ci lañ wacc diganti makka ak madina waye diir bu gatt bi le ci at yi mo fessel aduna ngir lan jikom ju rafet ja ngir lan diine l'islam worna aduna ba ñu ngi wax 2 milliards ay musulmans ken xamut nu diine ji gaaw tasaro wor aduna bi yep ñepp ngi tuub di dugg ci diine l'islam rasulullah ñu bokut ak mom diine sa bind nañ ci mom ay téré ñi def ci ay talif ci mom diko tag ci jikom te duñ ay julit waxna ko fi al haqq ma shahida bihi al a'daa deug dal moy le sa non nangul le sa deug bi ba témoyé la nangu sa deug ba paré né la yow dé nit ku bax nga borom xol bu rafet nga ku yaatu xol nga ku am yermandé la ku jup nga ku mandu nga tubab yépp bind nañ ci mom ay téré ñi bind ci mom ay talif ñi def ay nashr ci mom publication ci mom rasulullah té duñ sa ay julit gëmuñ yalla sa am nit ño xamanteni sa gëmuñ yalla waye nenañ dal waji dal ndekete ko bax la won ni mu encadrer sahabaam yoon wo mu len togon njub gam nekkon
sahabam yi nek ya ak njub gëñu nekké won ñu bind ci mom wax ci mom lu bare bare bare ci ay njub te sa duñ ay julit moy deug moy li la sa non nango sédel la ko accepté la li kat lama bañ ki ay la yewen li moy deug li mo nek ci mom kon rasulullah ndabalu asaman la

yonent bi digal rek nekkon ci loola mu nekk sunna yonent bi ñu ngoy ci sunna ba loloy bëgg rasulullah loloy bëgg yonent bi da ngay roy yonent bi de jëf lu yonent bi doon def boku mënu lepp nga jëm ko teggu ci yoon wa yag yag da nga ek nga jaar fam jaaroon wala nga seen ay tankam moy jëm comme ko joggé nañ ci gamu gi nak ñi ñëpp défaru waat xol yi fess nañ tép ci lèr yonent bi ciofel yonent bi jikoy yonent bi lepp fess le nañ ko sang waat nañ ba set solo nañ benen bubu ndax xol yi tan yi yépp lèru yonent bi mo ci né ciofelu yonent bi nam matal nañ suñuy xol yi bamu lèr nañ fess tép ciofel ci yonent bi ndam amone nako way fan yi la gëna raw ndax télé yi kat radio yi fo tul né internet bi muhammadur rasulullah mom rek ngay dégg motax xol yépp nak fan yi duy nañ ba mu fess kon koku moy rasulullah koku lu nit mënta netteli ba leppam jeex non kèn mënta netteli yonent bi ba mu jeex dedet moni toll moni mel ndax kat mo raw ñepp ci lepp mom rasulullah sallallahu alaihi wasallam koku nak mom le yalla yonni ci ñun yoron jikoy rafet comme ni ko sahaba mba netele anas bin malik mune liggey na keuru yonenti bi nek na mbindanam mom keuru yonenti bi sallallahu alaihi wasallam nek na mbindanam fukki at liggel na ko yonenti bi anas bin malik nekon boyu yonenti bi nekon mbindan keuru yonenti bi mom anas neena lima gëna jaaxal ci rasulullah liggel na ko fukki at yonenti bi musuma wax lutax yow defo li lutax jogo liggey la li lutax defo la li lutax balewo fi lutax goro garab gali lutax defo li ak lali yonenti bi musuma wax lolu yonenti bi musuma wax jogal defi li musuma ko wax yonenti bi musuma wax lutax yow defo li lutax yow liggey yo la lutax yow defo la li mune yonenti bi musuma wax lolu mom sallallahu alaihi wasallam mune yonenti bi dal bu day nek ci ben liggey sa bu yag yonenti bi ñew diko jappale ci loola pourtant wéru nek yonenti bi fay ko mune musuko geud musta ñangal jëme ci mom musuko wax loy tok jogo liggey demal defi leli demal yonni indil ma leli wala defal le mune yonenti bi musuko wax loolu yonenti ba loy tok xana yu amo liggey do ñew defal leli lutax defo li lutax nga def le mune yépp yonenti bi musuko ko def lam japp ci yonenti bi dal mune xet ga dafa neexon way yonenti bi bu lu noxe yi dañu noy musu ñoo gis loxo yu noye ni loxo yonenti bi sallallahu alaihi wasallam anas bin malik moko wax jikko yi la gis ci yonenti bi fukki at le liggey ci keer yonenti musu gis yonenti bi changer wari yore jikko bu nekkul jikko buñ ko xame moy natukay njub ak bax mom rasulullah yalla daf ko yonni ci aduna bi yonni wuko ci kenn nit wala yonni wuko ci xet dedet yalla daf ko yonni ci aduna bi yeb yonni wuko ci ben giru arab wala japonais wala ay americain wala ay iranien wala yalla daf ko yonni ci aduna bi yeb ngir mu jubal len motax legui dine bi dem na fune tasaron ci aduna bi lan motax jikoy rasul jikkom yu bax day jeggele day balé ko am yermande la boko togné bu la jekko jeggel la ci moy rasulullah kon ñun ñepp nañu tatane ci jikkom yi ñu roy ko moy suñu taxé aduna ak al-akhirah mom rasulullah amut keneen ko ñu wara roy ko dun mom te ko ko roy taxé suñu mag yu baay yi fe nekkon yépp nak rasulullah rek lañ doon roy

0: Radio Sénégal indi ay ciopité ciopité ngir li gën waye ngir li len di bégal. Radio Sénégal fi le jant bi di fenké bu juroom benn waxtu joté ci suba gi. Salam Sénégal, salam Sénégal, ay xibaar yu wër té bès, ay archives, ay fataliku ak chronique bu len ko kenn netali. Juroom ñaari waxtu
1: ñetti waxtu tégal juroomi simili di patch biñu jaglél grand entretien bu salam Sénégal di patch biñu jaglé suñu gan ma ci andak a Diafatou Sar nuyu nala
2: ma ngi lay fay ndey fatou ndjay di nuyu mbolém auditeur radio Sénégal
1: ma bayla gan gi
2: ma nga ko gan gi tay mi ngi wuyo ci touru Sidi Mohamed Mbaye Sidi Mohamed Mbaye bokku ci li nga xamné modi a comité scientifique bu gamu ndiassane bu ñegamu ndiassane xel day dem ci li nga xamné nak modi goudi kanesi Seydina Mohamed Mohamed li nga xamne nak modi ayubis ba ca top ci lañuy amal li di gamu ñassane bobu le lata ñu xuss ci waxtaan bi dalal suñu gan kon nak Sidi Mohamed Mbaye ñi ngi lay nuyu di la dalal
3: ma ngi leni fay di len wax wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
2: ahlan wa sahlan ya ngi ci sa keur kon nak magok ñu dal di rek door waxtaan wi ci li nga xamne nak modi li wundu li nga xamne modi gamu ndiassane ñu bëggoon nga ñew ak ñun tuti ci tarikh ñu xam gamu ndiassane kañ lañu ko tambalé magal fi ci sunu rew
3: ma sha Allah alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah sayyidina muhammad ibn abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in su ngeen mako maye mo nuyu suñu serigne suñu khalifa cheikh bou sidil mukhtar al khalifa yalna yalla guddal aw fanam yok ay leram nuyu suñu porte parole serigne khalifa kunta yalna yalla kartanal ko tayib gamu ndiassane ci lim fim toll ni bo don lim da ngay lim téméri gamu ak lu top téméri gamu ak lu top ci biñ ko taxawale ak legi ci taxaway suñu mam cheikh abou mohammed mi nga xamanteni bi moy borom ndiassane gannaaw ba mu bayeko ci deku bayam di ndank nar ndax ndank mom mo jur ndiassane bo deme bagay wacc dugg ci all bi a 7 km fofé la suñu mam cheikh abou mohammed kunta fofé ciosanam waye wër gi mu doon wër yalla bëgg ko wétal bëgg jégué boromam subhanahu wa ta'ala tax mu nekkon di wër dem ci ay barab yu bari mais ndiassane la mu jottéré ci gattal kon gamu ndiassane ci historique bi gamu gu yag la ndax wax nañ ni suñu mam cheikh abou mohammed ak cheikh alhaji malik xam nga dundo nañ ci jamono ba nek nop nek ay dekkendo bis waxtaan nañu ba ag ci tombu gamu mam cheikh bou di waxtan ak mam mawda niko man day dama bëgg gamul yenenti yalla muhammad muniko nam man day lolou mi ngi won ci sama xel comme wax nga ko nak dana la baye yow nga gamu man bu delusé ma ngenté ko té dañuy wax ni nak dom kiko sëñu ngenté moy kiko jur li tax lolou nak moy wa ndiassane bo setlo bo sété senu askan da ngay top seni mam ba ag ci sayyiduna muhammad ndax uqbatul mustajab mom moy mamu ahlul kunti taqba mom la yenenti bi sallallahu alayhi wasallam tijju won ci gemmiñ ga sanni ko loramu tedd wi ni li kat mako defal da'watul mustajab la ila yawmil qiyamati ñaan go xamanteni bi gu nangula ba kërok bis penc motax bo gisé ku sant kunta man na ñak lu ne ba mu dess ñaan yalla bañ ko bo gisé ku sant kunta man na ñak lepp ba mu dess nanguk ñaan kon fa tabarakallah gamu ndiassane gamu gu yag la mam cheikh bou don ko bok ak ay talibé bitim rewam ndax dana jaaxal ñu bari mam cheikh bou mom nan la def ba am relation wa biti mais lolu kemtanu suñu borom la xeyna waxtaan bi bu fa agge danañ ci mëna développer lu yaatu inshallah
2: ma nga ko la deg ngay wax xamne ci li nga xamne nak modi gamu gi am nga ci taxaway bu am solo rawti na nga bok ci li nga xamne modi comité scientifique bi atum ren ji ngeen am nak thème bo xamne dal ngeen koy tan modi l'éthique prophétique face aux crises contemporaines manam ñu sukkandiku ci li nga xamne modi jikko ak nekkin li nga xamne ki nga xamne modi sayyidina mohammed ngir nak mu daldi don danaka leçon wala rek gindikaay ndaw ñi rawtina jamono ji nga xamne ñu ngi ci jafé jafé ñu bëgon nga yaatal
3: ma sha Allah xam nga fim toll ni adina bo don laaj adina lan la gëna soxla adina d'une manière bu générale du lek la soxla wala alal mais adina fim tolni ñi ngi soxla seen ruh yu defaru seen jikko yo xamanteni bi dafa yaqku ñu joyantiko comme nak yalla yoni won ngir mu defar nit ñi nit dañ ko wara tabax yenente yalla muhammad role mo doon tabax nit nit en tant que nit motax dafa doon wax ni innama bu'istu li utammima makarim al akhlaq man sayyiduna muhammad dañ ma yabal ngir ma motali tedde ngay jikko yi liñ ci déggé moy yenente bi fekkon na fi ay jikko mais da fay motali tedde ngay kon yi baxul won mu dindi len tam biñu tan nak ndax membre la ci comité scientifique bi comme ningo waxé moy al khuluq an nabawi ci langue yaram moy langue arab al khuluq an nabawi wa mihanul asri ta lolu moy jikko sayyiduna muhammad ak jafé jafé jamono wala nga ni jafé jafé tay tay jamono amna ay jafé jafé ndaw ñi ñi ngi ci ay jafé jafé manam ndaw ñi xamatuñu fan lañ jëm dañuy lambatu ñu ni kat wenn raw way mo fi am moy jang sayyiduna muhammad ak dundam ndax yenente bi bul faté ni mom dafa bokkon ci rôle moy yek lo nit ki lan moy responsabilité nit dafa wara yek responsabilité manam lan moy responsabilité dom adama ci kaw suuf moy yalla la fi wootu yow mi wootu yalla nak dafa am aw doxin wo fi wara doxé yenente bi lol la don leer motax yalla set lol bim koy tag ci alquran jikkom rek la wax jarul ñuy tuddu ay bi ndax ñun ñep min nañ ko wa innaka la'ala khuluqin azim kon yenente bi sallallahu alayhi wasallam di tabax nit nit diko yeglo responsabilité am motax mag ñi dañ doon wax ni yow nit sa so deme ba yek sa bop yek ni yow ku existé nga lolou jappal ni bakar la wa ñu ni lolou dina compliqué de ñun la hankay ndax yalla da fe ne yow nga bëgg fe ne yalla mi ngi fi mais yow dom adama da nga fe bëgg nek lo fi def ndax da nga fe mëna défar lu fi yalla défarul dafa am lu fi yaq lo bëgg défar lu yalla défarul yalla di bëgg yow ngay bëgg yalla di bañ yow ngay bañ yalla di dund yow ngay dund yalla di wax yow ngay wax yalla bu waxe ba nopi loy waxati ñu ni wa nan lañuy def mu ni yi mala wax jël ko nga tabal ko ci li neex yalla bul bëggati luddul lu yalla bëgg bul bañ luddul lu yalla bañ seug dundu jox ko yalla ki jël dundam jox ko yalla koku fa mu defat jikom ndax day xamni fi yoon la wo xamanteni bi dafa melni dañ fi jaar jall mais amna ci ab tukki buñu jëm te tukki bobu nak ku fay yob nang fa yob jikko jo xamanteni bi juñu defar la setlul tay jikko yaquna ci politique bi tay bo démé ci langue politique bi lélé di nga dégg ay cadre ñun ndaw ñi dañuy rouss te lélé ay mak ay kilifa ñoko yëkëti lo xamanteni bi yow mi l'islam yar manam am nga kersa pour biral cadre gogu ci lan ñun ñëp lan lañuy wax moy dañoo bëgg défar réew mi mais yaakaarna défar réew mi jarul kaddu yu ñaaw defal rew mi jarul yaq alal defal rew mi jarul gañan te lolu yep nak liko waral moy suñu jikko mom mo yaq tay bo deme ci suñu kër yi gis ni suñu jikko yaquna bo demon ci suñu kër yi ndax da ngay gis ni dimbalenté bi amone jappalenté bi amone toxuna lélé dama koy wax ni dom adam julit day nekk ci bir julli wax luddul deug ah ci bir julli ci bir julli nit wax lu dul deug lol nan lay amé té lol lu graw la nek ci bir jaamu yalla wax lu dul deug ndax boy julli di nga ag ci taya boné assalamu alayka ayyuha nabiy nuyo bobu yenenti yalla muhammad moko mom lolou deug la julli nga ci mom nuyu ngoko mais bi nga agge ci assalamu alayna wa ala ibadillahi lolou amna ño xamanteni bi waxu ñu ci deug moy lan moy yaangi taya wax ni assalamu alayna te bayyi nga sa frère bo bokal nday ak bay geej ngeena nuyo yagna sa mag ju jigen muy sa sœur geñ nga wax ak mom yagna sa jarbat li jeñ ci woko man na am da nga tongu sa yaay mba da nga tongu sa bay man na am koñ ba nga dekk ken xamul lan moy sa jam kon koku bu ne assalamu alayna waxul deug liko waral nak moy jikko ju yaq motax islam bi jumlatiha islam limu soxla moy nit ku def ko xamanteni bi jikkom dafa defaru jikkom dafa defaru kon lolo waral ñu ni ah nañu tan tem bi ngir tassare ko def ko ay patch jox ko borom xam xam ngir ñu waxtane ko surtout ñun ndaw ñi yenente bi daf daan insister ci ndaw mais tay setlul ndaw yi rew mi bu la yalla dimbalé nga yewu 4h du matin di japp ngir wajal jakka ja wala ngay japp ngir waxtane ak sa borom ci bir guddi gi da ngay gis ay ndaw yo xamanteni bi fan lañu passé sen guddi moy ci place yi 4h du matin lañuy wagneeku légui ndaw lolu kagn lay defal rew mi ndaw lolu kagn lay defal digentem ak boromam kagn lay liggéey ba jariñ bopam bo démé ci lamb ja bo démé ci nawétan yi ak yenen ak yenen di nga gis ni exactement jikko yi vraiment dafa yaqku
2: soxna Fatou nga wax lu am solo ndax nak ndaw bobu kagn lay defar li nga xamne modi rew mi yaaka nan bala nga defar rew day fek nga defaru ndaw ñi dañuy faral di wax nan du jikko jamono la tay ji jamono ji limu laaj yam ci njangatu sayidina mohammed alayhi salatu wassalam mom lañu mëna sukkasndiku ngir nak redresser ñi nga xamne ñoo di ndaw yi
3: tay waaw yi ñu wara sukkasndiku bu ndax islam da fay laaj manam contexte bi ngay dundu nga wacce islam ci contexte bi tay jikko ji ñu wara jital ci jikko yenente bi ngir defar ci ndaw moy yenente bi ko amone cholera la dawul won wor iske setlu nga ni senegal dafa dem ba melni wor dañ ko bëgg aadawo te bokul won ci ñun bokul won sax ci suñu culture ay nit lañu ñun ño xamanteni bi ñu amone ngor lañu mais setlu fim tolni iske xam nga ni gis nga lolu dafa dem ba ñaka wolunte dafa dox ci suñu digënté tay nit même soxna si ngay dundal man sama soxna rek lélé nga am problème ci yow wolu woko mom wolu la dama lay jox rek misal moy sama téléphone bi suma lako joxone fim tolni dama ko codé buma la waxul code bi do ko tijji sama soxna du xam sama code mom xawma code téléphoneam buy vocal ma ngay neubatuy wax man bumay vocal ma ngi jall barab di wax lolou liko waral moy suñu jikko mo defarul ñu bari ci ñun dañuy wor benen bi ci ñi nga xamanteni bi ndaw ñu wor nañu gor gorlu ci xamni ñom sallallahu alayhi wasallam ku len bayyi won xel la dama lay jox ñetti ndaw ño xamanteni bi ay xalé lañu dé yenente bi jox len responsabilité mais lélé da ngay gis ñun ndaw ñu ni no comme ni ngi ko waxé du jikko jamono la té nak ma ngi bayyi lo xel ndaw ñi gis nga bayyel xel ni ëlëk man nga doon dara ci réew mi ba nga doon ko ci sa gox bo yaqé sa ndaw manam nga am ci ben jaar bu ñaaw ëlëk pour nga yilif lu jafé lay doon amna tay mak ño xamanteni buñ démé ba bëgg wax ci société bi penc mi manam dafa am lu leni wagneeku lo ndax dafa am luñu defoon ci sen jamono ndaw bayyi wuñu won xel ni bis dana ñew mak ñew kon ndaw ñu lol nañ ko sooralé man damay wax ni toujours ñun ndaw ñi dañoo wëra gor gor lu ba bu kenn jam islam ci ñun ba ñu jam tariqa lélé nga gis ku ni khadir la mais mu comporté wo ben comportement bo xamanteni bi cheikh abdul qadir jilani xamul lolu ci lan ci bod de conté man khadir la kudul man doono dara lolu du diiné ta du tariqa man murid la kudul man doono dara lolu ngay gis ndaw ñi di ci xey di ci gontu te lolu daf ñuy gëna tardel te ñun dama gis ni liñu tardé rek dafa doy wa ñun mom vraiment liñu tardé doy na sekk actuellement suñu yitté suñu xalaat war na nek ci nan lañuy jàngé ñun nan lañuy jàngé fan yi nak damay joy lu bari dama koy waxtaan ak samay morom ci bir ndiasan légui bo sétlo xalé yi am 12 ans 13 ans japp 15 ans seen yitté yi gëna mag moy signature contrat lamba ak mapat ma wax len ni len wër len ci jamono ndax mas ngeena gis men rew mo xamanteni bi développer na ci lamb ak mapat ak signature contrat non mais jang ak xam xam ak defar jikko moy tabax am rew demb dama fanan ci ben gam ma dend ak wajo xamanteni bi dafa nan café ba nopi dafa nan café ci tante bi sanni kas bi maniki xamagul kan moy yenenti yalla muhammad ta mi ngi ci tantam de nan café sanni kas bi ci souf koku xamagul kan moy yenenti yalla muhammad ndax yenenti bi dafa don defar nit li tax mani lol tay julit warna rus lek absentis lahas kayit gi sanni ci tali bi pourtant tali bobu nga def nonu yow ya ko wara defar ak yenen kon lolo tax ñu ni nañu tan tem bi di wax ci jikko ngir defar ci ni nga xamanteni bi moy surtout ndaw ñi ndax serigne bi da fay gëna insister bu baax ndax xamna ni senegal rewu ndaw la melna mak daf ma wax ni senegal ndax yeg nga ni masalan tay bu doon dañoo wax ni pourcent bi 20% la jappal ni 17% yeb ndaw ñe ko mom kon rewu ndaw la kon ndaw ñu fokk ñu yegaat ñun ñoy ñan fokk ñu défarat suñu bop
1: señ sidi nga wax ci suba ak légui biñu doré ci walu jikko yi tay ji li nga xamné ni moy jàngalé ak mam cheikh boukunta lan lañ ci mëna tib lo xamné ni tay buñ ko tassaré ndaw yi amana dinañ gëna défaro wat suñu jikko
3: jërëjëf mam cheikh bou mom li mu doon wax lu gatt la té lu neex dégg la ndax moy ci sla yu doom adama daf daan wax ni muridana kuna abidan wa nasikan mustamsikan bi hablillahi albani ba wax ja daanu ta moy yaw sama talibe gor gor lul ba nga don jaamu katu yalla gis nga ndaw ñi liñ leen wëra yëklo moy li wëra ñëk moy ñu yëklo leen seen digënté ak seen borom relation bi fa nek dañu ko wara jokk buñu sétane ba mu dog xam nga digënté jamm bi ak boromam dafa melni suñu connection yi ñu yor ci suñu téléphone amna ño xamanteni bi seen digg ak seen borom connection ba dog na bu yagg té djémuñu ko télécharger wat jëndat ko té pourtant fim tolni sama connection bima yor sama téléphone bu dogon rek fim tolni adina day tukki même buma amul xaliss dana ma jaral malep mais pourtant sa relation sa digënté ak sa borom ñak nga ko bu yagg té yow bayiwulo ci xel ndaw ñi sétlu ñun tay liñu gëna ñak moy barkay wayjur ñun dañu ñak barkay wayjur ndax légui manam cër ba amone ci demb amatul mam cheikh abou mohammed dañ lay wax ni bokku ne ci liko gëna jox wilayam bi mu am moy barkay wayjuram barkay wayjuram ndax ci jamono amna ndaw lumu yaron ci neegam mam cheikh bu ci neegam ba mu don fanan lalu ban mo fa nekkon ñaar la won ben bi mo ci don tedd benen bi ndongam lu ndaw lo xamanteni bi ba mu féré lañ ko indil ngir mu yar ko mam cheikh bu yar ko jangal ko tarbiye ko mais lu ñeuk xalé bi di mag ki di fegi di mag mam cheikh bu wuy dina boromam xam nga koku nan lañ ko mujjé def dañu ko yëkëti jox ko suñu mam cheikh al hadji malik mu agali jangam ak agali tarbiyam parce que xamna ni ndaw dañ ko wara yar mais ndaw dañ ko wara défar kon ñun fokk ñu déllu wat ci jangalé mat ñi ndax mam cheikh bu nak tay bo démé ndiasan xam nga bo amé sétlu réew mi di nga dégg yëngu yu bari mais lélé da ngay laacc ci terrain bi ndax wa ndiasan ñi ngi fi ndax existé nañu wa lolu ku dëkk ci réew mi da ngay laacc ndax do dégg benn bir wi parce que dañ leen yar ci tékkaral manam ñëpp alhamdullilah mais dañ leen yar ci manam amna lo xamanteni bi da nga ko wara rus war ko jomb lolu donc mam cheikh bu ci la passé dundam lélé ñu wax ni wa mam cheikh bu dañu gis ni mbindam yi mom bari wul dé mais mom limu gënon yitté wo moy tabax nit ñi nga xamanteni bi buñu noppé ñom ñoy def bindi xam nga bindi téré liko gëna li ëpp importance lolu moy tabax doom adama ben boko tabaxé danaka yow dafa melni adina ak la ci biram mom nga tabax nit bo tabaxé kenn fexé ba mu bax fexé ba nit ki daawul won julli légui day julli ki da daan dëngok ñaari way juram légui banako ki daf daan fitnal soxnam légui banako xam nga lélé da ngay gis ñun ci ndaw ñi buñu démé ci tante sayyiduna muhammad buñu né yenente bi ñu yëkëti loxo té pourtant suñu soxna mi ngi dund fitna yu metti té ñun ñoko ko tek yëgeetul benn bonheur yëgeetul benn mbékté té ñun ñoko ko tek té yalla mo limu waxon yenente bi moy wa'ashiruhun bil ma'ruf way ñi dimbalé leen dé leen dund ak ñom ci ñek ak tiaranga jërëjëf soxna si
2: jikko yu bari soppeku ñu di gis loolu ba ci ñi nga xam ne ñoo di ñenn ci kilifa yi ndax yaa ngi koy wax sànke kilifa yi bu njëkkaan dañ daan jokkalante di tabax ku fi nekk yéeg mottali ñàngum keneen wala ñu dénkaane xale bi waaye tey mag ñi fi nekk ci luñ ci seetlu am na ñoo xam ne dañuy dem ba fëgg seen dënn ne maa fi nekk jokkalanteetuñu
3: dëgg la
2: est ce que du loolu tamit bokk na ci li nga xam ne gàllankoor na jeunesse bi
3: da ngaa wax lu jooylu nag maanaam liñ njëkk a ñàkk mooy loolu dañoo ñàkk uxuwa loolu la ñuy wax al uxuwatu mooy li yenente bi liggéeyoon ci suñu diggante mooy jàppalante ak mbokkoo léegi ci jamono ji lu bari li nit ñi di wane ci tariqa yi loolu du cosaanu tariqa yi moo xam ci xaadir bi la ci ñaseen bi la ci laayan bi la ci tiijaan bi la ci murit bi la li ñuy wane du loolu moom mooy cosaan la ñoom mag ñi sanc yoon yii dañ koo sancoon ngir mu doon wasila mooy lu leen di dimbale jokkale leen ngir ñu mën a àgg seen borom moo tax dañu amoon relation yu rafet mais léegi da ngay gis ni relation boobu comme ni ko soxna si waxee dañ koo dagg ba mu deñ nit kii fëgg dënnam nag naan mën a joo gis rek xamal ni waaja dara nekku fa ku am cër si yàlla da ngay am ker say siggi di wax ku am cër ci yàlla wallahi da ngay rus a siggi di wax waxuma laag nag nga boddi kenn xam nga tey mag ñi niñ doon yare nit mooy dañ la daan defar ba nga yëg lan mooy tey bu ma rombee gone gu góor gi ci koñ bi mu yor buteelu sàngara di naan kooku ci sama responsabilité la nekk xalé bu jigen bi nek fi bori almadi wala fi ci ngor wala ci viras di def naka sudul nonu koku man lay xaar sama responsabilité la ndax man samay bit samay beut gindé ko na mom ay beutam gindé kogul kon ki ap malade la man may médecin dama ko wara fajj lolu nak liñ ci dimbali moy ñu dimbalenté jappo mak ñu non lañ daan def ndax yek nga ni tawu borom jaasan bi mu démé jangi ji xam xam ba ñew muy cheikh albekay kunta bi mu démé jangi xam xam ba ñew borom jaasan dañ ko pour ma xam ni am nga xam xam dama lay yabal ci sa wayjur cheikh ahmed bamba mu natt la ndax am nga xam xam mi xolal yu rafet yoyu mi lolu lu ko gëna rafet amul koku mala wax muy suñu mam cheikh albekay mo jël soxna marem kunta jox ko seigne babakar si
2: machallah
3: muy soxnam mais gis nga yoyu ay relation la mais tay buñu démé ba fim tol ni khadir bi day taxaw ci coin ni mana tidiane bi taxaw ci coin ni mana mouride bi taxaw ci coin ni mana ñassène bi laane wa légui ana yalla ak yonent bi sen cieur ana ñom ñaa an sen cieur motax même yenn bi yenn baat yi dama koy bañ moy li jakkay tidiane la
2: wa
3: jakkay tidiane yangale jakkay ibadu yangale jakkay mouride ana jakkay yalla jakki yalla ana mom lolu ñuy wax yépp amul li fi am moy yalla ñun ñep sayyiduna muhammad mo ñu njaboté motax fokk ñu dindi yenn moy xëccu gu metti gi lélé li ñi jural loolu nak moy bëgg rangal suñuy sëriñ ay garat yo xamanteni bi yallul loolu rafetul
2: ñu ñëw ci li nga xamné nak modi waccayu gamu gi xamnañ ni nak da fay dajalé nit ñu bari joggé fepp ci adina fepp ci réew mi tay ji fan ngeen tollu ci li nga xamné modi waccay li
3: alhamdullilah fim toll ni danaka waccay damay wax ni lu bari jappandina li ëpp man nga wax ni jappandiga ndax gamu ndiasan nak dafa doon xew xew événement bo xamanteni bi biir réew ak bitim réew ndax fim toll ni suñu mbokk maliyan yi gambien yi guinéen yi ak wa nigeria ak ñi nga xamanteni bi ñoy wa côte d'ivoire ñoo ñepp kenn ku ci nek amna fa aw nit mbolo muy baye ko fofu di ñew mais alhamdullilah barab ya ñu wara nek ñi gi koy wadjal bu baax la fa gëna fess nak ta ragne ku ci gamu ndiasan moy marché bi nga xamanteni bi moy marché maliyan motax toujours dañuy def yitte juñu man pour ñom buñu ñewé sen nekkin fofu jappandi ak wa rew mi nga xamanteni bi ñun ak ñom ñoo bokku rew mi suñu mbokk yi nga xamanteni bi ñoo bokku rew mi ñu mëna défar ay barab yu bare bare yo xamanteni bi gan yi buñu ñëwé dana jappandi ci ñom benen bi moy ci waccay ak yuni mel teurel nañu ay programme yo xamanteni bi loolu ci borom xam xam yi la aju ndax tan nañ ci rew mi ay woromi xam xam yo xamanteni bi buñu ñëwé dinañu wax ci tém bi ndax borom xam xam boko invité limu gëna soxla ngir nga téral ko ci lolu moy na nga téral roham roham roham nak noko koy téralé moy ci xam xam motax man na ci jukkat kenn rek xeyna ñu bari lañ mais ku melni professeur Djibi Diakhaté ci bisu gamu gi amna ben table ronde bu mak bu mu wara def ak kenn ci kilifay dekk ba ñukoy wax imam Makhtar Ali Makhtar kunta di borom xam xam di wax kat di ko yalla baxé ñu sekk ci tém bi kenn ku ci nek jukkat ci ak ñeneen ak ñeneen ci biir réew mi ndax comme lu melni daw kilifa gi di oustaz Ali Sall yalna yalla yok ay xéewalam tém bi nga xamanteni bi mom lañ doon traité ci tante bu mag bi mom moñu ko doon waxtaanal té nonu lañ ko bëgg jappo ëlëk ñu dem kenn ci wa Tiawone xëc ci la benen ñu dem ci wa Touba xëc ci la ngir yoy yëp tam xeyna mu am lo xamanteni bi dana ko yéwaat ci lu doon nelaw mba lu doon neubbu soxna Fatou
2: ma ngok yaakaar na ni bross nga ko mu di programme bi nga xamne nak mom lañ na ra dérouler fofu lé xana rek di rafetlu sa téway ak wuy ci gi nga wuy ci fi ci Salam Sénégal Ndey Fatou yaakaar na ni teunk nañ waxtaan wi ci waxtu wi nga xamne mom lañ ñu jaglél
1: peut-être rek tejé ko ak ndinkane ñi nga xamne ni dañuy ñew fofu lan ngeen leen di denk ci taxaway buñu wara am ba mëna profiter ci guddig yonnent bi alayhi salatu
3: sallallahu alayhi wasallam ndinkane li du lenn lulul li porte-parole waxor rek li ci jëk moy ñu sellal yene té xamni jëf su andut ak yene jëf joju yalla da koy jël def ko doom euf mu naaw kon ñu sellal suñu yene ñaarël bi moy ñu défar comportement yi lélé amna ci ay barab yo xamanteni bi nit fa la waron défaro mais su amul sens man na fa yakko lélé da ngay gis ku ñew ba ci barab yu sellu yoyu difa wax waxi mbosor mba nga fay jëf jëfi mbosor lélé djundju doyna borom xel té lolu nak gis nga ni mi amé ci suñu événement yi nonu lay xewé makkatul mukarrama motax bobu mom yalla addu xam nga fi ndenkané yaw ya ma laaj mais beulé yalla addu mom té ken laaju ko sax mom ci walu aj dañ ko aj neeg bi bul fa wax waxi mbossor bul fa jëf jëfi mbossor kon lolu tam moy ndenkané wat kilifa yi ca gamuga lélé nak nga gis fa ñu xawa melni man sagan lol ñew ni dañu gamu ci ndiasan dajalé tisbar ak takusan timis ak geewé dor ko ci 5 minutes lélé nga gis nak soxna yo xamanteni fa tabarakallah xeyna nañuy mel ci biti buñu bëggé ziaré sëriñ bi dañuy changer comportement yi et donc yoy yep ñi ngi ci bayyi lo xel gan yi wara ñew moy ñu samonté ak wormay dëkk bi ndiasan bis ñew na ma waxtaan fa lolu ni lélé nit day rombu ci pench mi mel comportement bo xamanteni lolu limi signifier moy rousseau yalla rousseau sayyiduna muhammad ni rousseau mam cheikh bu mi teud fi ci pench mi nit dafa wara am yek yek bobu manam ki dama ko wara rouss lu ñeuk nga koy rouss nak fa nga rouss yalla motax mako wax nit ki nek touba def fa safan man nga wax ni rusul yalla rusul yenente bi mais rusul serigne bamba nit dafa wara am yek yek yoy manam ñooñu lan motax ñu sant ci seen dekk yi wétal yalla ah ñom dañ ko défar ba nopi yo nga bëgg ko yaq kon loolu nit ki na ci corriger bopam ñi ngi wo ñepp ñi ngi inviter ñepp di leen inviter aussi di ñaan ñepp bokk ak ñun xew xew bobu bokk ak ñun becc tammi mu doon jariñat rew mi inshallah
2: rabbi inshallah ma nga ko ñi ngi lay jajeufal bu baaxa baax may fatale ni ñi ngi doon dalal serigne sidi mohammed mbay mom mi ngi bokk ci li nga xamne modi comité scientifique bu gamu ndiasan kon nak ndey fatou duñ def luddul ñaanal ñi nga xamne nak ñoo di dem fofu la ca ndiasan ñu amal gamuk jam di leen jajeufal yeen mbok auditeur radio sénégal
3: nek imam fi ci yof
2: mangoko
3: ndax yof la fété
2: machallah
3: fi daré alcorane
2: machallah djerejeuf
1: am nañ mbékté en tout cas c'est que yow waxtan wi di ñaan lepp luñu ñaan ci wër wi rek yalla défal ko jam yépp défal ko sénégal jam mu nek fi sax fi dak ci barké suñu mam yu bax yi nga xamné ño fi nek adja fatou sar ñom mbékté yow tamit bu baxa bax c'est que yow plateau bi di jajeufal mbok auditeur yi ñu doon tewlu ci 6h du matin ba légui ñu amone mbékté gungé len di len fatali rek salam Sénégal day wëy ci weekend bi ñu leen di ñaanal juma mubarak.

0: Allô Sénégal.
1: Allô Sénégal.
2: Allô Sénégal.
1: Bismillah.
0: Allô Sénégal, sen kaddu sen gis gis ci xew xewi jamono ci Radio Sénégal.
3: Mbokk auditeur Radio Sénégal dal len ak jam.
4: Jere ngeen jeuf mbokk yi deglu Radio Sénégal.
0: Ngeen ne ci xew mi wala bok bi ci xew eut bu yaatu ngir wéccé sen xalaat.
5: Seynalion.
6: Ma ngi lay ziar.
5: Assalamu alaykum wa rahmatullah.
1: Wa alaykum assalam wa rahmatullah.
5: Aja ulaykam.
1: Ma ngi lay nuyu.
0: Altine ci ba aljuma 8h30 japp 9h ci suba ci wote len ci 88 628 73 46 pour ñi wote Sénégal 00 221 920 04 21 pour ñi wote biti réew. Allô Sénégal, sen yitté yitté Radio Sénégal.
1: Jeuf mbok yi deglu Radio Sénégal ñi ngi di nuyu di len di gëreum di len jajeufel ñom ñi yeen ñi ngeen xamne ni yeen ñu sopp tanu ñu tamu ñu tamit di ñu tewlu 6h ba ni gi ni kon nak mu ñu seen fay di len delo ñu ko way tamit di len ziar di len dokkel ci aljuma si di nuyu nak suñu technicien di Pape Matar Sall. Allo Sénégal nak nawon fawon rek tay ji nga xamne ni mom moy ponk bu mujju nak ci bir Salam Sénégal ñu dalalon Sidi Mohamed Mbaye mi nga xamne ni membre comité d'organisation scientifique la ci gamu bo Njassan mo se kon waxtan ak Adja Fat Sar niki nonu Ndey Fatou Ndiaye mu don waxtan wu am solo jëm ci li nga xamné ni mom moy djublu way gi waccay gi ak li nga xamné ni mom moy tollu wayu diine ak jamono ci mim rew ak nañ ci wara doxé deug deug mu don waxtan wu am solo wi nga xamné ni yëkëti na ci ay cadeau mu don ay cadeau ndenkan yi nga xamné ni jëfé ko tek ci suñu tank rek rew mi jëm kanam ci walum diine ci walum valeur ci walum comportement ci walum nekkin nité ak li nga xamé ni dal mom moy sutura ci war waye tamit yar gi ak teggine gi nga xamé ni mom la diini gi dal di la xassayo laaj ko ñu war ci mëna teggu kon suko défé rek mbokk yi ñi ngi non ñoo déggando waxtaan gi kon ku ci nekk rek ak li nga xamé ni mom moy gis gis xalaat bi nga dal di am ci ponk bi ñu dal di nak waxtaani ndax nak xam ngeen ni dañu genn ci magalu Touba gi genn ci gamu gi Njassan tamit ñi dem ci gamu kon waref la deug deug ñom tamit ñu ñew wa deug yalla wonale ñu xamale ñu teureline yi ñu jër waccay gi nañ kay daali def gannaaw li nga xamé ni mom moy conférence wala sax ñu né cérémonie officielle bi nga xamé ni amal nañu ko fofé wax ci lu am solo ba jëwriñ bi nga xamé ni mom lañ dink karangi bi réew mi mom tamit addu ci daali nak jëme su ko défé kon mbokk yi ñu daali nak wax ci li nga xamé ni mom moy ci lañuy daali nak dem muy nak magalu Njassan gogé kon nak ci na ba sa lañu amalon li nga xamé ni mom moy cérémonie bé kon su ko défé ñu daali wax ci li nga xamé ni mom moy waxtaan wi ubbi nañu li nga xamé ni mom moy antenne bi ku ci nek war nga mëna dugg daali ci wax sa soxla wax ci li nga xamé ni mom moy sa gis gis ak nak li nga xamné mom moy sa xalaat moy ponk bu mujju ci Salam Sénégal budé am ñu nek ci boomu jokko bi ñu daal leen jël tay ji ñu daal di waxtane li nga xamé ni mom moy nak walum diiné mu doon lu am solo ndax nak diiné ak jamono da fay daal di nak and te jamono ji faaw diiné ji ñu koy daal di nak waxtane dello ci askan wi wa alaykum assalam
5: waaw assalamu alaykum wa rahmatullah
1: wa alaykum assalam wa rahmatullah
5: soxna ci ñu ngi lay ziar man la serigne mor ñaa bu bakka bari
1: ma ngi lay nuyu di la ziar
5: bu baax ma ngi nuyu di len nuyu bari so do logo bi yeb ak wa Touba Mbacké di ñaan rew mi yalla mi yore jam rek su dara la ko doy wu yalla do lu jam yalla def jam Sénégal
1: allahumma amin
5: man de damay ñew ci poñe yi nga xamne dañuy gamu jek yoyu sefor yi ak yoyu ñu daw ndank koy xol li ñu def ndax soxna ci fani ak daay bare ndo di lak tamit bare ndo di daw bu mu yag ñu lak ci kaw tali bu ñun ñepp ko gissalo ñu daw ndank tay xol fuñu dem bëna bi ci sama ñoom ñi di wote tamit ma di leen yobante neena leen ba tay képp koy wote ci rasulullah nafa xalal laaw ja bari xalal rasulullah ja bari
1: inshallah
5: man lool la wax de man mor ñang bo woy nit bam bay yi teen yépp tej buntu kërëm tej njabotam yépp jël yépp ci auto andi leen ngir yalla bo leen woy ci rasulullah won leen rasulullah wax leen ba mom safa bam saf sap sa baax nga xamne bu ñu ñibir nañ am lu yobale lolu mang koy sax clip yi yépp la ko yamalé bo wote ci l'islam ba l'islam bi ñepp wuy sa l'islam wax ko l'islam ngir yalla parce que li xew ci ëkk bi ni amna ñu bari ñukoy déplorer manam dañ koy ñaawlu parce que mëno wo rasulallah alayhi salatu wasallam woni ñepp bañ te ci ñabu ñew yi dafa wax yo xamne vraiment mëno nañu baye ba événement jallu ku bëgg wote sa leneen nga wote ko fa la wo ci nit ñi yenen wote yu gokkol ak wote rasulallah kon nak wax man mor ñaan
1: jërëjëf
5: ma nga koy sax ñepp nak ñepp la ko sax la fa xal rasulallah yi bari la fa xal la wo yi bari ba nga fatali li sax islam islam parce que islam jafar xara buñ wax mutada dañu dag ñaari loxom ndax l'islam drapeau bu ko rasulallah joxon ñu na dañu sango ba set solo suñu grabu bu xañu parfon di magal guddigi mais wax ji boore wax ne deppok l'islam ma nga deugere bu baakha baax waye ne deppok l'islam
1: jerejef ñikoy jajeeful bu baakha baax amna solo ndax nak wa deug yalla dafa doon lo xamne ni sax mom suñu invité daal dina ci ñew bu baax nanuy waxtane li nga xamé ni mom moy dayo borom bes bi ak lamu dadi wundu yitté woko ak doxalin bi mu don dadi amal jikko yi jëfin gi taxaway gu rafet gi ak li nga xamé ni mom moy soppi biñu bëgg soppi nit ñi tegg len ci yoon bu baax mu melni amna keneen ku nekk ci buumu jokko bi mbokk bi ñing leen yu dila tegg dila dalal ci Allo Sénégal
2: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: okay ñu ngi leen di nuyu diko nuyu baax nak moom tegn ci Pape Matar Sar moom it yalla yalla jammal leen amin ka ñu nuyu ci met ki bu ñaar ñi do xalé bi do jigeen ñi wax ta ñoom soxna Fatsi ak keneen ki way ak ki bu waxtaan bu neex bi tamit ñu ko nuyu baax moom it bi fu la ci genn legi limu wax lu wax deug la wax day bari ke so jege bo wote ni yalla ak yoonu ci boko demé ay tang deg fa mbiri politique bi yo xamné dara taxut ñu dem fa té man ko déme ci gam wala magal yalla ak yoonu ci ak ci wote mo tax ñu fay dem ndax ko fa liggé ba yalla may
1: deug la
2: jikko yi nak mo tay mo mo yaax comme ni ci dik waaji wax da nga yar nak di ñepp nak ñu yar am ñoo xamné dañoo yar seen doom yar bu mu baax ak ñoo xamné dañoo yar ba paré bayyi buñ gënné nga dama yaax mën nañu yaafal jox lu lek jox lu naan way yar lañu nit deug
1: la
2: ndax ñun buñ jëk buñ nekké xali soxlo lé ñu ñoo gënni nit yeen ñu ci net mi bañ ñu ñu ko koku dañ ñi door ñu dem ñu dolli deug
1: la
2: way lekké ñi ñu tuk ci xalé jikko ye yaqku jikko ci jox bopam mo yaqku tellement que da ngay gis légui yalla jox na juroomi waxti pour ni koy julli ak ñu xamni xamu sax ndax amna legi serigne wala dina dafa nangam nga baye ko ci je yalla waxon ñu nga dem def ci serigne wax te pourtant serigne bi li yalla wax man koy def mom man koy def yo don da baye li yalla wax ñu li ñu yalla wax du ñepp de dañ ko tek jël tek fele top lu serigne bi di wax te pourtant ko yaakar yalla la yaakar serigne bobu la yaakar yalla la yaakar ye serigne diou dafa lay baajal la fexe mucc
1: deug
2: la wolay far yalna mucc du jexe dir
1: deug
2: ku ne nge mucc lan lay mucc le kenen man ci bodon serigne bu woor dama bëgg yalla may na mu lo xamni man na yobbi aljam yu leer na ma bala mo yobbu kenn yobbu sama mbokk
1: deug la
2: par politique lay tawé da ngay gis ku fal bu pare bala jëk ay mbokkam lay jëre fal sadni dina ñi nga xamni ñeen ñoo leen dem jappal fekk bu ko di dara gis nga lañu jallu wat ci bop ci yalla ak yëruntu bi fi yaakar yaakar ak yalla
1: deug
2: deug nga am fuy wër wat ci yoy wër wi serigne bi ngay wër nga la wax yalla neena na la wax yëruntu bi neena bo sooma gënné ci yalla ak yëruntu bi ma jël tek na fane man ma top yalla top yëruntu bi du lag man ba bay jël wër bi ba ma gënné serigne bi daf na ma yom ki moy sama taw diw moy sama taw duma neub dafa dama asan gad moy sama taw ak bu la waxe lu yalla yoni ko tekku cheti mourid bu la wax yalla den yonti bi neena dib
1: Kon nak mi ngi nonu batay sunu émission Allo Sénégal di addu ci walum diiné ak nak waccayu gamu ndiassane bi ñu dal nak deugmal taxon nak tay ji ñu dal kay nak waxtane ci anam yi nga xamé ni mom lañ koy préparer mu melni am nak keneen ku nekk ci bu mu jokko bi mbokk bi ñi ngi lay ñu dal dal ci Allo Sénégal.
6: Salam alaykum.
1: Wa alaykum assalam.
6: Aja ulay kan
1: ma ngi lay nuyu.
6: Ñi ngi lay nuyu di la siyar di nuyu Boubou Thiam di nuyu Daouda Sow way di nuyu sunu mbokk Souleymane Bah ak Boy Diaw ak Ngundé Diop Mboss ak Cheikh Diallo Ndar ba ci Ablaye Diop garage Touba Louga ñi ngi nuyu ñepp dal di siyar ñepp di ndokel wa Ndiassane di ndokel goorem rew mi ak julit ñepp ci gamu gi
1: jërëjëf
6: Yalla Yalla nangul lepp te gëreem lepp ndax mag ñi mom wacc nañ jàngalé lañ war lañ wara jàngalé wax nañ lañ wara wax bind lañ lañ wara bind yar nañ ak njabot bayyi fi jur ay doom bayyi fi liñ fi wara bayyi lepp wax fi liñ fi wara wax lepp legui dal ku riir ci yow la ku xamut ci yow la ku dimul ci yow la ku amul la nga wara am ci yalla yi ci yow la waay mag ñoom lay sétir lepp def nañ ko lu def nak ci ñun la déssé nak té jamono ji fi mu tollu ñak ngor ñak ko leure tass yaakar wax lu dul deug iñaanante bañante boddonté loolu baaxut pareex yépp tay li warona doon seen xex moy tay ñi nga xamanté ni ñoy songu l'islam wala ñoy jamaro l'islam wala ñoo bokul ci l'islam wala ñoo duggul ci l'islam waay tarixay ci seen biir waru ñoo xex ci seen biir waru ñoo jappante ci seen biir waru ñoo defante yenn yi ci seen biir ñom ñepp wara joxante loxo jamarlo ak ñi nga xamantene ñoy noné l'islam bu ko defé nak kon jangale bi yenen ti bi mom leer na mag ñi bindu nañ wax nañ tante yi reey na rafet na bari na otésu nañ lek nañ nan nañ waye nak luñ ci jangé waye luñ ci jëlé ci digënté ak suñu borom ndax ñoo ngi roy yenen ti bi ci ak deggum ndax ñoo ngi ray yonenti bi ci mandom ndax ñoo ngi ray yonenti bi ci ak djubum waye ndax ñoo ngi roy yonenti bi ci liñ am lu bokk ko yaam yalla ndax lu mu am da ko doon bokk waye ndax ñoo ngi roy yonenti bi ci muñ rawata na fi jamono ji tollu ci walu metit ak nakar amul kenn ko am la la gënal ci sa njabot wala ci sa kër wala ci sa dëkk ku ci ne amna lu muy soxale amna lu ko nakari waye no roy yonenti bi ci muñ moy sanku ko aduna ak alakhirah te tok na ay aybis kërëm ci teeku fa wa legi mën ku ci tok ñaari fan amo dara wala sa kër ci teeku fa aduna bëgg tukki ku ci kulok sa mbokk wala sa mbokk def lay adu bañu tukki yeren ci xolale ko ay bokkam def ba tax na kon muñ ak gennale ak geggale muy tolérance yoyep war nañ ko jangé ci yeren ci bi ak bari sutura ak bari sutura ak tek gen ak yar ak doylu nak ak doylu waye ak mandute waye ak njub bu mandute am amone njub am kon police gendarmerie da noppolu tribunal da noppolu waye lutax tribunal ak police gendarmerie nefi te rew bi bo xani la 95% musulman ko ne do julit mu mer ko ne do mourid mu mer ko ne do tidiane mu mer ko ne do khadir mu mer ko ne do laye mu mer ko ne do julit mu mer wala do ibada mu mer kon loro tamit nañu xolaat sunu bop te kenn gona duggu ru xuma nak nak li xew mu ne mana jeureujeuf wa salam
1: jeureujeuf ñukoy jajeufel bu baakha baax mi ngi non kon mu melne ñom ñoñu gëna xam sa ni nga xamne ni nak moy li xew ak lañu bëgg waxtane dafa doon nak li nga xamne mom moy événement religieux dañ ci waxtane ay waxtane yu am solo ay waxtaan yo xamni ni da fay and ak actuality ay waxtaan yo xamni ni da fay gindi askan bi du ñak nak yenn say mu déborder wala yenn say ku ci nek ak interprétation biñ ci daldi naka def waye ak lu ci mënti doon nanu xol li nga xamni mo ñuy jëriñ rek ñun ñu top ko leneen li nga xamni wax deug yalla amul ñu jëriñ ñu bañ ka jëfé kon amna keneen ku nek ci bu mu jokko bi mbokk bi ñi ngi lay nuyu la dalal ci Allo Sénégal
7: soxna wolé kara ma ngi lay dello nuyo
1: jeex jeef dal la
7: jaarale nuyo auditeur yi ci señ ayobalo di nuyo ak di ziyara imam sidi mohammed mbay deglu nañ ko bu baax baax baax baax te rafetlu lol ay kaddom al imam mu nek tamit señu dara bok ci ñi gën ci ñi yalla bind gannaaw yonenti yi ndax yalla mo wax ni khayrukum man ta'allama alquran wa 'allamahu
1: inshallah
7: kon ñukoy ziyara ci bisu bu tedd bi di yekati ay kaddu ñaan diko jëmele ci alhaj basir kunta yalla na yalla yok yermandem ndax mako sama wajur bokkondo nañu nek ci RTS pour Saint Louis kon buma ko ñaanalé rek ñaanal na sama wajur jangat bima am nak moy ren gamu ren yalla beral na ciir Sénégal ndax buñu dello waté ci tém yi nga xamni tém yi ñu traité yépp nga dem ci wa Kaolax yi ñi nga xamni dañoo tannon wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin kaddu gi yalla wax yonent bi ni ko yebaluñ la ci nit ñi luddul yermande ñeal askan wi ñeal alam bi yépp képp ku gamu barki bi gis nga ni taw bi wacc ci wax bodu 3h du matin 4h du matin mu nek waxtu gi nga xamni yalla du fa delo ñaan kon dañuy wax na yalla nanguna ñaanu ñepp ñu tante te di gam
1: amin
7: nga delu wat ci temu wa tiwawon ñi tanon tawhid muy benno julit ñepp ku ngeen invité ci radio bi bu ñewé dana wax jaar jaaru cheikh ahmed bamba wala mo ci wax jaar jaaru cheikh ahmed tidiane do tudda ci alhaji malik kon woné ni julit ñepp ben lañu ki nga xamni modi sidi mohammed tém bi nga xamni mom la wax ni wa ndiasam mom lañuy jiema yaatal ci rew mi moy jikko yu yonenti bi sallallahu alayhi wasallam amé won moy di yonenti bo xni innama buistu li utammima makarim al akhlaq dañ ma yonni pour mo motali jikko yu rafet yi té ñu tollu ci rew mi nga xamni li ñuy wax crise des valeurs dafa xaw yaatu legi ci xali yi nan sangara di drogué wu ñi nga xamni ñoo ngi ci di fitnal jigeen ni xamna ni lolou sax yeen lay waxal parce que gis nañu borom keur bu toroxal jabaram ba nga xamni mujjel ga dañuy wax ni jeexitalam moy ndaw so genn ci seyba ñaati sey ñoy tas par bis japp nañu ni ñetti tem yi fi genn ak yeneen yi nga xamni ñu
1: xamnu ko
7: waaw gamu gi nga xamni yalla def nañu bokkon fofu bi 3h bi taw bi wacce dañu ni nañu paré nañu tas parce que yalla nanguna suñu ñaan kon dal japp na ni Sénégal fi lay jog defaro ba faw mu nek directeur service buñu dello ci seni service dañu jema yex salat seni jikko ministre nonu député yi nonu bepp secteur bi nga xamé muy fu mo xam pes la mo xam mbay la mo xam ak bu mu muntu don jeexital moy gamu ren gëna am jeexital ci yow
1: inshallah
7: yalla na yalla may nañu fekke gamu wa deewal yalla bu ren nek suñu mujj gamu yeen wa RTS tamit di len bi ren ngeureum waxtu yalla ñun buñu démé bay duggu di wax suñu xalaat yeenañu ko yaatalal jere ngeen jeuf assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: jere jeuf yeen tamit amuñu sen fay ngeen dag sen yitte dag sen nelaw wa deug yalla di ñu may nopp lol tamit yombul ndax kay wax kako deglu rek mom moy nawlem kon jere jeuf tamit di len jaajeufal bu baakha baax mi ngi nonu lepp teunku ci walum nak diine kenen ci bu mu jokko bi mbokk bi ñi ngi lay nuyu di le dalal ci allo Sénégal
8: wa assalamu alaykum
1: wa alaykum assalam
8: sohna wulay kan
1: ma ngi lay nuyu señ mi
8: wa kay ñu lay fay nuyu bu baax di la ziar bu baax ma sha Allah
1: jere jeuf dalal ak jam
8: wa ci ndongal Oumar Ndiaye fi ci croisement rosso
1: dalal ak jam ñe
8: waaw xeyna bala ma gëna xoos rek ngeen gënnu jappal ci radio bi rek parce que amuñu ko bobu legui dal waaw ma me instant bi wa ndar dañu synchroniser ak yeen dal manam ma sha Allah waaw di nuyu bu baax ak di ziar doyen yi fi jaar yep di samay ni jaay ma sha Allah di rafet li seen cadeau rawati na invité bi aussi ah gamu yi fi jota jalla tamet dañu ñaan yalla lepp luñ fa ñaan yalla ñu yalla suñu borom nangul bi nga xamne moy bu ñaasan bi ñu tuddu tamet yalla na ci yalla yobbu jam ak salam
1: amin amin amin
8: yakarna ne evenement diine yi bari nañu lol comme niko sama nijaay yi waxe rek waye bari na lo xamne dal mom dafa am comme niñ koy waxe rek dafa am ñuy rasi dem ak ñuy gamu ji dal te gamu me yakarna suñu ge wax yenen te bi sallallahu alaihi wasallam motax moko taxa jog wa te yakarna buñ fa deme chaque année war nañu meuna jang ci ben jukko jël ko ci mom comme ko mom lañuy roy mom nak man ñu ñoom kenn mënul tek tankam comme ko tegon waye man nañ ko jema roy top ko fa lamu doon def dal manam waaw te yakarna ne jikoy mom ni mu deme ni worante ak yakante mom ha lool mom doon lo xamne gatchu gu reela wax deug yalla ci julli dal kon yakarna ne buñu deme bay gamu yi dal woron nañ fa jele manam bo ñibise jele fa lo xamne dal manam de changer nga dal baña yene kenn lu boñ li nga yene sa bop nga yene ko kenen nga ñëw nek bo démé bay def lu bon boko xolé sa bo la xol ko say wajur wala xol ko ci sa rak ki la gëna jégué di xamné yéré bobu bu go len ko solal yow tan waro ko solal kenen nañu yénenté jamm wa yalla may nañu ñu téwé ren yalla ñu yalla may ñu téwé ay déwé ñu bëré bëré
1: Allahu amin
8: wa kay jéré ngeen jëw ñu kenn la jamm
1: kan jéx jéf ndjay di ko jajeufël bu baax baax ba tay allo sénégal di nak addu ci walum diiné ak magalu gamu ndiassan bi ñuy daldi nak deugmal sidi mohamed mbay nak mi nga xamné ni dafa bok ci comité scientifique bi tay ji mu ñewon indir ñu ci ay léral ci waccay gi ak nak ponku yiñ fasiyene waxtane keneen ci buum jokko bi mbokk bi dal ak jamm gëna bañ la nuyo
9: allo salam aleikum
1: wa aleikum assalam
9: soxna si na ngeen def ay
1: ma ngi lay fay bu baax
9: ma ngi lay nuyu bu baax di nuyu sa technicien yi nga andal di nuyu ramatou lay sar ci kër gi han
1: jeuf mi ngi lay deglu
9: man la ngunde job mboss di wax ni gan gi wax deug yalla waxtaan na fi waxtaan bu am solo ndax senegal wax deug yalla sunu programme diine yi di xew ci rew bokku na ci li tey rew sunu mag ñu baax ñi diko amal nga xamni lolu lu yag la fi tay ndiassan man dama ko yag deg xeyna sax donte musuma fa dem waye wax deug yalla buma dege ndiassan daf may neex lol buma dege keuru diine yi seen xew xew yi daf may neex lol ba ci tiwawa nak wax deug yalla kawlax mbirina bay touba wax deug yalla keuru diine yoy nga xamni sunu mag ñu bax ni ñoko def liggey fi liggey bu am solo di amal xew xew yoy nga xamne xew xew diine la ñu ci magal yonenti bi mu nek lu am solo nga xamni waji nak wax deug yalla ki ngeen dalal yaatal ci waxtaan bu am solo ñu ngi leen di ñaanal wax deug yalla yeen mom radio bi mi ngi def liggey bu am solo parce que limi def moy da fay waxtaan ci diine waxtaan ci rew mi waxtaan ci lepp parce que li moy jël mbattu delo ko ci ndali moy jël antenne bi jox ko askan bi kenn ku ci nek di indi sa xalaat wax deug yalla dama koy faral di wax yeen munu leena romb lolu rts ñi ngi leen di jaajeufal bu baaxa baax lu ko dalé ci kilifa yi ba ki gëna ndaw ci kër gi ñi ngi leen di sante ñi ngi leen di gëreem ñi ngi leen di ñaanal seen taxaway ci diine amna solo baxna jërëgen jëf
1: jërëjëf ngundu ciop ci mboss ñukoy jaajeufal mi ngi nonu danaka li ñoo cëraluñ ci waxtu rek fi mu nek ni mën nañu faxasu ndax nak jeexna kon di jaajeufal ñi nga xamé ni ñom dañu daldi tamu wa deug yalla di tok di ñu tewlo waye dañuy jël suñu dernier auditeur mbokk bi ñi ngi lay nuyu di dalal ci yallo senegal
10: yaw lay
1: allo ñu ma ngi lay nuyu
10: yaw lay kan jallo
1: jeexjeef ma ngi lay fay bu baaxa baax
10: day dama bidenti heure bi jeexna
1: wa heure bi jeexna kay da nga bidenti
10: ma ngi nuyu ngunda momu genn sama goro di xamni ñogi jëm ci ndiassan ak keur alhaji majib diop ñom itam bu bis bi jëlte lañuy magal yalla nañ ko téwé ngeen déwen rek té ñepp dem ak jamm dik ak jamm xamal leen rek olay ni leen yi ngi gërëm bu baax directeur radio bi def na liggéey bu rafet ci kër gi
1: jërëjëf
10: gamu yépp kenn ku ci nekk dëkk bu ne jox na ko akam ko ki dégg nañ ci bi fay dégg sengar ndaw dégg ndjag ak geej yeneen dëkk yi fenn fu nekk dégg nga fa ku nekk Cheikh Diallo tamit ñu koy gërëm bu baax ndax ñu toll ni Rissa toll amuñu radio bi waye momit ñu ngi leen di jappalé bu baax di communiquer ak ñoom ba ngeen jéxal kon ñi ngi sant ñepp gërëm ñepp jërëgen jëf
1: jërëjëf kon nak mi ngi nonu ñi koy jaajeufal bu baaxa baax fi rek xamna lañuy daldi nak teje li nga xamné ni mom moy jotay waxtaan gi dig dajé bi da fay nek ay bëss biñu daldi deggmal waye nak salam senegal dina daldi wëyëndi ci nak weekend bi ni ngi neen ko waxé ak ni ngeen ko xamé su ko défé dig dajé bi altiné biñu daldi deggmal lay doon même heure même fréquence waye nak benen gan ak benen ponk bi nga xamné ni mom lañuy waxtané ci walum actualité ci walum xew xew xew xew jamono mom lañuy daldi nak top daldi kay waxtane ak gan yiñ fi daldi indi neena len nam ñun ñoy tamu ñi ñi daldi indi tamu ponku bi ñi daldi waxtane waye nak njirign ak solos waxtan wi yeen la yeen ñi duggu di indi sen xalaat sen gis gis aji fatou bari moy ñew legi legi daldi may wutu ngir nak xibaari ci teunk su ko defé rek ñu bayilé nak programme radio senegal jangeen jëf

0: الحمد لله رب العالمين يا ربي سبحانك لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك الكبير حتى ترضى دائما أبدا إلى الأبد الأبد الحمد لله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا حتى يرضى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم دائما أبدا إلى الأبد الأبد الحمد لله رب العالمين مبوك يو موم دي دغلو سي ايميشن وقتانو دينه ني نلاي واخ بنن يون السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته ني نيان نك سونو بوروم مي خامني موي مباخ يالا موي مباخ سونو بوروم ني نلاي نيان nga geureum jotaay bi ني نلاي نيان nga geureum ki wax geureum limuy wax geureum nimuy waxe waxin wi geureum ñi déglu geureum kër gi nga xamné ni ñom ñoo yëngatu ubbi fi buntu bi ba diiné mën fa jaar di aksi ci doomi réew mi ak fuñu mëna nek lool nak haza min fadli rabbi alhamdulillahi allazi hadana li hadha wa ma kunna linahtadi lawla hada yeb mbaxu yalla gi la ak ndimbalam yermandem waaw lool la kon bi fi mujjé ñu doon waxtaan ci mbiru sallallahu alayhi wa sallam nan lañ ko wara gisé sunu digënté ak mom nan la wara démé lan la sunu borom ginaaw bu ko yonné jox ko yonent gi mu jox yonent bi yonent gi sallallahu alayhi wasallam yonent gi moy alquran di mu ko yonni yonni gi mu ko yonni lan la ci sunu borom djublu lolo leral nañ ko ba xamni nekete ab yonent mom alayhim salam lan farikhu bayna ahdimi rusuli len rek tax sunu borom di yonni ab yonent moy pour ñu diko roy wala pour ñu diko roy pour ñu diko top ko waaw bu ko defé buñ ko topé xam nga aw yoon mom bo fa xamul te nga am fo jëm yalla bo la ku xam yoon wa min ko lol nga xam mën na gëm sax difa jaar ne la top ko boko topé rek di nga ag waaw ko kay bo démé ba ci ag nga jadd ci ay ñal jadd ci ay ñal yi nga xamni ni ño nek ci boru yoon bi topato ki yalla wax top ko mu yobbu la won la sama ngeerum fi mu nek wan la sama mer fi mu nek bu ko defé nga xam foy taxaw waaw kon ku bëgg suñu borom bëgg la ku bëgg suñu borom bañ la méré yalla joxé na tektal bi joxagn na sallallahu alayhi wasallam né mom mi la xamal lepp li leen di jariñ ak li leen di lor top leen ko ska sun borom lim wax moy lu leer la waxon nañ ne neena laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju allah wal yawm al akhir kon yalla dum wax na ni ki kat roy kay la bu mat seuk te kep ko xamni ni yaangi yaakar dajek yalla am ngeureum mi ngi ni mom yoon mi ngay way jaar mom mi la ko jangal sallallahu alaihi wasallam ngok kep ko xamni ni beug nga bo ñewé be su pench yowul khiyamati nga am ci barab yu bax ya am ci waccu way yu bax ya waccu way teranga ya mo na topal mustafa rek sallallahu way li ke way li mom wax deug neex yalla dafa leer quoi dafa leer tuddul ken tuddul Abou Bakar waxul top len Abou Bakar waxul len radiyallahu anhu waxul top len nang la khat kan lakum fi rasulillah wa mom muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wasallam on bok yalla fofu lu meuna yam da sallallahu alayhi wasallam waxana ne mo ne ñeppay dugg aljana bam dess ku bañ gay nak way mais ku bax nan la nit meuna bañe dugg aljana ku bañe dugg aljana kay moy ku mo bañe top rek man na yalla wax yoon wi kay yoon wi man nako yalla wax man lako yalla won ne len top len mo may yobu len aljana may yobu len ci yoon wi len di jëme aljana xol bu mu neex nga dum moy xol fele wala jaar ci yenen yoon may yow bu ko dem aljana way yonent bi sa sam waxuma yonent bi wona deug way yonent bi moy yonentub deug moy ab yonentub deug deug deug deug yonentam moy muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam kon nak waxon nañu ne duguñu ci haramal ak daganal ndax haramal ak daganal dafa am danger bu ci nek ndax bo daganale lu haram attention de way bo haramale lu daganit ha ñaari ben wuur ci motax nak bi nga man rek moy jangat xol la ca deppo le deppo ñangalem sallallahu alaihi wasallam te ñu xam ko xol la nga xamni deppo wala ak lola nga xamni li dal wax deug yalla deppo wala ak ñangalem yi nak nga tegal nit ki après mom tan bu ko neex ala kulli hal dine yalla daf ñu xamal ne matna leneen dootul wacc leneen luy wacc ci turu diine dootul am bam ko ne al yawm akmaltu lakum dinakum bisu tay bi de mo ne ko matal na la seen diine diine matna diine jibril alayhi salam dootul wacc di indi ben message lepp matna lepp ngi fofu té buñ dajé ak yalla yi buñ dajé ak suñu borom it yowma khiyam dajé bo xam mën ta ñak du jaas comme niko olofi do wax yalla limuy laaj yépp nimuy xéet yimuy laaj yépp ci besu penc ba ci tribunal ba buy atté jami bi imamihim lañu wax bi imamihim manam yalla buy atté aw xéet da len di atté par rapport ak lamu len yoni ñun suñu borom duñu atté ci sharia ibrahima duñu atté ci sharia ci yonentuk yonent yalla ibrahima duñu atté ci yonentuk yonent yalla isa wala ci yonentuk muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam lañuy la yalla di laaj nak ngeen ci taxawé won nak ngeen topé won ki ma len joxagnon ne len top len ko bi imamihim ci lané nak man dé wax deug né yalla nit bu la suñu borom may am xel bu la suñu borom may am xel may na la lu reey reey reey may na la lu reey reey reey mu may la na xel mu leer may la ak ragne xamé lolu mom du lu ndaw waaw du ndaw de. Léegi nag ku ko yàlla may da nga aussitôt da nga war gis ne nit bu demee ba yëngatu rek dafa war a yëngatu ci loo xam ne nii bés bu dajeeg yàlla yàlla da koy laaj. Ah voilà. Kon yi mooy yi nga xam ne nii moo ci jar a bàyyi xel mooy jàngat yi ñu ciy def di ci bàyyi xel di ci bàyyiloo xel ñeneen ni ndax ab julit ngëmam balaa muy mat day yéene moromam li mu yéene boppam la yuminu ahadukum xatta yuhibba li aqihi ma yuhibbu li nafsi. Waaw kenn ci yéen salaa salaam nee na ngëmam du mat loolu dafa yéene moromam li mu yéene boppam. Waaw li mu yéene moromam li mu yéene boppam loolu la war a yéene moromam. Kon bu fekkee ne sallallahu alayhi wa sallam yàlla xamal nañu ne li yowma xiyaam li mu ko yónni mu génn wax ko jàngale ko mu leer ñëpp xam ne lii yonent ma ko wax ñëpp xam ne lii yàlla ma ko wax yàlla ci loolu lañuy atte lan ngeen taxaw ak loolu njàngale mii nga xam ne nii Moustapha jàngale na ko naka ngeen ci taxawee. Mais lépp loo xam ne nii yàlla du ko laaj nit ku jëfandikoo xelam war naa mën a tànn def loo xam ne nii ci place loola mu remplacé ko loo xam ne nii yàlla da koy laaj. Fi ne nii ku daje yàlla dana laaj ndax daa nga julli, ku daje yàlla dana laaj ndax daa nga woor, ku dajeeg yàlla dana laaj ndax daa nga wéetal yàlla, daa nga waaw daa nga kennal yàlla di ko wéetal, ku dajeeg yàlla dana laaj ndax daa nga jàng alxuraan, ku dajeeg yàlla ndax dana laaj ndax yow mii daa nga topp yonent bi sa di jàng di xam am ku la jàngal nooy defee lu ne te mu dëppoog ni ko yonent bi jàngale. Ah yooyu yàlla da koy laaj. Est ce que am nga ku lay jàngal alquran? Daa nga jàng alquran nga ne yàlla wokk bopp mu ne subhanallah man kilifa gu tal ni man buur bu xem ni man yónnee la lu tal lettre bu tal ni alquran yow daa woo ko jàng quoi. Amoon kenn ku lay jàng alquran man déedéet. Waa ki nga xam ne nii moom laa yónnee woon ci yow muy Moustapha sallallahu alayhi wa sallam est ce que ay waxam mooy hadis yi naan xaala rasulullah yonente bi sa sam nee na nangam na est ce que amoon nga ko lay jàngal yooyu di la ko fi mooy déedéet waa mais yow mais ci loolu lañ lay attete yow te daa wax jàng voilà yooyu moom lu ci nit dat jar na ko amu rëccu mais nga seet loo xam ne nii yàlla du ko laaj boo dajeeg moom du la ko laaj ngir di ci ngër daj ci loo xam ne nii soo ko dajoon ci leneen loo xam ne nii yàlla da koy laaj loolu moo ëpp bénéfice pour yow loolu mooy nit dafa war a muus waaw loolu yonent bi sa sa mu ne al kayisu man daana nafsa wa amila lima baada al mawt. Yonent bi ne yéen daal xam ngeen kan moo gën a muus ci yéen xam nga kan moo ñor dëgg-dëgg kan moo fendi ku yor xel mu raxat mu neex mu ne naa yonent bi sa sa mooy mu ne mooy koo xam ne nii dafa not ba kanam ba nga xam ne nii du ko bàyyi mukk mu dem ci lu haram waaw du ko bàyyi mukk mu wuuteeg Moustapha njàngalem yonent bi sa sa ba noppi lu muy def lu nekk ma ngay calculer bés bu dajeeg yàlla yow ma xiyaam bu ko laaj yàlla laajee mu ne mi ngi nii waaw fii laa ko gisee waaw fii laa ko jëlee ah voilà mais loolu mooy muusiya akil kër mais na ngay nekk fii di def loo xam ne nii bu la yàlla laajee foo jëlee lii nga ngaang ki ma dama ko bind ci sama téere alquran bi ma la yónnee déedéet waaw Moustapha sallallahu alayhi wa sallam mi ma yénn woon da ngaa gis mu koy def wala mu jàngale ko mu ne déedéet waa kon yow lu cay wut yalla du laaj kenn lu genn yonent gi yonent gi mi ngi fi leer moy wax yalla ak wax yonent mi ngi fi damu fenn ñep wa yaa ko jang diko xam ngeur ngeur yi dem fanan ci ay ki nang tan wala nga tuddé sa bop ay tour man nangam la tour yo xamni hein gaay ñoko tuddé sen bop mais amul kenn kuy dajé ak yalla yalla dila laaj yow lutax demo won ci gamu ko ko wala ci demo won ci magal yalla du ci door kenn yalla du bal yalla du ko laaj kenn amul kenn kuy ñew yalla ah bon yow demo won magali yow demo won gamu yob len ko safar mok yalla du ko laaj yalla kay lim lay laaj moy limu yoni mustafa may lu kenen indi wala lu ke yalla du ko laaj walé yeen na ngay ngeur ngeur son ci lo xamni ni yalla du ko laaj bëpp yi nga xamni yalla da koy laaj muy jangum alquran mek jangum hadith yek jangum fiqh bek jangum sire yonent bi sax ak gemu top tek tank fi yonent da tek tank lu ko dawul tek doko fa tek lu yalla bañ nga daw lu mu digle nga naw wa ha wala yi bo dajé yalla na wala yi malako digulon dem na li la ko top ngoko wala c'est bien ay demal mala fay li mais nit dafa wara mous ba warul son ci lo xamni ni yalla du ko laaj yalla lim ñu tuddé moy sama ku musulman yalla néna man ma leen tuddé ay musulman muslim ay julit rek fi nek ño bok benn yalla bok benn mustafa mohammed sallallahu alaihi wasallam bok benn téré alquran li yalla té digal mustafa mom la digal ñep sallallahu alaihi wasallam li yalla téré mustafa mom la téré ñep sallallahu alaihi wasallam amul benen tour buñu yalla wowe da ke wa ibadullah amul de yalla fa la yalla wax ni ibad ibadu bay yalla tudd ci alquran wa ibadurrahman ay melokan la yo xamni ni ay jam yu mel nonu yalla wax ni ñoñu la yobbu ci aljana ju gëna kawé amé yow bu wax ni mom nga parce que wooru la ndax mom nga quoi xana nga ni ah bëgg na ko nekk dé wa bëgg na nekk ibadurrahman bi yalla di wax ci alquran wa gaay yu yi nga xamni yalla moy wax ni lañuy mel dañuy def nangam wa ba jeexal dal na ñi de ñoom ñoy nekk ci kaw aljana ye gëna kawé wa mu nga wax ni ah ñi de ibadu bi yalla di wax ci alquran de bëgg na mel ni de melokan yi bëgg na ko mel meddo tepp ne mom la rek après kene lela kene lela kene nangam la ku nek wutub teur tak tap tap se jeu quoi tour yo yalla du ko laaj nit bu ne yulup ci bir bammel malaka yene ko kep mu jog yi lañ koy laaj man rabbuka kan moy sa borom ah moné sam borom moy allah jalla jalaluhu wa azza kamal ah très bien machallah aywa yow kan moy sa lan moy sa diné lool lañ lay laaj ma dinu ko lan moy sa diné mais do fa nek nan nangam la wala ibadu la wala xawma murid la wala tidian la wala xawma layen la wala xawma lan dede we bo fa ya bo ma te malak na lan moy lool lool moy lan ki lu jox na moy lan mais bone ana muslim islam dini al islam dini marakim dalay tacc na très bien machallah islam bi yalla wacce yeniko Mustapha moy se de moy se ki mena alhamdullilah voilà très bien ñun la man nabiyuk kan moy se yonent kan la yalla yoni ci yow bo xam do tudd ken do wa laj ibrahima do fa wax masam do wax abou bakkar siddiq do fa wax omar ibn al khattab do fa wax ali ibn abi talib do fa wax ousmane bin affan boko faxe do dem de kan la yalla yoni ci yow nga nan muhammadun nabi muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya lol nga wax malaka min ah très bien voilà legui ñu dal yaatal sa bammel allahu akbar yaatal sa bammel bamu yaatu dal yi wut ci rakol rakol aljana yi dal koy brancher ci sa bammel bi mëna fi yaatal ko nga teud nak dank nak di nelaw di xaar bisu pench yalla yela atelene dox la ci keer yu bax yi han waye bu ñe nga aywa yow kan mo sey yalla ngay nak nakal yonent bi sa moko net mune la adri ha de xaw mo kan mo sama yalla allahu akbar subhanallah che wa yo mo xam dafa waru gambie dafa serious de very serious yonent bi moy net li li de mune nit bu ne teul ci banam bu ko ñiko rob bu ndeme ba woné ginaaw waaw bu woné ginaaw bu mu deg seen tep tep rek gaay ñew yi pek pek malaka yi pek pek acca li ko nek laaj moy kan moy sa borom bu fekkone ni mom amul won pass pass bu leer da daan jël cër yo xamni ni yalla moko mom diko jox ay moromam da daan jël cër yi boromam diko jox moromam xamewul won moromam ak boromam bu ko buñ ko bu ko malaka me ne kan moy sa yalla du xam kan lay wax quoi parce que bomo tu amna ko xamni ni mo gëna reey yalla ci mom amna ko xamni ni mo upp yalla grat ci mom wala bok yalla ni mu toll ci mom fa nit koku toll ci mom mo rawé wa mo ko kawé wa yeen sa nga lay ku nan yow ma xiyam mom luma fa diw joxul soxlawmako luma fa diw joxul soxlawmako mané ah hein lula fa diw joxul soxlaw mais yow ma xiyam ben bureau rek mo am ben faykat rek mo am moy yalla yonent yalla muhammad ak ñoy ñep dañ ñew rang sallallahu yonent yeek khutbu yeek ñep dañ ñew rang yalla di fay kenn par kenn amul kenn ku yor fo bureau am di fay ñe ké moy kessu Abou Bakar Sidé mom moy fay fele kessu Ali ibn Abi Talib moy fay fele dedet ñoñu dañ ñew rang pour fayeku ben payeur mo am ben kess yalla moy fay ñep rang pour fayeku boone nak yow lu la fa Abou Bakar fayul wala lu la fa Ousmane fayul hein wala lu fa Ali ibn Abi Talib fayul yow lolo amo ci soxla yalla dalay xolé na la waaw kay legui kan demal gaay yi ñu fay la ana dang fa gis benen caisse bu ñu fay yow ma xiyam ku yalla wax lolo fo jëm ah yaakar nga ni fi amna fe kenn ku fi yor caisse di fay acca demul mu fay la ku la jëg yalla mu wax la lolo akbar motax ki nga xamni ni dafa jaawale yalla boromam ak moromam bu ko malaakami ne ak limu yomb nak ci laaj bi kan mo ci yalla dana yonent bi sallam ne dana la adri xamoko parce que xel mi day dem ci ñi nga xamni ni ñom la doon yaakar gay nak ah yow xamew su borom yow togal fofu xar lan moy sa diine ma diinuko question yi le yalla le malaka di laaj ci bamel du laaj leneen du laaj ban tarixe nga bokkon du laaj ban xawma lan du laaj way yalla du ko laaj lan moy sa diine nga ne di islam diini islam sam islam sama diin ana muslim man ab julit la julit point bar sama ku muslim sunu mam ibrahima moñ tudde muslim sama turundo bu fekkone dañuy def kula laaj lo doon nga ne ko man ab muslim la quoi ab musulman la je suis un musulman I am a muslim ana muslim man ab julit la jeexna point bar bi julit ñep nek ay julit rek bo amé sa loy wirdu wala loy ki nga mais bu tour bu dara nañ and ñu ñep nek ay julit malaka mi na eh man nabiyuk kan mo sey yenen fofu kenn fu tuddu kenen bo neewul mustafa ñun ni tombe ci jamono mustafa bo neewul mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malaka bi dal na yow de vraiment examen bu ñeuk biñ lay defal ci biir biñ lay yé wi ci sa bammel mu na da nga essek admi wulo legana ni ñu gëna naj bammel bammel bi gëna ben ko naj legana ni sallallahu alaihi wasallam day naj ba faari rofalante comme nga jël say baram rofalante ni non la faari de najo ba mel bi ak ba mel ni mu xate meuna buñ ko najate tegat fam fu mu jëm ba nopi ñu brancher ay rakol yu tang jeur yu joge safara brancher ko ci ba mel bi loy wax mbugulum ba mel mustafa sallallahu alaihi wasallam da ci dan muslu giso boy julli ba ci taye final ba wa hay attahiyatu lillahi zakiyat at-tayyibat salawatu lillahi assalamu alayna wa alayhi assalamu alayka ya yunus assalamu alayna wa alayhi badla sal ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu salli wa barik ala muhammadin wa ali muhammad kama sallaita wa barakta ala ibrahim wa ali ibrahim fil alamin innaka hamidun majid après yonentib da ko dan teje ben ñaan bla mu ci wax assalamu alaykum da wax ni allahum inni a'udhu bika min azabil khabr wa min azabil nar wa min fitnatil mahya wa mamati wa min fitnatil masih dajjal allah do ra wax assalamu alaykum wa rahmatullah assalamu alaykum wa rahmatullah holul yonentib mu ne sunu borom inni a'udhu min azabil khabr wa min azabil nar ma ngi muslu ci mbugulum bammel ma ngi muslu ci yow ci mbugulum safara ma ngi muslu ci yow min fitnatil mahya ci fitna dundugi sun borom ma ngi muslu ci yow ci fitna fatu genn hadina wa min fitnatil masih dajjal sun borom ma ngi ñaan nga defal ma man muhammadur rasulullah ma mucc ci fitnay masih dajjal moy say bu mag bobu nga xamne ni moy lembe jamono ji lu ne mu duggal ci nit ñi wa segam yaronte bi sa moy muslu ci lool kon loolu du ay tiaxan kon degate ku duggu bammel rek xam ni degate yalla reconnaître xolul degu dula laaj len ludul yi la rek la lay laaj way mbok son nañ son ci ma kitabuka lan mo se tere alquran kitabi ngani alquran de moy sama tere fof do wax ni bindu male alhadji ibrahima bindu wala bindu xawma lan xasi degele sama nday bindu wala ke dedet ma kitabuka lan la lan moy sa téré lan moy sa téré lo tontu lu alcorane gay ne la lol moy lan lo mala hein no téré bu lay bi yalla yonne wacce ko joge ci asaman ban la ban moy sa boss ban nga ci tanon nga ne man ma ngi tanon alcorane mun ah très bien ma sha Allah alhamdullah jamil mumtaz ha wala yow nak musliman muslim bu bax nga wa teud acca gaay yokal len ko bammel yaatal len bammel bi brancher len branche may mu joge ci aljana ngeen seddalal ko bammel bi ne teud rek melni kuy nelaw bañ len ko pek pek jogal dem adja jogal dem ci pencu wala mbok yi li dafa am solo nit warto son ci lo xamni yalla duko laaj te fek yow li la yalla wara laaj han yow danaka muno ko xajal sax quoi tere alquran bi nga xamne ni dang ko war di jang mu degi quran man muno ma jang alquran yow yalla wax na del jog guddi di julli khumi layla ila khalil han khumi layla ila khalil jogal jamu yalla ci guddi bam de nga bay ci tuti rek boy nelaw meyo le nga dem ci tante ba fele goor ñang fi jigen ñang fi jaxaso ki fecc ma ki way yak teug yak me togal bu nit ñi teud nga jog li bi yalla da ko laaj parce que yalla da leer jog di guddi di ma jam leg nga jog nek ci lolu way yow tay la guddu gi yonent bi gëna adna sallallahu alayhi wasallam ha way nga julli ci yonent bi luma xam ñaata jooni yon say wo julle ci mom ben yon mu julli ci yow fukki yon sun borom julli ci yow fukki yon mu ñaar fuk bo ci def ay jooni ci guddii gogu le gogu ken dama xam lu mu toll bo julle ci yonent bi ba mir dal di jog def sa ay rak julli def sa ay rak nafila ha way ha yep yalla da koy laaj defa nga ne ki def lolou dana wute ki xam nga dem fe ni nga ñam di lek di na nek ci tanti suy keur di taxaso ala ke dem ci tante bi yalla du ko laaj yalla wax ken pourquoi dem ci tante mais pourquoi dugo julli pourquoi dugo jamu pourquoi dugo nafila pourquoi dugo ala lo yi dal vraiment dëgg na ci bay xel bu baaxa baax bu ko defé nak ki nga xamni ni sax da fay dem bay organiser dara ci turu diiné daf ko ra ciub ba mu yor ciubu diiné daf ko ra ciub ba mu yor ciubu diiné nga xamni ku xol li nga xamni ah way li dé wa li dé yonent moko jangale sallallahu alayhi wasallam waye hein da ngay gis ay yo xamni ni ak melokan yo xamni ni yu sore ak diine gi sax ñu dem jigen yi dem gamu def bop neen jigen yi dem ci tantu diine dem def bop neen wala mu lettu gamu def mesam yo xam de daanu ci ndig la han nga gis ño xamni ni mom dañuy manifester gam moy am pecc ak ay teug ak fecc wa fecc di teub di ñeed di yalax di teey ken musko gis mais yeb ne yenente bi ñeen salatum de ci ce diine ji la yalla yoni mom lañuy jëfé né ah non waay han non non problème fort waay leer man ma jangale lool la nit wara moytu kon melokan ni nit ki di mel pour dem ci ab tantou diine ak tantou diine ciub diine wara mel jigen ñe nek fele goor ñe nek fele jigen ñe mel ni wara mel goor ñu amul joxante loxo amul safonte amul ki ba nopi ñu di len jangal yalla neena yonent bi neena sala salam di len xamal sen borom di len xamal sen diine di len xamal yalla di len xamal li tax yalla indi len fi ha waw ah bu melen non mom ah la bas bu melen non doko meuna ki ken dula meuna jam ken dula meuna jam way jam ba nak paregul parce que tayji amna ño xamni demon nañu ci tanti amone ñi dem nañu fa nan ci tante yi ba beurset tak saret ñi tak fas ñi war auto ni jël avion sax dem ba dekk ak dekk pour célèbre d'accord wa légui ba affaire bi bañu dilé tanti nak ba paré ba nga ñibi sa kër yalla na mi lay xol yalla nga lay xol wa yow mi dé da nga demone ci guddu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ah kat bëgg nga yonent bi hein sallallahu alayhi wa sallam mais man yonent dama wax da nga dé lan ko war top légui mune ni xol la gis la nga nek ci yi kenn xamul quoi budé digène kéro ba mu dem ci tante ba ma nga muru ba tay mu ñëwaat dal di solat dangalam solat bodem solé def bop né am tek ay maisam di ferreuri dem néna dafa bëgg yonent wa bëgg yonent bi yalla néna top rek la hun kuntum tuhibuna allah mune fa tabi'uni bu fekké da ngeen bëgg yalla bëgg leen mo top leen ma yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum yalla bëgg leen bu nopi bal leen seen bakkar lool lu koy joxe moy top wa yow bo joge ci tante ba rek après bon ya nga ci lamb je ya nga ci football ba ya nga ci wo ya nga ci soirée ba ya nga ci sabar ga ya nga ci pecc ma ya nga ci ha ya nga ci jaxaso ba ak kudul sa soxna wala kudul sa bonk ya nga jew ya nga mais yow ki roy kay biñ la yonni ha de ba ngay ben guddi ngay dem rek fanan ci tante ba rek après jeexna quoi dedet après tante bi ya la nglay xol lan nga fa jelle lo fa jelle lo fa xame ak la nga ci xam lo ndax yang koy top ndax yang koy jëfé ndax yang ci yoon wi ndax yang ci ray bi ndax fi yonent bi jaar nga jaar ah yimu diglé mba yang ci sonn yimu téré mba amul len lo ci def wa lol la nit di ké nak wato hasabu anfusukum qabla an tuhasabu rek leleen sen bop bala yalla di len regle na ci dougal sam bop nañi regle suñu bop bala yalla di ñi regle regle suñu bop nak moy est ce que suñu dundu gi ñi ngi koy deppele ak njangalem mustafa mbir yépp lool la yaakar na nak luma ñetti aljuma ngi yo xamni ni ci buntu bi rek lañu nek pour insister rek pour nit ñi gissat affaire bi rek ndax fatali ya fa zakir rek inna zikra tanfa'ul mu'min fatali lañ yalla yalla day yalla neena fatali day jariñ julit han ku gëm yalla wa motax vraiment fatali na lul man ni xamni mustafa sallallahu alayhi wasallam dañ ko wara top dañ ko wara roy lol la ko yalla yonne du affaireu barkelu du affaireu fette suñu wax nga fette su dem ci geew ba daldi batare khalis yoy yep dal wax deug yalla han du affaire bi du lol affaire bi du affaire barkelu du affaireu affaire bi moy top Moussa lepp nak ci lepp ba ci nangay lekke nangay nané nangay seyé nangay démé wa nak nangay tout yépp dañ ko ci top yépp bu ci nango defati dara lulu lajal nuko Mustafa defé nga defé ko non sallallahu alayhi wasallam ah bu ko defé nak yow bes bu nek yaangi ci gamu parce que yow sa connexion ak yonent bi du dag ben yon parce que loy def lu mu don loy wax loy xalat loy ki lu mu don yaangi ko calculer deppale ko ak jeuf yonent bi sallallahu alayhi wasallam koku waxuma la gamu waye koku wu koku da ngay dem sax bay ba xamni ni danaka yow wala danaka mom ngay don rek mujju gi wa mom ngay mujju don rek ci anam go xamni ni nak du niveau yi du ben waye mom ngay ben parce que do wuté ak mom ci len ah wala li moy affaire bi li dal mang koy fatali sama bop dila ko fatali yow mom di deglu dila ko fatali kep ko xamni ni yaangi deglu rek na lay fatale ni waaw yakarane buntu bi ñetti aljuma dal ci lu ñu mel lañuy wax ndax tellement dafa am solo ndax pass pass bi bu baxé rek fondement bi bu dëgëré rek bâtiment bi loko yenn mu attan ko mais gis nga fondement bi bu baxu ni nga xam bu fekké da ngay tay gi nga nek ci yonenti bu suba nga nek tigé ci shaytan tay nga nek ci iblis suba nga nek ci yalla tay nga nek di def lu yalla gëreum bu suba nga nek lu yalla gëreum téré bi dang ci jël lula arrangé wul nga wacc han kenn xamul yap nga wala nga jën nit da nga nek yap wala nga nek jën nga nek goor wala nga nek jigen do goor do jigen do yap do jël kenn buñ la jéké né gis la ci activité iblis bu suwa ñu gis la ci activité yalla mais ma la kay sax na mais ki kan la ki moy kan wala loolu la nit wara moytu nga fexé ba malaka yi fuñu ni jak rek wa gis la nga nek ci yoonu yalla nga tan yalla daw iblis lepp lu bok iblis nga daw ah li nak bu amé sa affaire baxna wa yakar na ni mën nañu ubbi inshallah bu ko defé ku ci am limay wax ni bu amé ku mu lérul wala am lu ci lérul nañ la ko gëna léral la bo amé ku ci bëgg njambas dara it lo xamni ni jotuma ko wax wala am ku ci bëgg jubanti sax lo xamni ni parce que nit rek lañu dañuy joom ku ci gis njub tétam nga duggu né ah nangam de yakar na ni nga wala boko waxé won nangam wala mu ngok lo tax ñu ubbi téléphone yi suma jumula 88 la 628 73 46 voilà bismillah alhamdulillah
1: assalam alaykum wa rahmatullah
0: alaykum salam wa rahmatullah
1: seigne bi ni ngui siaré di ñaanal jamm way di contant bi ba ci
0: inta yalla yalla nangu ja
1: ah di yagga téw ci aljuma bu nek na
0: alhamdulillah amin
1: ni ngi lay siaré ci juma mubarak
0: yalla yalla nangou ziar
1: wax lepp leer ñaari yoon dal jëlal bi baax baye di ko
0: ah da ngay tan de
1: aduna bi yettu bu bon bi nak mo gën
0: du ben sax
1: waaw ni ngi contane bu baax
0: yow deg nga affaire
1: ziaré nak
0: wax neexul deg nga neex ya jërëjëf señ bay mom mass mbayen bi dal machallah voilà mu ko affaire lu simple loi dafa compliqué ah bismillah
2: ah assalamu alaykum
0: alaykum salam wa rahmatullah
2: yow taa ñu lay ziar de ci croisement roso wa walo
0: señ omar
2: jajeuf way oustaz
0: ko de sa mbokk walo
2: ndeesan ke ñu ñoo deggant way du dara luddul ñak radio bi rek mo li waral dal
0: wax nga deug
2: waaw tay nak yalla dafa dogal ngeen synchroniser ak wa saint louis lolo tax ñu man leena am dal
0: ah alhamdullah lolo de xewal la
2: wallahi ndeesan alhamdullah sante yalla
0: lolo xewal la
2: waaw ma ngi nuyu sama xarit bi gennale ngunda jow elage may doon
0: ah waaw mbayen bi mom machallah
2: wallahi ndeesan contane nañu de wax deug yalla
0: ah yalla contane ko affaire bi leer na tuti
2: ndax tay wax deug yalla nit ku yalla suñu borom may nga dund reen ba dewen
0: ah
2: war nga mëna changer même bu doon benn jukko
0: ah vraiment
2: ngane mu ne nga koy defat bu yaakar naane kenn mënul tek fa suñu

0: ba suñu yenen te bi sallallahu alayhi wasallam tegon tankam ken mënuko mais nak war nañu mëna roy fofu lamu doon def
1: jeexna lool rek lañ la laaj
0: waaw waye nak legui li ci ëpp ya oustad gamu gi ni ras jema ci ëpp de nama suñu borom
1: ah waay de kay affaire bi kay do xam lu mu doon xam damay ragal sax ni mag ñu bax ñoo nga xam ñoko ski won buñu delusé dañ na bay len dañ na arrêté len
0: ni nonu dal
1: bu mag ñi ñëwaatoon damay ragal ñu né nono bay len bay len
0: jëm mané sallallahu alayhi wasallam
1: ah waaw koku lu koku gamu di wul
0: wallahi ci le jikko
1: roy
0: wallahi ndaysan ñi nek safan bi daan yalla neen yalla suñu borom soppi dal
1: tanti xumbu yi ki ne waye roy bi dal moy ba moy affaire
0: ah
1: wa roy lañ leen son sante
0: wa moy li war dal
1: ci le
0: ma sha Allah jerejeuf ñu kenn la jamm way
1: jerejeuf tonton Omar
0: alhamdulillah
1: merci beaucoup voilà ngok vraiment wa li nak mo neex ci tandal nga yegg ni ñi ngay waxal degg nañ wa contane da yegg nañi dal limay wax ni dal dugul ci ay nopp yo xamni ni nopp yu teju la waye yalla mi ngi koy def ci mbaxam ni ni diko deg bismillah
2: alhamdulillah oustaz
1: waaw salam alek
2: ila
1: waaw koku
2: ay sa sa ci ko ke dugu
1: ah ci yalla bu baxa ba
2: ke na ñu gam gam wure ñu jann yu bari ci la
1: amin amin amin amin
2: que vous avez le bari bari bari bari
1: amin amin amin amin
2: mais le jeuf qui se dégage c'est là il y a c'est là
1: ma ngi ziar wa ke du yeb
2: jere jeuf c'est là
1: alhamdoulillah ala ngok radio bi mi ngi koy deglu ba ke du wa seigne sar la bay matar bay ndega samba ah tok fi ci dakar du yengal ay bouton ah di deg ah lolu du ndaw de bismillah Allo.
3: Allo, salam alaykoum, rahmatullah.
1: Alaykoum, salam, rahmatullah.
3: Aye, oustaz.
1: Waaw.
3: Nanga def?
1: Sant yalla.
3: Waaw, man dama deg nga wax ba de dañ leen laaj téré yi ak yëpp
1: xalaat duñ leen laaj. Bu la gaay sulé ba won ginnaw rek. Malaka bi ñëw.
3: Duñ leen laaj ban téré lañ doon atté wo. Ginnaw dañuy julli di wote duñ atté wo Qur'an bi loolu lu ngeen ci xam yeen.
1: Loolu mo tiisal man.
3: Luñ koy laye?
1: Ya ay bu doywar nga wax nga ni
3: yow bo julle bo woré def lepp gum lepp te atti wulo téré bi lan la lay jëri
1: am na ñu xam bo leen waxe atti téré bi sax ñu mer
3: ah ñun dé wax dégal man dé lool jaaxal na ma
1: ko Ibrahima lay tuddu wala Muhammad
3: surtout suñu téré bi bëgg julli bëgg war bëgg ni ay julli lañ ko fa la
1: am na ñu xam bo leen nekkay leen ñu atté wu
3: mi mom man lima gëna jaaxal ñi ñu téré atté wu téré yi ñom ay julli lañ leenañ
1: ah jeexna mu ngok
3: subhanallah wa yalla yalla yeurep
1: amin yow deg nga affaire bi de ma sha Allah xol lool rek ay setlu tere yalla bi gay mom so beugé gay mer tere yalla bi ha gay mu fa am way bay ab ibrahima mo lay mere ba way wala ab khadijat mere la bay meuna jogo sax bay la na xol nak aw fa ou lay sama téré len ne len de len jaar fi nga lank ne duma fa jaar neena lolou de genn nga ci diine ulaikahumul kafirun ñoñu ñoy yéféri kufur ne ha Allahu akbar ci yalla day yalla ni yalla yeeram dafa de boko xol ba ci bir da ngay dem ba ci ag dal vraiment parce que so xasse bané julit la yoy nga xamné ni bu nit ko dugg ci bammel yoy lañ koy ñëk laaj wa bismillah assalamu alaykum wa ay amin wa yalla nek xaritu yalla
2: wa wa no lol la amna ci yaakaar
1: ah wa yalla bu sa yaakaar tas way
2: alhamdulillah wa mbok ñu lay jaar way di lu dege
1: wa yalla na yalla ci contane
2: ko ta barakallahu ma
1: sha yalla ko leer
2: muy su ci
1: ade ye yalla ta ne am ta
2: yalla li li
1: ah
2: ci tere
1: ah
2: ci ñu yoy la ni bay nga xamni ñom lañuy wowe ay jabar
1: ah
2: nga xamni bi dal di koy njamba ci diine gi
1: ah

kérok bi sax bi ben way ñëw diko lañ ne ko ndax julli dina jël lu mom daf ko ne bu saggane ndax julli dina and ak jigen du mu takul mu ne ko bu saggane waye bimu ko ne ndax julli dina fen daf ko ne de julli du fen kan bo je gamu ji bu ñëw xolatal sa bop ci samun tek sa kat yalla neena lima taquluna ma taf'al ma la taf'aluna kabura maqtan 'inda allah an taqulu ma la taf'alun yalla neena lutax ngeen di wax lu ngeen dul def kep kuy wax lu mudul def merum yalla ya xol ci ñu doon waxtane muy sayyidul wujudi wa alami shuh di magal gudem namu melo nak tawadu wacce bopum mu sallallahu alayhi wasallam nak sahaba yi ñi tukki ñu dem ci ben barab ñu ne dañuy lewatal genn gatt ngir barke loko ki nan may wuti mat ki nan moy boyal ki nan may togg ki nan may rax sallallahu alaihi wasallam neen len man lumay def ñu ne ko ya rasulullah da ngay dem ci xeyma gi jaaxal ngelul li la upp buñu paré jox la nga lek ba dessa ñu dog lek mu len mukk duma ko def ana ki wuti mat ñu ne ko mi ngi mëna ko nan and nekete mom garab gu mu juk xamne ni ki moy khairqullah hatta sa bop wacce sa bop nak bokul ak nga ndi la wacce sa bop bokul ak ñu di la rabasi serigne salih da lan wax naan sama wayef gi buma ci kenn jappale xam nga ni dina wayef yi de buma sañ kenn duma ci jappale lool nak waxi olof la moy mën nga wacce sa bop waye bu nangu kenn di la wacce mën nga soufel sa bop ci daraaje waye bu nangu kenn di la soufel sallallahu alayhi wasallam ku wacce won bopam la nga xol mom ni mu respecté won doomu adamay sallallahu alayhi wasallam ki jekki ben koor ku wacc liggéey ñu diko denc am neew diko romb mu ne sahaba yi jog leen sahaba yi jog way mom lu mësa def gaay dañ koy laaj bi sahaba yi joggé taxaw ñu wormal neew bi ba mu jall am ben sahaba de bu ko ne ya rasul ko yuhul la way doomu adama dañ koy wormal yow nga dey ab julit yor sa auto jaati rompay liberté bi am ben corbillard bu jëm yof ñuy suli am neew ñu naan wi nga naan ki deena ba noppi ñu may suñu jam ñu dañu dox suñu soxla mu taxaw ci kanam corbillard bi te bu ne sidna muhammad nga ne sallallahu alaihi wasallam rasulullah am neew la joxu wormal ko kon wuté nak yow mi nga xamanteni nga da nga bëgg yonenti bi te bo gisé corbillard bu yeb neew mba mu yeb malade nga naan ni leen dañuy tapalé rek duma ko may mu jall ba ki sayyid al-hadi malik neena wa laysa naf'un ala ghtanimi mbeugel gogu dula julon jariñ so beugé nit fumu jaar dang fay jaar sop nabi bari na lol do don misal sop nabi ñu ngi ci 95% way top nabi ñu ngi ci 5% tudé té mom bimu koy wax yonent bi la solo lu yaatu soto lu jatt solo lu fat li ngay wax naan yonent bi bu mu amé dom yonent bi la bëgg tuddi sama taw bu goor rasulullah la ko bëgg tuddi bobu yaangi sol ben buri sol ben ci bu xat monté ay grefas am liberté lo neex def la waye nan man dama bëgg rasulullah xamna sama taw bu goor mu la ko tuddi dedet da ngay nax sa bop seen dara yonent bi boko bëgg tuddi dom dafa am comportement bo yor ay da ngay gis célibataire bu jigen bo xamna nan man sama amé dom yonent bi la koy tuddi té mom bi mi wax lolu bo gisé ni mu solo ak ni muy doxé wax deug gis ñu ku leen wax deug mbokk yi ne teggu ci buñu teggu ci xolal nit ñi de geeku leen yëkëti moy ba muy riñaan di jiri julu juroom muy miracle bu yemi am ci genn gudi nak zé de vol minimum di nga def 14 heures de vol waaw laaje sunu jëwri ñom Cheikhou Fatima di jeyité yi nga xamanteni leen dem ci mbaan dem Dubai Cheikh Fatima di jeyité ñong ko cher baxa bax di Cheikh Fatima di ciakankang diko ñaanal yalla defal ko tawfiq waaw ñom Cheikh Fatima di jeyité buni dem Chine ba ni dem Dubai minimum dinañ def 10 heures de vol waye Mustafa kéro bi mi julli ci genn goudi la dem ñu jox ko julli juroom waye xolal kéro bi ko yalla di ku netal ci alquran grab bi ko yalla takal moy subhanallazi asra bi abdihi la yalla wax wa dedit bi abdihi tuduna selu ki nga xamanteni kérok mo riñana jamam ba batu jam la ko takal motax yoonent bi neena mbolem tur yi may wote abdullah mom ci gëna neex tur yi may wo yépp

tarawati nak kom kom bi wa kom kom bi ak ak ak am am bi lele tamit da fay dundulo ci benen dimension wa da lay dundulo ci benen dimension da ngay nakare yor budé jigen nga da ngay nakare seyel budé koor nga wa lolu mom dara mul na ca genné lu moy deluat ci ak yar deluat ci jaar ci ay loxo ñu yar la tagat la tarbiyo la be ëlëk ci bir ku la denk nga mëna yor lañ la denk mo xam nak lañ la denk ala la wala nit la waaw ndax yépp tamit denkane la yalla ñu yalla sam yalla ñu yalla xir ci bopam ndox suñu digënt ak seydane lolu ci hadithu hadithu pasami benen hadith bi moy hadithu jibril hadithu jibril non le siwe ndax ci jibril li joge moko don jangal yonnabi sallallahu alaihi wasallam

commencé di wird ak di dugg khalwa ak di def ay ciep ciep yo xamné yow sa élémentaire degeure gout teub nga iman état bu iman teub nga ko bu yag parce que japonais sax amna dal di dalé ci ihsan motax lé nga gis ño xamné ni ñu leen di jox ay virtu kan xamul marani tali finalement dañu mëjë dof waaw dañu mëjë dof parce que la warono jitul lay tay ñu warono am ci souf amuñu ko teb di yenu ay ton ak ay lu kan xamul ñu nan wir bi ko doflo fekk dara da nga brûler ay étape ye fi jandu ko sar khosor da ngay jang la yoni wax sallallahu alayhi wasallam sahaba yi def len ni ki de jibril la mo ñop pou len jangal len sen dine te jang mi sax du jibril moy jangale mais yoni bay jangale wa jibril moko laaj muy wonni kon bo toge ak borom xam xam wala serign yu melni ma o jele fu lay jeriñ waye borom xam xam buñu naw xam xamam warul sax nangu ñu ko duggal ci yeneen gam wa jotaayam yep ci waru xam xam la wara posé wa ci waru ci walu xam xam la wara posé même bu fekke ñamu togon lol ñoru len jarul sax mu togu ñom wa jarul mu togu ñom sino budé ni yalla jappalé ko rek ñom ñoko yobbu ci sen gam diko faylo ak facture courant diko wutlo ay intermédiaire ak régler ay situation aduna sama ñaanal ko sama nangam li dama wara ubi ben société ñaanal ma dama wara def ñu defna finalement dañu japp borom xam xam bobu dal di koy taxagn def ko ben yalla bu ndaw rek bu signé ay décret ak yi sanni mardi salé fekk sen jotaay ak mom ni yaron bi sallallahu alayhi wasallam melon ak sahaba yi non la wara mel wa borom xam xam dal bu démé ba am xam xamam na ci fiir wa na ci fiir bu mu bayyi mukk talibé yi mi dal di koy distraire bu duggal ko ci yenen gam muniko akhbirni anil iman legi dama beug nga wax ma ngem yalla moy lan wa legi genn nañu ci étape élémentaire islam wa moy al islam genn nañ ci legi ñu ngi jëm ci al iman iman nak yunus bi sallallahu alayhi wasallam niko da ngay gem yalla sam xamne ci aduna bi ci loxom la jaar xamni amul benen yalla bu men bu benen xamni ak lu meuna am lu dogu lu soti ci aduna bi ci loxom la soté ndax moko yoron ba dara amut ba legui tam moy continue di yor ba ila ma la nihaya wa malaikat gëm ni tam amna ay malaaka yi gisunu len mais dañ leena gëm comme niñu gëmé jinné yi té gisunu len wa kutubihi nga gëm tam ay térem wa bo xassé ba gëm térem yi nak moy wone amati bi ngay jang té téré yi tamit ak la ci aju wa la ci aju bi ñu jël mu doon ki yonentam ya ko gëm len ñom ñep gëm len nak ñom ñep seen diiné ji danaka rafna amatul benn le won yep ay wax rek la ben dong mo fi resister te moy bu mujju ñu ci ko yaxal ko yalla participer ci wa ni ñun ño wacce alquran ñu koy sam kon nga xamni am nañu yonenti ko joko jitu won waye nak sen diine xamato ci dara mais sen existence mom dang koy gëm wa dang koy gëm tam bes pench xamni tamit aduna bi ni mu

0: fekk na bayam genn na aduna
1: yes sir
0: mamam tuddé ko nonu ñu ne ko lutax nga tuddé ko tour bi mu ne damay am yaakar mu nek ko xamne wa asaman dañ koy sante wa souf dañ koy sante ko xamne wa asaman dañ koy sante wa souf dañ koy sante kon ci walé bu mak bobu nga xamni ci tour bi moy ku ñuy sante lol kon koku ni nga xamantene non le tour bi wundu mu melni ak yenkewal bo xamne borom bi subhanahu wa ta'ala daf ko yenkewal mamam bobu te lolou nek na lo xamne lu am la motax comme ni nga ko waxe si batu tour muhammad xejna bu koy tuddu samu bolé ko li nga xamni mom mo nek risala man nga wax ni ben yon lay don bo mu ngi wax ak julit ni alzina amun wa amilus salat wa amanu bima nuzila al gem al qur'an mais mu tuddu turu yonent yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam sa bolé ko ak risala legui yenen tour yi nga xamni indi nako bolé ko ak risala bi nga xamanteni manam fi muhammad kessela parce que turu muhammad bi mom mo ñew wax nañ lutax mamam tuddé ko muhammad mais ci walu risala bi comme niñ ko waxé mu ñew ñent yoon melni sourate ali imran ak suratu fath ak suratul ahzab comme ni nga xam non lako borom sawatu waxe muhammad wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar rusul fa la muhammadun aba ahad min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin ak wa amanu bima nuzila muhammad biñ waxon sank mi ñentel bi fa la wa mubashiran bi rasulin yati min ba'd ismihi ahmad wala min ba'd yasmihi ahmad kon du tour bi mo am solo torop mais li am solo torop moy mission bi moy li nga xamni mom lako borom bi subhanahu wa ta'ala jox moy li nga xamni mom lako borom bi subhanahu wa ta'ala yoni moy responsabilité bi nga xamni mom la borom bi subhanahu wa ta'ala gal ci losam motax mom ci bopam mu don wax ni man lima gënal sax moy yalla dima wowe jamam
1: yes sir
0: pas touru muhammad mais jam subhanallahi yad'uhu ak yu deme niki nonu ci li nga xamne mo nek abd kon rasulullah bobu sokay xol mom moy li epp solo si li nga xamantene moy dundam ndax fiñ ko commencé roy ak liñ ñu ko roy lo moy gannaaw biko borom bi subhanahu wa ta'ala yonne gannaaw bimu ko motax ya ayyuhan nabiyyu nga koy gisse alquran ñaata yon ay yon ya ayyuhar rasul ñaata yon balighma li epp solo ci mom moy risala bi nga xamni mom lako borom bi subhanahu wa ta'ala limu xamni mengo nako ak li nga xamantene mom moy liko borom bi subhanahu wa ta'ala jox pour ñu yonni ñuko motax batu rasul bi ba ñew ay yon mais batu nabi bi timit ñew ay yon mu gëna neew li nga xamni mo nek tour bi comme ni nga ko waxe buñ ko xolé ci alquran yon ci yalla ibrahim yalla tuddu turam ay yon yon ci yalla musa yalla tuddu turam ay yon mais fi yalla tuddu menesna lim li len yalla tuddu ndax buñ delo ci alquran rek gis nombre de fois li len yalla tuddu mais yalla bobu motax lu ci bari bari daf koy melal li nga xamne mo nek risala bi wala nubuwa bi
2: jere jeuf oustaz zakaria cisse ko ñi nga xamne ñi ngi commencer top tafsir 2.0 tay na oustaz zakaria cisse imam masjid tawba tay mo ñuy wété fi ci émission tafsir 2. bax comme ni nga waxe won ci commencement rek tay dafa am ben dejj ndessa bu ko dab ñi ñaanu mbokk mom mu nek yalla santa yeeram ko xare ko aljana tay ñi waxtane gën gi mbindef moy muhammadul amin sallallahu alayhi wasallam le premier point on parlait na delo nañ ci sante ki nga xamanteni moko tuddé muhammad oustaz zakaria déjà est ce kon day mëna kon tour muhammad ya nga mom tour muhammad
0: amul won
2: amul sax
0: xamuñu ko won
2: allahu akbar
0: wala xamuñu ko won xamuñu won tour bobu mais moy tax man la yenkewal la inspiration dafa melni yalla mo inspiré papam nako man mamam bobu papam la parce que mam papa la pour mu tuddé ko tour bobu parce que mo ngi don gang moy am gis bu rafet gis bu bax gis bu reuy gis bu yatou motax gannaaw xamuñu tour bobu motax ñu laaj ko lutax nga tuddé ko ni muné raja an yahmaduhu ahlus sama wa ahlul ard damay am yaakar mu nek nit ko xamne wa asaman ak wa suuf yeb dinañ ko
2: na aduna lata muy genn muy abdallah kon mama moko tuddu ba pare tuddu kon deke a partir de non man nañ ci gang lu bax
0: lolou nañ ci bëgg sax motax ñuy bëgg tour bi rafet
2: okay
0: mu nek tour bo xamantene soko waxe dinañ ci mëna am yaakar borom tour bi timit dar mais baye timit amna lu muy nam ci domam tour bobu day tax mu jema yar dom bi lu mengo ak tour bobu nga xamantene mom ne ko
2: am ba ñun fi yeen sa da ngay ci ay tour yo xamantene ay tour gang la yo xamantene su negatif sagadu sen

0: mais ou ko ci alal mais mu ko jeme ci ala da fa sante julit ni ne len nagn koy defal yonent yalla muhammad inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ba nopi nak ne ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima moy gis nga batu nabi ñew na fa ñu doon wax soko doon ko ci alquran ben ya ayyuhan nabiy taqilla ya ayyuhan nabiy lima tuharrimu ma ahla allah lak ak yu deme ni ki doon legi bu fekke ne yalla dafa wax ni yalla ak ay malakam dañu julli ci yonenti bi julli yalla ci yonenti bi moy yerma budé malaka yi moy ñaanal ko
1: ok
0: legi yalla ak malakam yalla ak dayom ak tolluwayam ak magayam ak selayam malaka yek sen selay ak def xam nga lolu rek doyon na yow buñ la ci duggalé yow julit bi moy pour honorer la parce que julik yalla ko yonenti bi rek manam malakai doyna mais bu xey ya ayu lazina amunu sallu alayhi wa sallimu taslima pour yekati sunu niveau spirituel wala okay. dimension spirituelle mi def len lola kon lolou nga xamantene ñun mom lañuy def ngeen ben yon yalla jull ci yow fukki yon sa di nga ñaanal ko ben yon yalla wacce ci yermandem yow fukki yon tag la kagn la fukki nga ko fukki yon mune yalla def ci lolou yow mu tolo junni yon bo defé ben yon ci yenen riwayat yalla julli ci yow fukki yon bindal la fukki tiyaba faral la fukki bakar yekati la fukki daraja
1: kon instant bi ci bir tafsir ko def 100 jufiyen sa 100 fois lan ngay am 100 fois
0: 100 fois 1000
1: ah lolou
0: yo xamne yalla da koy julli da fay wacce yermandem ak dila kagn ci pey yu maki diw mi ngi tuddu yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam te neena fo mu tuddé yalla dello ci man ruuma fel sama ruuma fay la
1: sallallahu
0: alayhi wa sallam
1: motax manam heure bo ne ba heure bo julli ci mom yalla delo war ko ruham
0: mu dello la mu fay la nuyo bi
1: allah
0: sallallahu alayhi wa sallam
1: kon ni bu ne sallallahu alayhi wa sallam joxan nga ruum fay fay nañ kon kay allah
0: kon lolou motax julit bi daf ci wara xeur bu baakha baax ak ñi nga xamne ño nek mais dalay faral bakar mais dalay yok li nga xamne mo nek tiyaba mais day ubbi sa xol aussi day leral sa xol nga ubbi wërseuk timit buntu wërseuk ak yu deme niki nonu mu nek yu bare bare yo xamne ay ngeenel la ci julli ci yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam motax fo dege ñu ne muhammadur rasulullah rek pare ne moy bind sax bul nay bo ne muhammad bindal sallallahu alaihi wasallam abrosé ci muhammad sallallahu alaihi
1: wasallam
0: nga def sad rek bindoko bul nay parce que bu boba sad bi rek dafa melni nay la ci meuna wax sallallahu alaihi wasallam donte sad bi rek dang ci junjuni lolou nga bëgg wax mais wax ko mu leer
1: sallallahu
0: alaihi wasallam wax bek bind bi yeb
1: kon mbok yi nane wax ñu ñep sallallahu alaihi wasallam
0: ya nahiya sallallahu wasallam wa barik ala sayidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam
1: taslim taslim très bien imam mu muhammad sallallahu alaihi wasallam dafa amna benen tour bo xamanteni moy ahmad wa mubashiran bi rasulin yati min ba'd ismu ahmad ahmad muhammad kene la link ak ahmad fum joge
0: ahmad mën nga wax ni dafa joge ci ñom ñep ci batu hamd moy masdar bi
1: okay.
0: moy ciosanu bat bi nga xamni si nañu yette muhammad te hamid mais si nañu yette ahmad ahmad af'alu tafdil moy ki nga xamni ku meuna santal lol
1: moy le meilleur dal
0: voilà mu ngok
1: ahmad ko ismu tafdil
0: o ismu tafdil
1: ci kawlay nek
0: o voilà mu ngok yow legi meun nga wax ni ki hamid la ki santa la mais haza ahmad minhu ki moko gëna mëna sante la bu boba fétel kaw ci kaw ñëpp la nga xamne mo nek cianta gogale
1: bu yamuñu mais nga ne racine bi do am sens les kon da ngay jappen ahmad ak mohammed même valeur le surnom la prénom la wala bok même personne bi la mo am ay tour bari ahmad mohammed
0: même personne bi la mo am tour yo xamne
1: dagn ko identifier
0: mu nek ay melokan yo xamne daf ko melo
1: mais lima jaal imam moy tour ahmad bi kon mo jitu parce que ahmad bi mi ngi nekkon ci tere yi jitu won mohammed bi demena kon demena mohammed inspiration parce que moy deugal li nga wax ba par li gëna yëm itam gënuñu ba legi ci racine bi nga xamanteni moy sante bi moy hamida hamdan hamidun mohammed mahmoud ahmad kon touram bi ahmad
0: mu ngok xam nga fele borom bi subhanahu wa ta'ala daf ñuy netali yonent yalla isa biko yalla yoni mu ñew ci ay nitam di len wo nelen inni rasulullah ilaykum man.

0: elokan bu mak bu borom bi subhanahu wa ta'ala taf ca lola moy lan moy yalla moko yoni ndawal yalla la kon ki yalla yoni tanal ko bopam il faut ko mu def ci mom yu rafet yo xamni ñimu ko yoni ci ñom dinañ ko mëna jël ci mom dinañ ben way la ci seen biir mais ben way la bo xamne du ko nek du comme ku nek ci seen biir kon rasulullah bobu ñu idafa ko ci borom bi moy ndawal borom bi subhanahu wa ta'ala katul kom muhammad demb ba mu nekagul lolu nga xamne su waxe nga ne waxam mëna ko jël mëna ko ñak jël su waxe nga ne wax bi jarna setat jarna xolat wala su jeffe nga ne nit la rek mo jeuf wala yenn melokani nga ne kon mom la rek en tant que ben jëm nit mais legui len tollu way ba nga xamantene waxam mom doko yamalek waxu kenen kudul mom jeufam doko yamalek jeufu kenen kudul mom diklem doko yamalek tere kenen kudul mom melokanam doko yamat lek ko xamne borom bi subhanahu wa ta'ala moko tan ne man mako tan man mako yonil sama bop kon bu boba mune kon lumu wax mako wax lumu len wax nekatul lo ko xamne day wax ak lum ko neex nimu ko beugé numu ko sentiré ak ay émotion mu tag ko ci lolou ne wama yantiqu anil hawa kon muhammadun rasulullah mi lumu len wax du wax bu ko xamantene day wax ci ay banexu bopam wala lo xamne lu ko neex kessel ne muhammadu rasulullah bi yima don wax nonu ne mom yamatul ak kenen mo fete kaw kenen kudul mom ci umma bi yep moy legi mom waxam dang koy dello ci la nga xamantene moy waxu borom bi subhanahu wa ta'ala mu indi wama atakumur rasul fakhuzuhu wama nahakum anhu fantahu kon nekatul ku ne kon diklem du nekatul ni c'est un voir daf may neex ma jël daf may neex ma ñak jël terem nekatul c'est un voir daf may neex ma bayyi daf may neex ma ñak bayyi gannaaw bo ne ki julit yalla neena ki waxam lumu la wax jëlal budé dikle la defal budé téré la bayil wax nga ay bi sank musila yalla indi man yuti'ir rasula faqad ata allah legi nak dima don wax ni diko jema développer muy ay bi mokay yalla mokay wahyu wala yalla mokay révéler yalla mokay wahyu kon legi mom lumu def yalla koko deflo lumu wax bu boba kuko top rek yalla nga top man yuti'ir rasula kep ku top yonent bi ca la nga xamni mom la lay digal dila ko sante diko def lamu lay téré nga bayiko jamu yalla yi namuko diklé nga koy défé nona la nga xamantene li nga xamni mo nek melokani namu waxé ni ni la wara démé nga ko nga jéma mel nona lé légui yow bo def lamu lay jangal ak lamu lay wax ci téggin yéek ci jamu yalla yéek si jiko yéek ci pom kom niñ ko waxé sall mais yalla moko ko wax kon bu boba yow soko topé rek moy topa nga yalla xam nga fofu yalla mo no moy yuti allah faqad ata ar rasul nono waxul lolou mais man yuti parce que rasul du wax luko yalla wax lowul ci diine ji du wax luko yalla wax lowul rasul du def ci diine ji luko yalla def lowul rasul du jikowo jikko bu ko yalla jikowul rasul du nekke nekkin wu wutek bu ko yalla wax ni nga wara nekke kon kanaw rasul la limuy wax ci nubuwa bi ci ressent la bi yalla wax yu koko kon bu boba lolou dafa joge ci borom bi motax kuko top ci lolou rek top nga yalla parce que mom ndigalu yalla lay top kon boko topé
1: kon top kan direct bi moy ndigalu borom bi nani topé ci yaron salam donc lui c'est l'application xol nuni julé mune salu kamara musali imam bu parce que ay bi bi stop bi ma lay jogu joxat nga leral maka ya ay wa rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik dafa melni kon mission de joxe bobu lolou mo valoriser li nga xamantene moy titre manam ce n'est pas yalla yoni li mu signifie moy dafa wara am ben message bo xamanteni ci ñepp la wara ak imam
0: mu ngok parce que buñ waxe rasoul moy ndaw kuñu yoni il faut ñu jox ko wax ko ne ko demal si kima la yoni wala ñima la yoni demal wax len li
1: ok
0: wala demal jox len li ak li nga xamne mom la koy bu boba mom devoiram la

0: musique,
1: sport,
0: info,
1: culture,
0: société,
1: économie,
0: éducation.
2: Radio Sénégal International, tout le monde se retrouve.
3: Patch biñu jaglé le grand entretien bu Salam Sénégal di patch biñu jaglé suñu gan ma ci andak Adja Fatou Sar nuyu nala.
4: Ma ngi lay fay Ndey Fatou Ndjay di nuyu mbolem auditeur Radio Sénégal.
3: Ma bayila gan gi.
4: Ma ngok gan gi tay mi ngi wuyo ci turu Sidi Mohamed Mbaye bokku ci li nga xamné modi ak comité scientifique bu Gamu Ndiassan bu Ñegamu Ndiassan xel day dem ci li nga xamné nak modi goudi kanesi Seydina Mohamed li nga xamné nak modi Ayoubis ba ca top ci lañuy amal li di Gamu Ndiassan bobu le lata ñu xus ci waxtaan bi dalal sunu gan kon nak Sidi Mohamed Mbaye ñi ngi lay nuyu di la dalal
5: ma ngi leni fay di len wax wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
4: ahlan wa sahlan yaangi ci sa keur kon nak magok ñu daldi rek door waxtaan wi ci li nga xamne nak modi li wundu li nga xamne modi Gamu Ndiassan ñu bëggoon nga ñew ak ñun tuuti ci tarikh ñu xam Gamu Ndiassan kañ lañu ko tambalé magal fi ci sunu rew
5: ma sha Allah alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah sayyidina muhammad ibn abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in su ngeen mako maye mo nuy suñu serigne suñu khalifa Cheikh Bou Sidi Mokhtar Al Khalifa yalna yalla guddal aw fanam yok ay leram nuy suñu porte-parole serigne khalifa Kunta yalna yalla kartanal ko tayib gande ngay lim téméri gamu ak lu top téméri gamu ak lu top ci biñ ko taxawalé ak légui ci taxaway suñu mam Cheikh Abou Mohamed mi nga xamanteni bi moy borom Ndiassan gannaaw ba mu bayeko ci dekk bayam di ndankna wacc dugg ci all bi a 7 km fofé la suñu mam Cheikh Abou Mohamed Kunta fofé ciosanam waye wër gi mu doon wër yalla bëgg ko wétal bëgg jégé boromam subhanahu wa ta'ala tax mu nekkon di wër dem ci ay barab yu bari mais Ndiassan la mu jëtéré ci gattal kon Gamu Ndiassan ci historique bi gamu gu yagg la ndax wax nañ ni suñu mam Cheikh Abou Mohamed ak Cheikh Al-Hadji Malik xam nga dundo nañ ci jamono ba nek nop nek ay dekkendo bis waxtaan nañu ba ag ci tombu gamu mam Cheikh Bou di waxtaan ak mam Maouda niko man day dama bëgg gamul yenen ci Yalla Mohamed muniko nam man day lolu mi ngi won ci sama xel comme wax nga ko nak dana la baye yaw nga gamu man bu delusé ma ngenté ko té dañuy wax né nak dom kiko sëñu ngenté moy kiko jur li tay senu askan da ngay top seeni mam ba ag ci sayyiduna muhammad ndax uqbatul mustajab mom moy mamu ahlul kunti ta uqba mom la yenenti bi sallallahu alayhi wasallam tijju won ci gemmiñ nga sanni ko loramu tedd wi ni li kat mako defal da'watul mustajab la ila yawmil qiyamati ñaan go xamanteni bi gu nangula ba kérok bis penc motax bo gisé ku sant kunta man na ñak lu ne ba mu dess na ñak lepp ba mu dess nanguk ñaan kon fa tabarakallah Gamu Ndiassan gamu gu yag la mam Cheikh Bou don ko bok ak ay talibé bitim rewam ndax dana jaaxal ñu bari mam Cheikh Bou mom nan la def ba am relation wa biti mais lolu kemtanuk suñu borom la xeyna waxtaan yu bu fa agge danañ ci mëna développer lu yaatu inshallah
4: ma nga ko la deg ngay wax xamne ci li nga xamne nak modi gamu gi am nga ci taxaway bo am solo rawti na nga bok ci li nga xamne modi comité scientifique bi atum ren ji ngeen am nak thème bo xamne dal ngeen koy tan modi l'éthique prophétique face aux crises contemporaines manam ñu sukkandiku ci li nga xamne modi jikko ak nekkin li nga ki nga xamne modi sayyidina mohammed ngir nak mu daldi don danaka leçon wala rek gindikaay ndaw ñi rawti na jamono ji nga xamne ñu ngi ci jafé jafé ñu bu won nga yaatal
5: ma sha Allah xam nga fim toll ni adina bo don laaj adina lan la gëna soxla adina diñ manière

0: général du lek la soxla wala alal mais adina fim tolni ñi ngi soxla seen ruh yu defaru seen jikko yo xamanteni bi dafa yaq ñu joyantiko comme nak ki yalla yoni won ngir mu defar nit ñi nit dañ ko wara tabax yenente yalla muhammad role mo don tabax nit nit en tant que nit motax dafa don wax ni innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq man sayyiduna muhammad dañ ma yabal ngir ma motali tedde ngay jikko yi liñ ci déggé moy yenente bi fekkon na fi ay jikko mais da fay motali tedde ngay yi kon yi baxul won mu dindi len tam biñu tan nak ndax membre la ci comité scientifique bi comme langue yara moy langue arabe al khuluq an nabawi wa mihanul asr te lolu moy jikko yi sayyiduna muhammad ak jafé jafé jamono wala nga ni jafé jafé tay tay jamono amna ay jafé jafé ndaw ñi ñi ngi ci ay jafé jafé manam ndaw ñi xamatuñu fan lañ jëm dañuy lambatu ñu ni kat wenn raw way mo fi am moy jang sayyiduna muhammad ak dundam ndax yenente bi bul fatte ni mom dafa bokkon ci rôle moy yek lo nit ki lan moy responsabilité nit dafa wara yek responsabilité manam lan moy responsabilité dom adama ci kaw suuf moy yalla la fi wootu yenente bi lool la doon leer motax yalla set lool bim koy tag ci alquran jikko rek la wax jarul ñuy tuddu ay bi ndax ñun ñep min nañ ko wa innaka la ala khuluqin azim kon yenente bi sallallahu alayhi wasallam di tabax nit nit diko yek lo responsabilité motax mak ñi dañ doon wax ni yow nit sa so démé ba yek sa bop yek ni yow ku existé nga lolou jappal ni bakar la wa ñu ni lolou dina compliqué dé ñun la hankay ndax yalla da fé né yow nga bëgg fé né yalla mi ngi fi mais yow dom adama dang fé bëgg nek lo fi def ndax dang fé mëna défar lu fi yalla défarul dafa am lu fi yaq lo bëgg défar lu yalla défarul yalla di bëgg yow ngay bëgg yalla di bañ yow ngay bañ yalla di dund yow ngay dund yalla di wax yow ngay wax yalla bu waxé ba nopi mala wax jël ko nga tabal ko ci li neex yalla bul bëggati luddul lu yalla bëgg bul bañ luddul lu yalla bañ sëk dundu jox ko yalla ki jël dundam jox ko yalla koku fa mu defal jikkom ndax day xamni fi yoon la wo xamanteni bi dafa melni dañ fi jaar jall mais amna ci ab tukki buñu jëm te tukki bobu nak ku fay yobbu nang fa yobbu jikko jo xamal tay bo démé ci langue politique bi lélé di nga dégg ay cadre ñun ndaw ñi dañuy rouss te lélé ay mak ay kilifa ñoko yëkëti lo xamanteni bi yow mi l'islam yar manam am nga kersa pour biral kaddu gogu tanna defal rew mi jarul kaddu yi ñaaw defal rew mi jarul yaq alal defal rew mi jarul gañan te lolu yep nak liko waral moy suñu jikko mom mo yaq tay bo demé ci suñu kër yi gis ni suñu jikko yaquna bo demone ci suñu kër yi ndax da ngay gis ni dimbalenté bi amone jappalenté bi amone toxuna lélé dama koy wax ni dom adama julit day nekk ci bir julli wax luddul deug ah ci bir julli ci bir julli nit wax lu dul deug lol nan lay amé té lol lu graw la nek ci bir jaamu yalla wax lu dul deug ndax boy julli di nga ag ci taya boné assalamu alayka ayyuhan nabiy nuyo bobu yenenti yalla muhammad moko mom lolou deug la julli nga ci mom nuyu nga ko ibadillah lolu amna ño xamanteni bi waxuñu ci deug moy lan moy yaangi taya wax ni assalamu alayna té bayyi nga sa frère bo bokal nday ak bay geñ ngay na nuyo yagna sa mag ju jigen muy sa sœur geñ nga wax ak mom yagna sa jarbat li jeñ ci woko man na am da nga tongu sa yaay mba da nga tongu sa bay man na am koñ ba nga dekk ken waxul deug liko waral nak moy jikko ju yaq motax islam bi jumlatiha islam limu soxla moy nit ku def ko xamanteni bi jikkom dafa defaru na tem bi ngir tasare ko def ko ay patch jox ko borom xam xam nti bi daf daan insister ci ndaw mais tay set lu ndaw yi rew mi bula yalla dimbalé nga yewu 4h du matin di japp ngir wajal jakka ja wala ngay japp ngir waxtaan ak sa borom ci bir guddi gi da ngay gis ay ndaw yo xamanteni bi fan lañu passé sen guddi moy ci place yi 4h du matin lañuy wagneeku légui ndaw lolu kañ lay defal rew mi ndaw lolu kañ lay defal digentem ak boromam kañ lay liggéey ba jariñ bopam bo démé ci lamb ja bo démé ci nawetan yi ak yenen ak yenen di nga gis ni exactement jikko yi vraiment dafa yaqku
1: nga wax lu am solo ndax nak ndaw bobu kañ lay defar li nga xamne modi rew mi yaakaar naan bala nga defar rew day fekk nga defaru ndaw ñi dañuy faral di wax naan du jikko jamono la tay ji jamono ji limu laaj yan sandiku ngir nak redresser ñi nga xamne ñoo di ndaw yi
0: waaw yi ñu wara sukk sandiku bu ndax islam da fay laaj manam contexte bi ngay dundu ko ji ñu wara jital ci jikko yenente bi ngir defar ci ndaw moy yenente bi ko amone cholera la dawul won wor est ce set lu nga ni senegal dafa dem ba melni wor dañ ko bëgg aado to bokul won ci ñun bokul won sax ci

0: gambien yi guinéen yi ak wa nigeria ak ñi nga xamanteni bi ñoy wa côte d'ivoire ñoo ñepp kenn ku ci nek amna fa aw nit mbolo muy baye ko fofu di ñew mais alhamdullilah barab ya ñu wara nek ñi gi koy wadjal bu baax la fa gëna fess nak ta ragne ku ci gamu ndiasan moy marché bi nga xamanteni bi moy marché malien motax toujours dañuy def yitte juñu man pour ñom buñu ñëwé sen nekkine fofu jappandi ak wa rew mi nga xamanteni bi ñun ak ñom ño bokku rew mi suñu mbokk yi nga xamanteni bi ño bokku rew mi ñu mëna défar ay barab yu bare bare yo xamanteni bi gan yi buñu ñëwé dana jappandi ci ñom benen bi moy ci waccay ak yu ni mel teurel nañu ay programme yo xamanteni bi lolu ci borom xam xam yi la aju anteni bi ibité limu gëna soxla ngir nga téral ko ca lolu moy na nga téral roham roham nak noko koy téralé moy ci xam xam motax man na ci jukkat kenn rek xeyna ñu bari lañ mais ben table ronde bu mak bu mu wara def ak kenn ci kilifa yi dekk ba ñukoy wax imam makhtar ali makhtar kunta di borom xam xam di wax kat di ko yalla baxé ñu sekk ci tem bi kenn ku ci nek jukkat ci ak ñeneen ak ñeneen ci bir rew mi ndax comme lu melni daw kilifa gi di oustaz ali sall yalna yalla yok ay xéewalam tem bi nga xamanteni bi mom lañ doon traité ci tante bu mag bi mom moñu ko doon waxtanal té nonu lañ ko bëgg jappo ëlëk ñu dem kenn ci wa tiyawon xëc ci la benen ñu dem ci wa touba xëc ci la ngir yoy yëp tam xeyna mu am lo xamanteni bi dana ko yéwaat ci lu doon nelaw mba lu doon neub soxna fatou
1: mangok yakar na ni bros nga ko mudi programme bi nga xamne nak mom lañ na dérouler fofu li xana rek di rafetlu sa teway ak wuy si gi nga wuy si fi ci salam senegal ndey fatou yakar na ni teunk nañ waxtan wi ci waxtu wi nga xamne mom lañ ñu jaglel
2: peut-être rek teje ko ak ndinkane ñi nga xamne ni dañuy ñew fofu lan ngeen leen di denk ci taxaway buñu wara am ba meuna profiter ci guddik yonnati bi alayhi salatu
0: sallallahu alayhi wasallam ndinkane li du len lulul li porte parole waxor rek li ci jëk moy ñu sellal yene te xamni jëf su andut ak yene jëf joju yalla da koy jël def ko doom euf mu naaw kon ñu sellal suñu yene ñaarel bi moy ñu défar comportement yi lélé amna ci ay barab yo xamanteni bi nit fa la waron défaro mais su amul sens man na fa yakko lélé da ngay gis ku ñew ba ci barab yu sellu yoyu difa wax waxi mbossor ba nga fay jëf jëfi mbossor gis nga ni mi amé ci suñu événement yi nonu lay xewé makkatul mukarrama motax bobu mom yalla addu xam nga fi ndenkané yaw yama laaj walu acc dani ko acc kon lolu tam moy ndenkané wat kilifa yi ca gamu ga lélé nak nga gis fa ñu xawa melni man sagan lol ñew ni dañoo gamu ci ndiasan dajalé tisbarak takusan timis gis nak soxna yo xamanteni fa tabarakallah xeyna nañuy mel ci biti buñu bëggé ziaré sëriñ bi dañuy changer comportement yi donc yoy yëp ñi ngi ci bayyi lo xel gan yi wëra ñew moy ñu samonté ak warmay dëkk bi ndiasan bis ñew na ma waxtaan fa lolu ni lélé nit day rombu ci penc mi mel comportement bo xamanteni lolou limi signifier moy rousseau yalla rousseau sayyiduna muhammad mais rousseau mam cheikh bu mi teud fi ci penc mi nit dafa wara am yek bob manam ki dama ko wara rous lu ñeuk nga koy rous nak fa nga rous yalla motax mako wax nit ki nek touba def fa safan man nga wax ni rousul yalla rousul yenente bi mais rousul serigne bamba nit dafa wara am yek yoy manam ñooñu lan motax ñu sañ ci seen dëkk yi wétal yalla ah ñom dañ ko défar ba nopi yow nga bëgg ko yaq kon loolu nit ki na ci korisi di ñaan ñepp bokk ak ñun xew xew bobu bokk ak ñun bëccé mi mu doon jariñat réew mi inshallah
1: inshallah ma nga ko ñu ngi lay jajeufal bu baaxa baax may fatal ni ñi ngi doon dalal serigne sidi mohammed mbay mom mi ngi bokk ci li nga xamne modi comité scientifique bu gamu ndiasan kon nak ndey fatou duñ def luddul ñaanal ñi nga xamne nak ñoo di dem fofu le ca ndiasan ñu amal gamuk jam di leen jajeufal yeen itam bokk auditeur radio sénégal
0: nek imam fi ci yof
3: Radio Sénégal International 92.5 FM à Dakar 92.5
4: Kies 100.6
3: Radio Sénégal à Durbel 101 FM
4: à Maké 99.2
3: à Saint-Louis 96.3 Radio Sénégal à Louga 88.7
5: Kaolack 97.9
4: à Fatigue 92.8
6: Radio 1.0
7: Tomba 92.0
8: Kédougou, la terre des

ci ñoom tariqat qadriya bi nga xamene mo ñëk ci tariqa yi fi ci sénégal nga xamantene ci ñaari giir yoyu moy kunta ak bi nga xamantene moy mouriski ki la tariqa qadriya tas bi amul fenn fo xamantene demu fa kon ag na fep man nga ne bok na ci nga xamantene tariqa mouride wala bok na ci tariqa qadir la buga wax li nga xamantene mom lay ragne ko ak li taxone mu jog ak li tax ñu fent ko moy fexé dal bé toroxal seytane yak ay pexem tariqa al qadiriyya intima'un mazhabi at turuqi moy lan moy askano ak jaayante bo xamné talibé bi dinañ ko jaayante ngir soobu ci waaw yi sëriñ bi jëlé ci yalla ndax itam lolou moy tax mu mëna yéeg jëm ci yalla be taxna tariqa al qadiriyya mo ñëk ci tariqa yi waxon nañ bëgg rek nga ne wayjuru sayyid al hajj malik ci la nekkon ahmad bamba ci la nekkon kon lolu doyna ngeenel be taxna kon cheikh ko xamantene leral na ngal na ay nak ci senegal khasatan antek istimar bi nga xamantene moy colonial bu français ki jiflante bu rafetna bourba firawna ñewon nañu ci mambu diko itam xamone nañ ci mom lo xamene be taxna tay ñu bari dinañ ko jubal ngir magal judd yonenti bi ci ngenté la nga xamene wa ciès dinañ ñew wa murtani duñu dess kon yag na def gamo ndiasan yag na tarikh neena mambu waxtan na ak ki nga xam moy sayyid al hajj malik ne ndem te dekk bi danika ben la ñom dañu bëgg gamo ci besu ñaarel ba magi dañ doon diso mune wallahi ne ala azimu leila alwiladati idha lam yakun nahwa alharami udulu lolou moy sababu wurudu wax joju amo semaine bi ci top ngene gamo waye magal len judd yonent bi su fekenteene amul len lu haram lu ngene ci rax lolou mo taxone sayyid alhaji malik wax ko lolou ci jetaay bu mu bokkon ak bu kunta lol la won magni ben lañu won ben la sen bop itam ñu war ci roy ngir lu ñu wax ci magni rek xamal ne jikko la ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa alihi ajratu aida man nañ ne li tarikh bind ci mambu nga xamantene ci gamo ndiasan nga xamantene bañ ko fenté man nga né en 1901 lañu fenté gamo ndiasan nga xam tay gis nga ndiasan tay muy feñu wayu islam gis nga ndiasan tay muy santeru islam waye tam muy fo xamantene

may bayyi be mag doga jaamu yalla ku koy wax amna mandar gané day torox am gatché yowmal qiyamati lolou mo am kep ko xamantene yang koy wax xamal né yow am nga mandar gané sa xol ni yeng fofu rek lolou moy ya bunayya yen samay ndom alaykum bi taqwallahi cheikh ahmadul bekayne fa innaha naka taqwallah sababu kull fatin ku yalla ubil xamal ne la tax set sunna dang ci fek ali ibn abi talib bu amone armée bo xamé def len yebal ngir ñu yaatal islam def len wax ne ragal len yalla ngeen wottu sen bakkar yi atank amulen ay bakkar sen non du len man note du len duma waye sa yo gisé julit nonam gagné ko duma ko sabab batax duma ko moy bakkar bu julit def nako man ne bayilen bakkar yi mo gëna titlu sen non yi lolou nak mu ngi nonu te bakkar nak yaatuna joxor bakkar la kañaan bakkar la mëna dimbali nit te doko dimbalé bakkar la xétam barina dara jagu ci waye li ci gëna néw moy jëw wala njaalo olof mom danika xamuko moy talabul waladi la xam sakku dom mom la wolof xam waye xol bi yonenti bi wax ne ku xol ko warul xol muy ku jigen sa bot bi def na njaalo ñu bari de defuñu lolu muy njaalo te waro nañ ko def njaalo ndax yalla ko def njaalo kadalika nuyu ko xamantene waro ko nuyu ngay jël sa loxo diko jox muy jaamur bu jigen dal du sa rak du sa mak du sa yaay du sa rak ku yaay du ko armantel lolu itam musiba la kon dal julit bo demone tay ci téré bu tuddu al-aiduna mune jaan du mat kum su matte bakara tax deg ju jam bu jame xamal bakara tax mbam du wong bu wonge bakara tax halum majara non la ko fa waxe waye bakkar yoy nak yalla def koy def muy yermade bo defé bakkar yalla tek la ben natou sa mbam wong la nga daldi toup lolou mo taxone mag ñu jekki ji kuy mag ñu jekki ña bi yalla tagaté li nek ci asaman ak souf nga xamé néna nur lepp lu genn tagat bobu xamal ne bakkar la buñu waron sen mbam mu wekk len dañuy joy rek di nan astaghfirullah astaghfirullah di des istighfar di jeggulu nan li tax mbam mi def ma li du len lu moy ci mana lolou la lolou motax mu ne bayi len bakkar rew muy def ay bakkar yalla day def sen bour bu djub di djubadi lolou bo demone tay ci tere bu tuddu as-siyasa as-shar'iyya bu ma wardi dang ko ca fek lolou mo waral len ci xele yi pour wax ak ñom day jafé ndax sen lele sang gis ke ne dama bëgg suñu wax ji nga genné ci yalla nga genn ci yonentam billahi ya xamul li ngay wax te nga genn asama

0: tag rasulullah ba egg fofu nak ci la yenen te bi yekete mbubam
1: mbubay
0: jox ko ko bobu moy burde mbubu burde bi mais bi ni bu seyru dafa febar febar bu metti metti mom febaré febar bu metti metti jaar fu nek faju fam mon tawir tabarakallah ci la talife burdu bi ni muy bura ci la yalla dañalé febaram mam sidi haji malik djel ko esprit partage xamantene ñun kenn ku nek da nga wara nital sa morom
1: moy l'esprit bayyi xam xam solidarité partage
0: wa mu bayyi bosam tabarakallah mu
1: djem ciirel ko mom
0: wa ñukoy jang buntu bu nek bañu egg ci fukkelu buntu yi jeex fukki fan ben ba nga xamantene kenn waxuko mu ne nañ ko noppulu fukkel fukkel bek ben nak
1: ah motax buñu defé burdu ba ben période ñu daldi def pause
0: wa ben fan
1: ben fan
0: ma bëss noppulu bi parce que bobu ben téré borom téré waxul ci ni mom gis nako gisul sadji malik xeyna am borom téré bu ko wax mais sidi haji malik gisul ben borom téré mo xamantene wax na né fukki fan ak ben sayyidina muhammad di dund ci motax mu def pause ci jour bobu fukkel fan mek ñaar bi nak muy guddi mawlidu sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ñepp bokk ko fa tabarakallah hay haji yatma
1: yow mais jerejeuf imam amadou fay waxti amna solo ndax aussi di leer solo la imam babakar lan nga ci dolli
2: ta amadou fay di le nuyul sa xarit ay radio dem ci solo mom sa xarit la sen digënté mom kenn ci duggu
1: gis nga
2: di nuyu tamit grand calse
1: waaw calse
2: waaw le grand servicien waaw tay émission jaadiat mom defal nga ko ki nga xamanteni bi mom rek ka jara defal jaadiat
1: wallahi ndaysan
2: muy rasulillah
1: sallallahu alaihi wasallam
2: bo demé ci rol dombe yalla mu umpu kenn xamni waji fi la teud
1: wallahi ndaysan
2: xam nga leg leg da ngay deg ñu nan VIP
1: billahi
2: mais VIP jenn jëm la
3: Sayyidina Muhammad
2: very important person genn jëm kep
1: Sayyidina Muhammad
2: moy rasulullah
1: sallallahu alaihi wasallam
2: sadda wa abadan la yati ku melni mom musul ñew te dootu ñew
1: mukk
2: koku ma nga moy borom bari rul
1: ci ma
2: mu na wara
1: billahi
2: yalla nanu yalla dimbali bu elege bu dekkay ma xiyam ñu nek ci kepa
1: amin ya rabbal
2: alamin nek ci kepa ram assurance
1: amin wallahi
2: yaan ma nak ngay wax jaar jaaram jaar jaaram do lo xamanteni oustad amadou fay mi meuna deggal limay wax
1: ndey ndeysan
2: jaar jaaram mi am ci benn bu ci neex
1: benn neex ci
2: benn neex ci
1: est-ce que
2: xam nga di waje fen jamono sa bay fatou
1: allahu akbar
2: nga juddu namp juroom benn weer say ay fatou nga nek gi jeune commencé yik ak wacc sa mam ji nga xamanteni mo la doon protéger fatou natou yi tambali nga nek ak say non yo xamanteni dañ li ngay wax du fi jibé nga wét lol wétiliko yalla mbirum fofu la tambalé manam yonent bi xewul rek ay leppam neex
1: ngay
2: metti manam dundem lepp ay natou la won natou sur natou té monum képp ku nek ci jaxlé ba nga nek ci nat da ngay nane ci barkem yalla teggiloko waye mom mini ñaan ci barkem dundum gep ay natou la won hatta kérok ba ci jibril ñew sa diko jox alquran fitna lako ba nopi alquran joko dug
1: est ce que
2: té lepp yalla ngi sétane
1: té bu ko ni xon yombal koko
2: lepp yalla ngi sétane
1: waaw bu baax
2: waye xam nga yalla da dalal xelam
1: wallahi wa akbar
2: limu dalal xelam moy daf ko ni wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda njelgen gi njelben gi metina waye bis bu xewli commencé ñew
1: sawfa yu'tika rabbuka fatarda
2: manam sa demb gu ne sa demb gu ne sa tay mokoy dakh lolu yalla dalal xelam momu yegni kon affaire yi mi ngi metti waye ndekete lu mu yag bi
1: do sa Allahu akbar
2: mais li nga ci jàngee tamit mooy képp koo xamante ni woote nga jëm ci yàlla la yàlla tegoon rasulillah dana la ci mosal
1: lay maa dox loolu
2: beneen bi si des mooy yaat ma keroog bi mu sampee kër xam nga ni doom daa neex ci xol juróom ñaari doom la ko yàlla dénkoon laata muy génn àdduna sunu juróom benn yi
1: allahu akbar
2: natu yàgg naa tàmbali mu avant muy feeñ jamono nat yi tàmbali bàyyam génn jamono avant muy feeñ jamono mu namp juróom benn weer yaayam faatu mbaayam maamam jëkkadum couvrir xëy suba faatu mu wét ci àdduna waaye des ak yàlla waye li ci gëna yéme moy bamu gëné doon goné bamu gëné doon goné li jafé ñëpp mom yalla da ko dimbali won moy wét motax sha'ir bané ko alifan nuska wal ibadati wal halwata tiflan wa hakadha nujaba bimu doone goné la commencé bax kenn ku ne am nga ak goné bamu rasulullah sallallahu
1: alayhi wasallam
2: motax képp kuñ fi woy ku sel ki dañ lay jey ku sel ki kenn képp la moy rasulullah
1: wallahi mom da dé
2: moy percal bi wax tal

0: Bilay Mbaye Sall
1: and ak sahaba yi tukki ñu dem ba ci ben barap ñu ni jeki jeki dañuy lewatal genn gatt dañuy togg ben beuy
0: wala neena lewatal Allahu Akbar
1: dañuy defal genn gatt ngeen barkeloko ki ne may fess ki ne may togg ki ne way muti mat ki ne may nangam mun len man lan lay def
0: wallahi
1: ñu ko ya rasulullah dañ lay defal xeyma
0: mu ne mukk
1: sané la ci ngegenaay nga dëtt ci dalu bu paré ñu jox la nga lek bu déssé ñu barkelu mun len mukk duma ko def
0: mukk ci addu
1: ané ki muti mat mu ne ko maangi ni mu ne ko nañ la muti mat
0: way mom moy muti mat
1: mu and ak mom de muti mat benen bi ci dess moy warno jang ci mom ni sunu soxna yi non ray yonte bi ci ñom bal kafu
2: madarabat unsan wala zakaran
1: rasulullah loxom roxom musudur jigen musudur gone
0: sama gay deglu len jigen kenn duko dor
1: kenn duko dor waxon na mom rasulullah ni xol ni ma akramuhu illa karimun manam kenn du len teral lulul ku tedd waye ko gis mo toroxal jigen da torox yaan ma lele nga jek jek gis gor ne ma saka so yor ab sako
0: lay mal wax lolou
1: def ci soble def ci pomme de terre def ci legume yep carotte ak tout gadu tek ci mal autom gis nga koku amna ngeerumal yalla te demagul aljana
0: allah akbar de len ko def
1: kali do ko gis muy ndugulu jabaram mi nga roy rasulullah ndax jigen dal koy teral
0: mal wax lolou
1: kon ñu ngi ci wéru gamu
0: lay ndeysan
1: ku sa jabar mere won sax ku sa jabar mere won sax yaan ma demal nga wut ay bi yu bes
0: dox ko
1: nga begal ko fiixal
0: teral ko
1: ndax ñom mu ñu jax suñu dund waye ñom jigen ñi aussi rasulullah daf leen dimbali waye delu won battu gi ci dal yi
0: tay wajjal jigen ñi
1: gi nga kepp ko fi gis muy wote emancipation ak genre ak droit de la femme
0: xam nga amnañu problème
1: am ngeen problème
0: amnañu problème ki na tok
1: xamuñu li xew
0: xamuñu li xew
1: manam mom bi mi dogu ñew mom rasulullah dafa am lu mu fekkon ci aduna imam mi mëna ma sédé
2: wallahi
1: oustaz isa kabo mole bu dugon dañ ko indi dama ko mësan am dombu jigen kuma san am dombu jigen dang koy gasul
0: wallahi ndeysan
1: jigen bu baye ma sam fatou du don ci ru bari dañ ko daan tegal te ko ne diko utiliser def ko comme jam rasulullah mo ñew ne ñi kenn waru len def
0: non c'est fini oui
1: bele bi ci dess moy kuko yor nang ko teral am na ben sax bo xam da bu ko takete mayo ko dara
0: deug la ñew rek may man ñu may la nga def
1: jigen kenn du ko takete mayo dara mu nako yoruma dara mu nako yoro dara
0: da bu ko def
1: lan nga mokal ci alquran
0: waaw
1: mu nako fa la xek nas mu nako tariko
0: cium
1: koko mi ngi jappandiko jigen kenn du ko neenal tim mo len libérer daf len nax waye bu ngi len libérer bu noppé dafa am lu len dox moy tok len ci kër yi wut ñu bax bayi len lambar ki dubai chine japon amerique canada bayi sa jabar fi bu waxe nga nan somno moma rien a pas de problème il est cool dedet
0: waxu ñu la lolu sa jëkkat dang koy top
1: dafa wax len jigen ni len 4 points bu ngeen ko marqué dug aljana

0: mat
1: wéru koor
0: waaw
1: amna ño xam batay ñi ngi tapalé
0: lepp nek ci
1: wéru koor amna ko xamanteni bu jotté dina fex ba genn jangoro bu ko docteur waxe man ko docteur limay metti mak yalla rek ko xam pour mu exanté ko mu la nga wor wéru koor top sa digël buurum kër
0: ñett
1: top sa digël buurum kër ba paré na nga sam sa bop à son absence
0: dinaay ma lox lool
1: xam nga yonté bimu koy wax bobu li xew legi xewagul won mais oustaz da ngay deggi deggi deggi di nan jigen da ngay deggi legi jamono ji yalla non yalla mussel nga degg ku nan am deukar am far ayu
0: astaghfirullah
1: am jigen ñukoy wax
0: yalla non yalla mussel ci lool
1: am jigen ñukoy wax am deukar am far am ño xam defu ñuko mi dara motax yonent bi tele tire ci la sonne dalan ne moy jigen ci julli julli juroom wor wéru koor top borom kërëm sam bopam à l'absence de son mari
0: lolou moy daf ko anticiper vis
1: bu adina adina 8 fuk fuk ci morgue bi ban buntu nga bëgg jaar duggu ñu ubiluko
0: dit way
1: ban buntu nga bëgg jaar duggu adina ubiluko amna buntu yo xamanteni wor kat ye fay jaar
0: est ce que
1: am buntu bo xamanteni duddu kat yalla yi am buntu bo xamni saraxé am buntu xam ni taxé alcorane mais mom ci morgue bi bu ñëpp lay joy dañ ko don fuk fuk soxna ci julli nga julli juroom wor nga wéru koor top nga sa borom ke ci li neex yalla muso moy yalla a son absence samon nga sa bop legi juroom ñetti buntu ngi ni waxal fan ngay jaar ñu ubbilu ko wala nga dem
0: da ngay tan
1: lolu goor amuko ki len ko may nak moy muhammadu
0: rasulullah sallallahu alaihi wasallam
1: way xam lu ci gëna neex
2: sallallahu muhammad
1: so amé doom ju ko tudé ko yonenti bi
0: askay
1: am nga tawfiq
0: allahu akbar
1: fala yuhasibul jalil samadu man ismuhu muhammadu rahmun
2: ahmadu
1: am nga ko xam yomal khiyam bu affaire bi jaxese so lu ni cour ñepp tit dañuy jëkke ju ubbé de mutu ne ana ñu tuddi won sen doom rasulullah
0: ñu ñi ngi ni ma ngi ni kenn ngi ni
1: ñu ñi ngi ni ñu kay leen jël sen wulis xam nga bo tudé nit doom dañ ko jox wulis
0: waw
1: ñi tuddé yonenti bi yépp sen wulis yomal khiyam leen ko yalla jox
2: mashallah
0: Allahu akbar
1: man ko mutere dom sama soxna dafa nané teranga loxoy ka jodé wessalo dana ko jox mu jënd walis tabassi nga yoni ci turundo yéré lu nga diko defu ci turundo mais ñu tuddi rasulallah te gisu ñu turundo ñep
0: dañ leen di wo
1: ëlëk lañu téral seen wuju
2: wallahi
1: ana ñu tuddé dom rasulallah ñu ñi ngi ni kay la dug motax erreur wessur nga am juroomi dom tuddé wu ci kenn yonent bi
0: ñu né man yonent bi dafa né bo amé ben dom bu ko tuddé wumako
1: lolu sa xigna gaay koy wax ni
0: waaw waxal
1: mais da li wirti wor moy am dom tudé ko rasulallah da dalum xel da gëna dal xel lu ne serigne touba njabotum gep rasulallah li
0: ñep
1: muhammadu mustafa ba ci muhammadu murtada ñep rasulallah li tudé muhammadu mustafa ba ci muhammadu murtada ñep rasulallah li tudé
0: sallallahu alayhi wasallam
1: te gis nga bëgg yonenti bi manam li ci nekk ci ay gënël kenn xamnu ñu tok waye yaar ma li ci gëna yé moy salatu ala nabi
0: eskay loolu la doon wax légui ñëmé awal cissé loolu la wax légui ma leen déléen def salatu ala nabi
1: day dindi stress
0: lay ma wax loolu
1: day dindi stress gis nga bo togué ko xamanteni neexu la day def salatu ala nabi day dem ba koku mu jigi dafay neex
0: bokay def sa da ngay nelaw
1: non da ngay lepp da lay yom
0: wallay ngay nelaw rek kurusi bu ne rat
1: salatu ala nabi day def ti nit paix intérieur sa xol bi li fiixal motax señ touba dafa non atmi 6 mois la dama koy xacc ci digi bi si may tag rasulallah si may tag yonent bi si may julli ci mom
0: ay seigne touba wa
1: ndax yonent bi yalla dako tag
0: wallahi
1: motax ko tag rek jaar nga ci yoon
0: allahu akbar
1: waye bala may danel oustaz bi dafa xol am solo siri hadji mali da wote gam ni ala azimu layla alwiladati hisbatan waye iza lam yakun nahu alharam udul yaan ma kep ku dem gam joxante fak safar rendez-vous ngeen moy fa yalla ba ba ngeen fatu dotu len bax
0: jamais
1: mook
0: parce que
1: amna goudi yo xam ko ci mo yalla doto bax moy kep ko xamanteni yaangi dem gamu joxe
0: dan maangi dem gamu
1: ngeen def na ko non am ngeen bakkar bo xamanteni bu len ko yalla djegul bo matuma ngeen yaqku
2: machallah
1: kon barab yoy ken du fa taxal
2: wallahi
1: muy tiwawon di medina bay di rew ni sen di cianabo di touba fu meuna dem waye goudi go xam dal dan ko wotel yonent bi kon na fexe bu depp ak sunna serigne touba dafa ne won ta'zimuhu bis sunna yaquduna lil janna gamu na tegu sunna xam tegu suna moy lan moy goor ñi ci goor ni jigen ni ci jigen
0: billahi kenn du jaxo
1: ko xamanteni bo fu duggé day melni
0: walu mais imam yakaro ni lolu c'est parce que joxu julen inform wala jangu ñu
1: amna information oustaz dafa am lu wax leg dafa am ño xamanteni ay walu sheytane lan ibis dafa na jey
0: moy lon mota
1: bepp jotaay bo xamanteni da ngay gis goor ak jigen nek fa ñu tok togaay bo xamanteni bi tok du togal bi sel rasulullah bu fa duggon aw yat day wut lolu na da jar ragne du gamu yep falabal de
0: ah wow
1: amna gamu yo xamanteni bi manam jëlun wali sek fay ko 700000 francs mu ñew teggal leen moy gëna yomb ci ñom bu ko defé ñom ñu xamna donay wali yelu waye mënu nek fe kon nit ñi dañ bay xel ci gamu yi amna gamu yo xamanteni mom

ma loxo ni ga raf ma sa mbag ni ga ñu bokk li ñu bëgg kenn bëgg bëgg.